0: Antonio Lambada.
1: Here we go.
2: Star FM, it's all for you.
3: Lambo, share mo.
2: Para sa Star Asia sa Buka Pluan na Pilipinas, our Philippine Standard Time. 30 star minuto na makalipas alas 8 na umaga, 8:30 in the morning.
4: Good morning!
2: Ako, Star Nation, ha? Tuloy-tuloy pa rin po ang mga pagulan natin. Kaya ingat-ingat po tayo, ha, sa mga Star Nation natin na napaalis sa kanika ng mga tahanan. O, tinan mo kayo yung mga Star Nation natin na mga nasa biyahe na ngayon. At syempre, tuloy-tuloy pa rin po ang pag-recover. Pag-recover ng mga Nepal Police sa mga biktima ho ng flash floods po at mudslides dyan po sa Betrawati sa Nuwakot District, Nepal. At marami na nga rin ho, Star Nation, nagluluksa ng mga residente doon dahil nga ho sa di na nila makita yung kanilang mga mahal sa buhay na pinaniniwala ang natabunan ng flash floods at mudslides. Eto nga, Star Nation, ha, dahil nga ho sa paniniwalang hindi na nakaligtas ang isang matandang babae na kabilang sa mga nawawala sa pamamisalang pagbaha sa Nepal. Ha. Sinimulan nga ho ng kanyang pamilya na ang ritual na pagluluksa para sa kanyang pagkamatay. Pero Star Nation, pagkaraan ho ng 10 araw na paghahanap sa mga biktima ng sakuna, natagpuan nga pong buhay na mga rescuer sa loob ng gumuo at nawasak niyang bahay sa Betrawati ang matandang babae na si Chandika Kumari Shrestha. Nakaligtas nga po siya sa pamagitan ng makitid na espasyong may hangin na napaliligiran ng tubig at putik. Sa isang rescue operation nga ho nitong Sabado na tumagal ho ng 45 minuto, natagpuan ni Darnal at ng kanyang mga kasama si Shrestha sa isang masikip na espasyo at isinugod siya sa isang ospital. Isa si Shrestha sa daan-daang nawawala sa Betrawati, isang lugar nga ho na kabilang sa pinakamalubhang tinamaan ng baha sa Nepal at tatabunan nga po ng mapuputing tilang putik na halos naging kasing tigas ng semento. Kabilang nga ho sa mga nawawala pa rin ang Pilipinong doktor na si Juan Carlos Manalo. At patuloy pa rin nga ho ang mga rescue team sa paghahanap sa mga maaaring nakaligtas at pagkuha sa mga labi na mga hindi pinalad at tatabunan sa mga guho. Ayan nga ho, Star Nation, ha. Tuloy-tuloy pa rin nga po yung nagaganap ng mga rescue operation dyan po sa Nepal. Ha. At sana'y panalangin natin yung nangyari kay Shrestha o Shrestha ay mangyari rin po sa iba, no, na natabunan lang pero buhay pa rin sila. Oras, Star Nation, sa Buka Puluhan ng Pilipinas, 33 star minuto na makalipas sa alas 8 na umaga, 8:33 in the morning. Dire-diretso pa rin po ating matugtugan, ha, hanggang alas 11 na umaga sa programa It's All For You in the Morning, kasama kapiling ang inyong happy man every day, yung kapartner sa tawanan, ang DJ na heart up sa Hagable Pa at Yummy Pa. Star DJ at Doña Navarra is my name and music is my game. Dito pa rin po yan sa inyong impila nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo po ang 102.7 Star FM, it's all for you.
3: Like mo, share mo.
5: 102.7
6: Star FM.
7: Bigla ang gastos.
8: Bagong plano.
9: Travel.
10: Paper ng bahay.
11: O kaya bagong negosyo.
12: Buti na lang, may Cebuana na Lumiere.
13: Sang lang.
14: Personal loan.
15: Jewelry.
16: Negosyo loan.
17: OFW.
18: At motor loan.
19: Basta loan.
2: Sa Cebuana,
11: goods ka!
3: Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
13: Bigla ang gastos.
8: Bagong plano.
9: Travel.
11: O
18: kaya bagong negosyo.
12: Buti na lang, may Cebuana na Lumiere.
13: Sang lang.
14: Personal loan.
16: Jewelry.
15: Negosyo loan.
17: OFW.
18: At motor loan.
19: Basta loan.
2: Sa Cebuana,
11: goods ka!
3: Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
0: Amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simpleng umaga, espesyal.
14: Mmm! Holiday!
0: Almusalin ng nam.
14: Good morning!
0: Pagtanghalian.
14: Uy, may birthday ba?
0: Tanghalian linam nam. At sa gabi.
14: Wow! Balot sa Cebuana!
0: Hot Vietnam. Kahit anong oras, kahit anong okasyon. Holiday corned beef.
14: At holiday beef loaf. Malinamnam holiday.
0: Kampante ako. Basta gardenia, masustansya.
14: Masigla ka sa ko. Basta gardenia.
1: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Mas sulit. Sa kada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa. Mas sarap.
14: Masigla ka sa ko.
1: May nutrients na tumutulong maging masigla, malakas ang pamilya with proper diet and exercise.

0: There you have it, Shamrock Alipin. Dito pa rin po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you!
1: Like mo! Share mo!
0: Di ko man maamin ang tunay na nilalaman ng wallet ko. Alipin ako ng mga utang. Hello, mga Resonation. Oras, subukan buluan ng Pilipinas. Labing limang star minuto na makalipas alas 7 na umaga, 9:15 in the morning.
2: Good morning!
0: Tuloy-tuloy pa rin po ang ating matugtugan dito pa rin sa programa It's All For You in the Morning.
3: 102.7

0: Antonio Lambada.
1: Here we go.
2: Star FM, it's all for you.
3: Like mo, share mo.
2: Aras-aras Star Asia sa buong kabuuan ng Pilipinas, our Philippine Standard Time. 32 star minuto na makalipas sa alas 7 ng umaga. 9:32 in the morning.
4: Good morning!
2: At syempre, Star Nation, kayo pa rin po nakikinig sa programang It's All For You in the Morning. At syempre, sa mga Star Nation natin na isa sa mga pinag-aawayan na mag-partner, mag-jowa o mag-asawa ay walang iba kundi ang password ng cellphone. Diba? Kung hindi man yan numero uno, isa sa mga pinag-aawayan niya. Ang palaki katanungan, Star Nation, dapat bang i-password ang phone kahit wala ka namang itinatago? Oo naman! Bakit? Anong pake mo? Kasi siyempre, Star Nation, ang password, eh hindi lang para sa mga may top secret na buhay yan. Siyempre, para ito sa privacy at security mo. Diba? Hindi naman dahil may tinatago ka, kundi dahil may mga bagay kang hindi naman obligadong ibigay sa lahat. Kumbaga, meron ka pa rin namang sariling tinatago para sa sarili mo. At tandaan, Star Nation, hindi porke nakaka-password ang cellphone, ang isang tao ay meron na agad kabit. Yan naman yung agad yung pinag-ano eh. O meron mga ka-text. Baka ang itinatago lang, Star Nation, ay yung banking app, di ba? Family photos, o search history na ayaw mo ipaliwanag. Di ba? Search history, no? Tapos naka-incognito. Kaya, Star Nation, ha, gumamit ng malakas at unique na password o PIN. At kung suportado ng phone, i-activate ang fingerprint o face unlock para mas secure. At syempre, Star Nation, huwag mo ibigay ang password mo kahit kanino. Kahit yung kakakilala mo lang. Baka mamaya, mayari ka. Lalo na kung may sensitive na messages, diba? Photos, at financial apps sa phone. Kailangan yan, Star Nation, ha? At kung ihiramin ang cellphone mo at sabihin, tingin lang ako. And mag-ingat ka. Baka pagbalik mo, mas updated pa siya sa buhay mo kaysa kung ano lang ang ipinakita mo sa social media. Kaya kapag magpapairam kayo, Star Nation, ng cellphone, mas maganda, huwag mo ililingat ang iyong mata. Oh, mahirap na. Baka mamaya kung ano yung pinupuntahan niyang ginagalaw niya sa cellphone. Mas maganda rin ilock ang importanteng apps at i-activate mo siya sa tinatawag na Find My Phone feature. Para kung mawala, may chance ka pa rin malocate o maprotektahan ang data mo. Kaya, Star Nation, na ang password, hindi simbolo ng lihim. Simbolo ito ng responsibilidad at healthy boundaries. Parang pinto ng bahay yan. Hindi naman ibig sabihin na nakawang ginto sa loob. Eh gusto mo lang na hindi basta-basta nakakapasok ang ibang tao. Keep your privacy private, Star Nation. Ara, subukan buluan ng Pilipinas. 35 star minuto na makalipas sa alas 7 ng umaga. 9:35 in the morning. Yung iba, nainaram yung phone. Tapos nagsiselfie. Tapos ang ginagawang background sa cellphone. O di naman yung ginagawang primary feature. Di ba? Yung parang pagbukas mo, yung mukha nila yung makikita mo. Eh, nakita ng jowa mo. Yari! Dire-diretso na po, Star Nation, ang ating tugtugay. Dire po sa programa It's All For You in the Morning. Dito pa rin sa inyong himpina nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news, and information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's All For You.
3: Like mo! Share
0: 102.7
1: Star FM.
5: Kampante ako. Basta gardenia, masustansya.
6: Masigla ka sa ko. Basta gardenia.
7: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Mas sulit. Sa kada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa. Mas sarap.
6: Masigla ka sa ko. Basta gardenia.
7: May nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
6: Masigla ka sa ko.
0: Narito ang isa sa mga grander winners ng swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
8: Ako po si Duel Lubigo, nakatira sa Barangay Muson, Malabon City. At dahil sa maraming entries na dinihulog ko, ay ako ang napiling winner ng grand prize na 25,000 in cash. Sa katapos na grand draw ng swerte sa palengke 2026 ng Star FM at Bombo Radyo. Kaya naman, inaayahan ko lahat na sumali sa mga susunod na promo ng Star FM at Bombo Radyo dahil tsak kung makakapag-uwi kayo ng mga naglalakihang prizes. Nagpapasalamat ako sa aking proof of purchase na Gardenia, Globe Bread at sa lahat ng sponsor na 102.7 Star FM Manila. It's all for you, Basta Radyo, Bombo.

0: particularly dyan sa table, may makikitang COLB, negative record of birth in the PSA CRS database. Ano po ba ang ibig sabihin nito?
1: Ang ibig pong sabihin nito, base po sa information na Mary Grace Piatos, wala pong record of birth na nakita sa aming pong PSA database.
0: Kasunod naman po niyan, meron ding makikitang COM, negative record of marriage in the PSA CRS database. Ano po bang ibig sabihin yan?
1: Ang ibig sabihin po nito, based po sa CRS database, wala pong record of marriage, Mary Grace Piatos.
0: And last, meron din pong nakasaad dyan na COD, negative record of death in the PSA CRS database. Ano po bang ibig sabihin nito?
1: Again po, based po sa information sa aming CRS database, wala pong record ng death si Mary Grace Piatos.
0: Ngayon, Ms. Grande, sa makatwid, batay po sa verification ng PSA, ano po ang masasabi ninyo tungkol sa records ni Mary Grace Piatos sa PSA?
1: Based po sa aming CRS database, wala pong nangangalang Mary Grace Piatos sa aming pong record.
0: Ngayon, Ms. Grande, pumunta naman po tayo dun sa request na sinasabi ninyong natanggap ng PSA noong December 2024. Ano po ba itong mga requests na ito?
1: Nakatanggap po kami ng another request na may dalawang set ng listahan na pinabe-verify po ng House Committee on Good Government and Public Accountability.
0: Bali, Ms. Grande, ilan pong request ang natanggap ninyo noong December 2024?
1: Dalawa po itong letter request, ma'am, December 5 and December 8.
0: Okay. Sino po? Kanino po nanggaling ang request?
1: Ito po ay galing sa Committee on Good Government and Public Accountability through its chairperson, Honorable Joel P. Chua po.
0: Ito. Your Honor, for the record, the letters referred to by the witness is prosecution's Exhibit P, or our prosecution's exhibits P-I-24-B and P-I-24-D respectively. Ngayon, Ms. Grande, tungkol saan naman po ang mga requests na inyong natanggap?
1: Ang request po ay para i-verify ang existence ng mga civil registry documents ng listahan. Yung una po, ito po yung 677 na DepEd payees po.
0: Ano naman po yung pangalawang listahan na inyong nabanggit? Sabi niyo po kanina may dalawang listahang nakalakip dun sa dalawang requests, letter request na inyong natanggap.
1: Yung isa po ay para naman po i-verify yung mga existence ng civil registry documents ng OBP list of payees na nasa 1,992.
0: Ano naman po ang ginawa ng PSA matapos matanggap ang dalawang letter requests na may kalakip na dalawang listahan na inyong nabanggit?
1: Following po nung standard procedure po namin, gamit ang mga information na binigay, ito po ay binerify as against dun sa records po sa aming PSA database po.
0: Okay. Ms. Grande, kapag sinasabi po ninyong binerify, ano po mismo ang ginagawa ng PSA?
1: Based po dun sa listahan na binigay ng mga pangalan, isa-isa namin pong hinanap ito sa aming pong database gamit yung sa birth records at saka yung marriage at saka yung death records po.
0: Bakit po ba importante na isama sa pag-check ninyo or pag-verify ang marriage records?
1: Una po, meron din po kasing mga information na nagbabago na yung mga surname. Halimbawa kung married na, so tinignan din po namin po ito. At saka yung mga nagpapakasal para matrace din po kung may existence ng civil registry records.
0: At bakit yun naman po sinama sa inyong pag-verify ang mga death records?
1: Aside from the fact na hiningi po ito ng committee, gusto rin po natin makita na may kopya ng death certificate kung maari, dahil meron din pong mga hindi nakarehistro pero na birth certificate pero may kopya ng death certificate.
0: Okay. Ano naman po ang naging resulta ng verification ng PSA?
1: Based po dun sa mga certification na inissue po namin, dated December 9 and dated December 11, if I may request po, Your Honor, na to check doon sa summary tables which we prepared to be able to share with you the accurate information ng tabulation na ginawa namin sa verification po.
2: You may refer to the document, Ms. Grande?
1: I made the summary table, Your Honor, nung lahat po ng results ng mga verification po namin.
2: You may refer to that table, Counsel. Attorney Grande, rather. Ms. Grande.
1: Thank you.
2: Assistant counsels may approach at any time.
0: Your Honor, we will also be requesting the marking of Ms. Grande's summary as prosecution's exhibit P-I-24-H.
2: This has not yet been previously marked, Attorney May.
0: Not
2: correct?
0: Yet, Your Honor.
2: Okay. Kindly send do you have a copy, Attorney May?
0: Yes, Your Honor. The copy is with the witness, Your Honor, Ms. Grande.
2: Madami ba yan, Ms. Grande?
1: Actually, sir, Your Honor, the summary table contains 3 pages, but the actual information are also printed for reference po nung...
2: Yes, I saw that. Yung mga 2 inches ang kapal.
1: Yes, po, sir.
2: So, 3 pages.
3: Your Honor,
2: Attorney Justine?
3: Yes, Your Honor. The defense would just like to put on record that we do not have copies of the summaries that is being testified upon or produced by the witness for today, Your Honor.
2: Neither do we, counsel. Kindly furnish us with a copy, Attorney May, later on, during the break, during the lunch recess.
0: We will do that, Your Honor.
3: Thank you, Your Honor.
2: Also, counsel for the respondent, Attorney May. Please proceed.
1: Okay po. Based po dun sa verifications po namin, dun sa 677 na listahan ng DepEd list payees, out of the 677 po, nakita namin na 398 po dito ay walang record ng kapanganakan, walang record ng kasal or kamatayan.
0: Ano pa po ang naging resulta kung meron man? O ano pa po ba ang ibang ininyong nahanap doon sa inyong verification kung meron man?
1: Doon naman po sa Certificate of Live Birth, 405 po dito ay walang record of birth. 443 ay walang record of marriage. At 507 po ay walang death records.
0: Pagkatapos po ng inyong verification, ano naman po ang opisyal na hakbang na ginawa ng PSA kung meron man?
1: The PSA po, through the Undersecretary Claire Dennis Mapa, ay nagpadala po ng letter and certification that reflects all the results of our verification to the Committee on Good Government and Public Accountability po, dated December 8, 2024.
0: Your Honor, for the record, the documents identified by the witness, particularly the letter dated December 8, 2024, and certification dated December 8, 2024, are prosecution's exhibits P-I-24-C and P-I-24-C-1. Ms. Grande, kabilang po dito sa 677 DepEd supposed payees na nakalista sa certification na ito na may petsang December 8, 2024, makikita ang pangalang Jason Ramos sa page 56. Ano po ang resulta ng verification para sa pangalang ito?
1: Based po sa verification sa CRS database po, si Jason Ramos ay meron pong 907 na most likely match records of births in the PSA database. At meron din po siyang 305 most likely match records of marriage and 53 most likely match records of death in the PSA database.
0: Okay, Ms. Grande, in simple terms, ano po ang ibig sabihin kapag ang isang pangalan ay maraming most likely match records?
1: Ang ibig pong sabihin nito po, ma'am, based po sa verification sa database, meron pong tumutugma sa ganyang pangalan na dalawa or higit pa sa aming database.
0: At ano naman pong significance niyan sa relative to that particular name? In this case, the name Jason Ramos.
1: Ang ibig pong sabihin, Ang pangalan na Jason Ramos ay common name na nagre-resulta sa maraming several records sa aming database na ibig sabihin pwedeng is two or more na persons po.
0: Okay. Tingnan naman po natin ang pangalang Abigail de o ma'am po na makikita rin sa certification na inyong in-identify.
1: Based po sa result ng aming verification po, si Abigail de Umampo ay may isang most likely match record po na nasa CRS database.
0: In simple terms naman, Ms. Grande, ano po ang ibig sabihin kapag iisa lamang ang most likely matched record para sa isang pangalan?
1: Ibig pong sabihin, out of the 143 million na birth records po na nasa database, meron po nag-iisang record pertaining to Abigail de Umampo sa CRS database po.
0: Ano naman pong kahalagahan yan in relation to that particular name, in this case, Abigail de Umampo?
1: Ibig sabihin po ay nag-iisa na record ang nasa CRS database, kumbaga ito po ay unique record po or single match na nasa database.
0: Sinabi niyo po yung nabanggit niyo po yung single match or single match and single match. Ano naman pong ibig sabihin niyan?
1: Ang single match entry, as I've mentioned po, ay unique record na may exact na information such as that yung example si Abigail de Umampo. So nag-iisang Abigail de Umampo na birth record ang nag-i-exist sa CRS database po.
0: Maliban po sa single match entry, ano pa po ba ang ibang pwedeng maging resulta kung meron man ng inyong verification?
1: Bali, tatlo po yung pwedeng results ng aming verification. So aside from the single match na binanggit ko po, yung multiple matches, yung kagaya po kanina, and the other one po yung no record o yung tinatawag namin na negative record sa database, which means wala pong nag-i-exist na record sa aming pong database.
0: Okay. Ngayon, Ms. Grande, pumunta naman po tayo dun sa nabanggit yung second list na kalakip nung letters na natanggap ninyo noong December. Ano naman po ang naging resulta ng verification nyo?
1: So following our standard procedure po ay nagpadala po ang PSA ng letter dated December 11 at kasama po dito yung mga certifications na results ng aming verification. And ito po yung summary ng mga aming verification. Out of the 1,992 po na listahan ng OBP list of payees, ay nakita natin na 1,287 po ang walang record of birth, walang record of marriage or death na nasa database po.
0: Ano pa po ba ang ibang naging resulta ng inyong paghahanap or verification kung mayroon man?
1: Out of the 1,992 po, 1,322 ang wala pong record ng birth, 1,456 naman po ang walang record of marriage, at 1,593 po ang walang record of death po.
0: Kanina po, Ms. Grande, nabanggit nyo rin at pinilawanag ninyo na ang verification ay maaaring magresulta either in a multiple matched entry, single matched entry, or no record entry. Doon po sa inyong pag-verify or base sa mga requests na inyong natanggap, ilang single matched entry po ang inyong verify?
1: Based po dun sa na-receive namin na request, nasa 152 po yung aming tinignan na single match entry.
0: Okay. Ngayon po, ano naman po yung naging official na action ng PSA matapos makumpleto ang verification?
1: So, pagkatapos po ng verification, kami po ay nagpadala ng letter request no sa committee. At but before that po ay ni-review namin yung mga results ng as I mentioned a while ago, part of the review is pinagbasehan dun sa mga RSBPU na log sheet versus the certification, and further re-verification conducted po sa CRS database for some names na medyo unusual po siya.
0: Okay, kanina may nabanggit kang certification or certifications, dalawang certification na nagre-reflect or nagpapakita ng mga resulta ng inyong verification sa mga supposed DepEd and OVP payees. Ngayon, in the process of your verification, ikaw po personally, ano pang hakbang ang inyong ginawa kung mayroon man?
1: As I mentioned po, ako po ay nag-re-verify some of the names listed which I find na unusual doon po sa mga certifications po.
0: Bakit niyo po nasabi na unusual yung mga pangalan na inyong re-verify?
1: Nag-run through lang po ako doon sa mga listahan and I find it unusual because unique po yung mga names po na ito and conducted a re-verification using the database po.
0: Ano po ba itong mga pangalan na nabanggit nyo you found unusual?
1: Yung naalala ko po dito, yung pangalan nila Arthur Baon, Beverly Claire Pampano. So yung mga pangalan po na yon, Matthew N. Queso, si Charles Sampaloc Jr., ilan lang po sa mga pangalan na tinignan po. Kasama din po dito yung kay Maxine Talius.
0: Okay. Ngayon, Ms. Grande, may I invite your attention to the screen? May ipapakita ko sa inyong iba't ibang mga pangalan. Ang una ay ang pangalang Arthur Baon. Ano po ang kinalaman nitong Arthur Baon na to sa mga pangalang sinabi ninyo kanina na sa tingin nyo ay unusual?
1: Isa po siya sa binerify namin at based po sa CRS database, wala pong kopya ng birth, marriage, or death certificate.
0: Ngayon, punta naman tayo sa susunod na pangalan. May request the tech booth. Ngayon, pinapakita ko sa inyong pangalang Ralph Josh Bacon. Ano naman po ang kinalaman itong pangalan na ito dun sa mga pangalang binanggit ninyo kanina that you found unusual?
1: Kasama din po siya sa binerify po namin under the OBP list at wala rin po siyang record ng birth, marriage, or death certificate po.
0: Susunod, pinapakita ko naman sa inyo ang pangalang Beverly Claire Pampano. Ano rin po ba ang kinalaman nitong pangalan na ito dun sa mga pangalang binanggit ninyo kanina?
1: Kasama rin po sila sa binerify ko na pangalan na under po sa OBP list at wala pong record ng birth, marriage, and death certificate po.
0: Punta naman po tayo sa pangalang Matthew N. Queso. Ano rin po ba ang kinalaman nito dun sa mga pangalang nabanggit ninyo kanina?
1: Kasama rin po dun sa verification at nagresulta po siya ng no record of birth, no record of marriage, at no record of death.
0: Ang susunod naman po ay ang pangalang Maxine Calios. Ano rin po ba ang kinalaman itong pangalan nito dun sa mga pangalang binanggit ninyo kanina?
1: Kasama din po siya sa OBP list of payees at nagresulta po ng verification na walang record of birth, walang record of marriage, at walang record of death.
0: Susunod ay ang pangalang Charles Sampaloc Jr. Ano rin po ba kinalaman nito, pangalang ito, dun sa mga pangalang na-mention nyo kanina?
1: Isa rin po yan sa binerify ko na wala pong record of birth, no record of marriage, at no record of death po.
0: Saan po makikita yung mga verification results na binabanggit ninyo?
1: Ito pong mga pangalan po na ito ay nasa listahan po ng OBP list doon sa 1,992 po.
0: Maliban po doon sa mga pangalang nabanggit ninyo na, ano pa po ba kung meron man ang ibang pangalang nakakuha ng inyong attention for being unusual?
1: Ang nare-recall ko po yung dalawang Xiaomi 8 at saka Dantic 8.
0: Let me again invite your attention to the screen. Pinapakita ko sa inyo ang pangalang Xiaomi 8. Ano po ba ang kinalaman itong pangalan na ito sa mga pangalang binanggit, dun sa dalawang pangalang binanggit ninyo?
1: Kasama po siya sa listahan ng OBP payees po na walang record of birth, no record of marriage, at no record of death po.
0: Okay. Susunod ay ang pangalang Danric Ocho. Ano rin po ba ang kinalaman ng pangalang ito dun sa dalawang pangalang nabanggit ninyo?
1: Kasama din po ito sa binerify ko na wala pong record of birth, no record of marriage, at no record of death po.
0: Okay. Ms. Grande, maliban dyan sa mga pangalang inyong nabanggit na ano pa kung meron man ang mga pangalan na nakakuha ng inyong pansin o nakagaw ng inyong pansin bilang unusual?
1: Ang nare-recall ko po yung tatlong pangalan, yung Toman Panda, Timon Angelo Pusa, at saka yung Tina Matching.
0: Okay, ngayon pinapakita ko ulit sa inyo sa screen. Kung maaari nilang pumtingnan ng screen, ang pangalang Tomas Panda. Ano po bang kinalaman ng pangalang ito sa mga pangalang binanggit nilang, kakabanggit nilang?
1: Kasama din po siya sa binerify na walang record of birth, no record of marriage, and no record of death po.
0: Susunod po ang pangalang Timon Angelo Pusa. Ano naman pong kinalaman ito sa mga pangalang kakabanggit nilang?
1: Isa rin po yan sa binerify namin na walang birth, walang marriage, at walang death certificate po.
0: At last, ay ang pangalang Tina Matching. Ano po ba ang kinalaman itong pangalan ito sa mga pangalang binanggit ninyo?
1: Kasama din po siya doon sa binerify namin sa listahan na wala pong record ng birth, marriage, at death certificate.
0: Okay. Ngayon, Ms. Grande, matapos ang naunang verification ng PSA sa mga pangalang lumabas sa DepEd at OVP list of supposed payees, ano pa po ba ang ibang request na natanggap ng PSA kung meron man mula sa House of Representatives?
1: Nag-send po ang House of Representatives ng isa pa pong letter addressed to our Undersecretary Claire Dennis Mapa noong June 25, 2026 po.
0: Ano, tungkol saan naman po itong letter request na ito?
1: Ang letter po na ito ay mula sa chairperson ng lead public prosecutor. Ang nire-request po niya na i-re-verify yung mga previously civil registry documents na may single match entry doon po sa na-verify po namin at mag-issue ng certified copies ng mga civil registry documents.
0: Paano po kayo pamilyar dito sa dokumentong ito?
1: Again po, as Assistant National Statistician, I supervise po yung RSBPU and yung mga requests including yung mga certifications and the official reply po ay dumaan po sa akin for review po.
0: Okay. Ngayon, Ms. Grande, ipinapakita namin sa inyo ang isang letter dated June 25, 2026. Ano po ba ang kaugnayan nitong letter na ito dun sa letter na inyong nabanggit?
1: Ito po yung binabanggit ko po na letter, ma'am.
0: Your Honor, for the record, the witness just identified Prosecution's Exhibit P-I-24-G-5. Ngayon, Ms. Grande, ano naman pong opisyal na hakbang kung mayroon man ang ginawa ng PSA nang matanggap ang request na ito?
1: Following po yung standard procedure po namin, kami po ay nag-re-verify nung mga nasa listahan na single match entry as provided po doon sa annexes ko. And we issued certified copies ng mga corresponding na civil registry documents generated from the system po.
0: Sorry, Your Honor, can I just have a minute to confer with my co-counsel?
2: You may do so, counsel.

0: Okay. Kanina nabanggit niyo po na nag-issue kayo ng certified true copies of documents bilang response dun sa letter request. Maliban po dun sa mga certified true copies, ano po ba ang inisyu pa ng PSA kung mayroon man?
1: Kasama po dito yung resulta ng verification ng single match entry na mga marriage certificate po.
0: Saan po nakapaloob itong resulta ng verification ng single match entry?
1: Ito, ang PSA po through Undersecretary MAPA ay nagawa ng official reply dated June

0: dun sa nabanggit ninyong letter, omnibus certification, at certified copies of documents.
1: Ito po yung official reply po ng PSA, kasama yung mga list of recipients at yung mga omnibus certifications. Ito yung, ito naman po yung mga...
0: For the record, Your Honor, the witness just identified Prosecution's Exhibit P-I-24-G, P-I-24-G-1, P-I-24-G-3, P-I-24-G-2, and P-I-24-G-4. Ms. Grande, dun po sa letter at certification or letter at list of recipients with available civil registry documents na inyong in-identify kanina, meron din pong nakalakip na iba't ibang certified true copies. Ano pong kinalaman nitong mga certified true copies na ito sa mga certified true copies na binanggit ninyo kanina?
1: Ito pong mga certified copies po, ito yung mga generate po na results ng aming verification based dun po sa single match entry na ni-request po ng committee po.
0: Okay. Your Honor, for the record, the witness just identified Prosecution's Exhibits P-I-24-G-1-OVP to P-I-24-G-137-OVP and P-I-24-G-1-DE to P-I-24-G-61-DE.
2: Noted.
0: Ngayon, again, Ms. Grande, I am inviting your attention to the screen. Pinapakita ko sa inyo ang pangalang Adonis Mascarinhas. Ano po ba ang kinalaman o ang kaugnayan nitong Adonis, pangalang Adonis Mascarinhas dun sa mga pangalang ni-verify ninyo pursuant to the June 2026 request?
1: Si Adonis Mascarinhas ay isa po sa listahan na may single match entry under the OBP list po at meron po kaming inisyu na marriage certificate po.
0: Okay. Ang sunod ay pinapakita ko sa inyo ang pangalang Anselmo Santa Cruz. Ano rin po bang kaugnayan ng mga ng pangalan nito dun sa mga ni-verify ninyo in relation to the June 25, 2026 request?
1: Kasama din po si Anselmo Santa Cruz sa may available na marriage certificate na inisyu po ng PSA under the OBP list na listahan po.
0: Sunod, pinapakita ko sa inyo ang pangalang Joel Mata Florida. Ano rin po bang kaugnayan nitong pangalang ito sa mga pangalang ni-verify ninyo pursuant to the June 25, 2026 request?
1: Kasama po si Joel Mata Florida doon po sa listahan ng DepEd na meron pong kopya rin ng marriage certificate.
0: Sunod, pinapakita ko rin sa inyo ang pangalang Paulo Fernan. Ano rin po bang kinalaman ng pangalang ito dun sa mga pangalang ni-verify ninyo?
1: Kasama din po siya sa listahan ng DepEd list na may kopya na na-generate sa CRS database na marriage certificate po.
0: At panghuli, pinapakita ko sa inyo ang pangalang Ramil Dabon. Ano po bang kinalaman itong pangalang ito dun sa mga pangalang ni-verify ninyo in relation to the June 25, 2026 request?
1: Si Ramil Dabon po ay kasama din po sa listahan ng DepEd at meron po siyang kopya ng marriage certificate na inisyu ng PSA.
0: Okay. Your Honor, for the record, the witness just identified Prosecution's Exhibits P-I-24-G-2-OVP, P-I-24-G-13-OVP, P-I-24-G-24-DE, P-I-24-G-45-DE, and P-I-24-G-47-DE.
2: Noted.
0: Okay. Ms. Grande, bukod po sa mga nabanggit na ninyong request, ano pa po bang ibang request ang natanggap ng PSA mula sa House

0: of Representatives.
1: Meron din pong letter addressed to our Undersecretary MAPA dated June 15, 2026, again from the House Committee on Justice through its lead prosecutor, public prosecutor, Honorable Kirby Luis Trupo.
0: Tungkol saan naman po ang request na ito?
1: Yung letter po na ito ay nagre-request para i-verify ng PSA yung mga single match. Actually, re-verify din po. Re-verify the single match entries na may mga kopya ng birth, marriage, and or death certificate po.
0: At paano din po ulit kayo naging pamilyar dito sa letter na ito?
1: Again po, as ANS po, Assistant National Statistician, dumaan po yun sa akin for review yung mga requests, including yung mga official reply and certifications as part of my duties po.
0: Okay. Now, Ms. Grande, pinapakita po namin ulit sa inyo ang isang letter dated June 15, 2026. Ano po bang kinalaman ng letter na ito dun sa letter request na nabanggit ninyo?
1: Ito po yung letter na sinabi ko, ma'am.
0: Your Honor, the witness, Ms. Grande, just identified prosecution's exhibit P-I-24-F-1. Ngayon, Ms. Grande, ano naman pong naging tugon ng PSA dito sa letter request na ito?
1: Kami po ay nag-re-verify ng aming sa database based po dun sa mga binigay na single match na listahan at ang aming pong Undersecretary MAPA ay nagpadala ng reply sulat dated June 19 kasama po yung listahan ng mga results ng aming verification and certified copies po ng mga documents.
0: Okay. Ano naman po ang naging resulta ng inyong re-verification?
1: Based po dito sa re-verification namin ng single match entry, nakita po namin na doon sa mga pangalan under the OBP ay meron pong mga talaan kung saan may records na po ng mga kamatayan or death certificates po. At 32 po ay nakita namin na mga official death certificates sa mga pangalan po na yun.
0: Okay. Ano pa po ba ang naging ibang resulta kung mayroon man? Nabanggit ninyo ang resulta relative to the OVP list.
1: Yung isang listahan po, the pertaining po doon sa DepEd list naman, meron pong 5 na official na death certificate na nakita po namin sa CRS database.
0: Okay. Ms. Grande, nabanggit ninyo na based on your re-verification, 32 sa mga pangalan sa OVP list of recipients at 5 naman sa mga pangalan sa DepEd list of recipients ay may kaukulang certificate of death. Ano po ibig sabihin nito?
1: Ang ibig pong sabihin nito, ma'am, doon sa mga may single match entry na binerify po namin, 37 po ang nasa talaan na may official na pong record ng kamatayan or death certificate sa PSA database.
0: Okay. At nabanggit niyo rin kanina na bilang tugon doon sa request, letter request, nagpadala kayo ng letter sa House of Representatives na may kasamang table of verification results, pati ng certified true copies.
1: Tama po, ma'am. So, ang Undersecretary MAPA po nag-issue ng letter dated June 19, 2026. Kasama po yung mga table of verification list na listahan at yung mga certified copies ng mga civil registry documents.
0: Okay. Punta muna po tayo sa letter. May pinapakita po kami letter sa inyo na may petsang June 19, 2026. Ano po ba ang kinalaman ng letter na ito dun sa letter na binanggit ninyo naging tugon ng PSA sa request ng House of Representatives?
1: Ito po yung letter na binabanggit ko po.
0: Okay. Your Honor, the witness, Ms. Grande, just identified prosecution's exhibit P-I-24-F. May na-mention din po kayo na table of verification results. Pinapakita ko po sa inyo ang isang table of verification results. Ano po bang kinalaman nito dun sa table of verification results na sinabi ninyo kalakip ng letter na pinadala ninyo sa House of Representatives?
1: Ito po yung results po ng aming verification na may single match entries both dun po sa OBP list at saka yung sa DepEd na payees po.
0: At may pinapakita din po kaming certified true copies ng mga documents. Ano rin po ba ang kinalaman or kaugnayan ng mga certified true copies na ito dun sa certified true copies na nabanggit ninyo kanina?
1: Ito po yung mga certified copies in security paper na inisyu po ng PSA based po sa results ng verification namin ng mga single match entry na ni-request po ng committee po.
0: Okay, Ms. Grande, paano po ba na-generate itong certified true copies na ito?
1: Gine-generate po ito based dun sa official records na naka-store po sa aming pong PSA database po.
0: At ano naman pong kaugnayan nitong certified true copies na ito at nung table of verification results na ina-identify ninyo kanina?
1: Ito pong mga certified copies ng CIVIL Registry documents ay nagsusupport po doon sa result verification list na nasa table po.
0: Okay. Your Honor, for the record, for the certified true copies that the witness just identified, these are prosecution's exhibits P-I-24-F-1-OVT to P-I-24-F-63-OVP and P-I-24-F-1-DE to P-I-24-F-14-DE.
2: Your Honor, with indulgence of the counsel for prosecution.
3: Attorney Justine?
2: Yes, Your Honor. Thank you, Your Honor. May we just be able to request for copies of these documents, Your Honor? The defense do not have copies of these documents.
3: Kindly furnish after this afternoon's trial, kindly furnish the defense with a copy. If you have similarly marked documents, kindly furnish the prosecution as well.
2: Your Honor, if I may be clarified, these are not the common exhibits, Your Honor.
3: These are not common exhibits.
2: Yes. And further, Your Honor, may we request copies of these documents and the letters, Your Honor, those identified, since, of course, we will need to inspect these for cross-examination, Your Honor.
4: 102.7 Star FM. Special coverage.
5: Star FM.
4: 102.7
5: Star FM.
4: The hits coming to you fast, non-stop. Here now is Star Hits Express.
6: Star Hits Express.

0: celebrating 60 years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radyo Bombo!
2: Particularly, Your Honor, in page 5 of the Articles of Impeachment, paragraph D, and I quote, "The Philippine Statistics Authority, PSA, certified that a significant number of individuals listed in acknowledgement receipts do not exist in official civil registry records. Of 677 names in debit receipts, at least 398 had no corresponding birth, death, or marriage records. Of 1,992 names in OVP receipts, at least 1,287 individuals could not be verified, notably names such as Mary Grace Piatos, Milky Sequoia, and Cocoy Villamin have no records," end of quote. Your Honor, already addressed this in their answer, but they never raised that, Your Honor, that these are aliases. Now, assuming, Your Honor, that these are aliases, we respectfully submit that the use of the aliases, if we consider the requirements under the anti-alias law, Your Honor, it's improper.
3: You can end there, Attorney May. Final rejoinder, Attorney Justine.
4: Your Honor, the fact remains at this point of the proceedings, and even at the time the articles of impeachment was filed, is that the prosecution had the burden of proof to explain and prove every allegation. If they are now claiming that these are aliases, the burden is with them, not with the defense.
2: Your Honor, with the permission, Your Honor, because this has to be addressed.
3: It's 12 o'clock, Attorney May. Okay. Besides, they made the denial with respect to the allegations of the impeachment complaint. So I guess it is deemed denied.
2: If I may just quickly reply, Your Honor, please.
4: Then, Your Honor, we will not stop. We will continue responding, Your Honor.
3: This will never end, Attorney May.
2: Just a final point, Your Honor, please.
3: I will recognize that Senator Judge Tulfo, with your
5: last point, lang. Okay, granting each of those informants, they used different alias or aliases. Sabihin natin na naggamit silang mga alias tulad ng ginagawa sa PNP, sa NBI, isa-isa sila pumunta doon sa kay Ken La Chica, kanina may yung counterpart niya, Stepped, puipirma. Ang hindi ko lang nagustuhan doon ay yung pare-pareho ang pirma. Pare-pareho yung handwriting sa different names. So doon may lukuhan na makakalusot pa sa akin yung bang kagamit ng alias. Kasi nga naman, syempre, as an informant, especially giving informant intelligence information or confidential information, siguro allowed sila na gumamit ng alias to protect their identity para hindi sila masunog, ika nga. Pero yung bang pirma ng bawat, ng ilang mga informants po doon, Mr. Presiding Officer, pare-pareho, tapos yung handwriting, yung pagpipilap ng mga pangalan doon, pare-pareho. Ibig sabihin, isang tao lang ang nagpipilap noon. So, yun ay very questionable for me. Maraming salamat po, Mr. President.
3: Thank you, Senator Judge Tulfo. Again, with the indulgence of counsel and Senator Judges, we pause for lunch. We shall resume at 12:45.
2: Thank you.
4: We submit, Your Honor.
3: Trial is in recess.
6: Oras yun natin magkakabumbo. Meron na ho tayong 3 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. At pumapatang na rin po tayo para sa ating pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News o Bombo Network News Noontime Edition. Maya, balikan pa muli natin ang mga usapin kaugnay pa rin po dito sa nagpapatuloy na impeachment trial, day number 22, at ikasampung linggo na po ng trial. This is Bombo Network News, Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon po ay araw ng Lunes, mga kabombo, Setyembre 7, 2026. Meron na ho tayong 109 days bago ang araw ng Pasko. sa unang ating mga balita. Sa ating mapangunahing balita, bagan humabaya si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., no comment muna sa warrant of arrest ni Vice President Sara Duterte, habang isang House prosecutor naman kinwestiyon ang umunoy special treatment sa pangalawang Pangulo. Samantalang Philippine Statistics Authority, kinumpirma naman na walang akbang record ang ilang mga kontrobersyal na pangalan na ginamit sa acknowledgement receipt na muno'y tumanggap ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Sa ibang mga balita ho tayo, ang Department of Health binabantayan ang lalo pang paglupo ng leptospirosis sa buong Pilipinas. Ang kaso ng naturang sakit, lumubo na ng 10% kumpara sa nakalipas na taon. Abangan din sa ating balita sa Ibayong Dagat, mamaya 5 katao na sawi, 5 sugatan matapos bumagsak ang cargo plane sa May Florida sa USA. At sa sports news, abangan din mamaya Cordillera Martial Artist si Godwin Langbayan gumawa ng kasaysayan sa May Jiu-Jitsu International Federation World Championship sa Japan. At live nationwide via satellite, narito ang detalye ng ating mga balita. Sinimulan na lang House Prosecution Panel ang Day 22 ng trial sa laban kay Vice President Sara Duterte sa pamagitan niya ng paghiling sa defense team na mag-stipulate muna sa ilang mga bagay na umiikot kay Edward Fajarda, ang dating Special Disbursing Officer ng Department of Education. Kinabibilangan ito ng pag-encast si Fajarda ng 3 cheque mula Department of Education. Bawat isa ay nagkakahalaga ng 37.5 million pesos o kabuang 112 million pesos. Kabilang dito ang pag-disburse o pag-turnover nitong si Fajarda sa naturang halaga kay Colonel Dennis Nolasco, ang dating Deputy Commander ng Vice Presidential Security Protection Group. Bagaman nagtalo pa ang defense at ang House panel ukol sa pagkakaiba ng turnover o yung kahulugan ng turnover o disburse, nagpahayag pa rin o napapayag pa rin ni Trial Presiding Officer Chief Escudero ang dalawang panig na natanggap nga nitong si Colonel Nolasco ang naturang halaga ng pera. Hiniling din ng House panel na ibinigay ni mag-stipulate ang defense na ibinigay ni Fajarda kay Nolasco ang naturang halaga sa utos ni Vice President Sara, tulad ng inamin ni Nolasco noong dumalo siya sa pagdinig ng House Justice Committee. Kabilang din sa counter-stipulation ng defense ay ang pagsasabi na walang kalaman si Fajarda sa actual disbursement ng pondo, gayong siya ang pumirma sa ilang certification sa pag-disburse ng pondo. Sa kabuuan, umabot sa 13 ang request for stipulation ng House panel na karamihan nga ipinaburan ng defense team. Balikan po natin ang kaganapan sa naturang pagdinig.
7: Your Honor, can we propose a different wording for this stipulation, Your Honor? The defense proposes that this stipulation be worded as SDO, Mr. Edward Fajarda, dispersed said confidential funds to Colonel Dennis Nolasco as a designated security officer, Your Honor.
8: In so far as the prosecution is concerned, Your Honor, since there is no showing that there were proper evidence, document evidencing payment, as far as we're concerned, that was not a disbursement. So we are not willing to stipulate in that regard.
7: Your Honor, considering that there's a disagreement in the use of the word disbursed as opposed to the prosecution's turnover, may we just subject this stipulation to the determination of this honorable court as to the propriety of the disbursement, Your Honor?
6: Bahagi po yan ng mistulang pagtatalo ho ng defense team at ng House Prosecution Panel doon ho sa aktual na ginawa nitong si Fajarda, kung na-disburse ba o na-turnover ang naturang pondo doon ho sa isang military colonel. Hindi po nakaharap bilang testigo sa impeachment trial itong si Fajarda dahil pa rin po yan sa kanyang health condition na ilang linggo na rin po na hindi makadalo sa nagpapatuloy na trial laban sa pangalawang Pangulo. Update doon tayo dyan sa May Senate Impeachment Court. Counting recap sa nagpapatuloy po na trial, Day 22, week number 10 ng paglitis laban sa pangalawang Pangulo. Nasa linya ho natin si Bumbo Jello Aganan.
9: Bumbo Genesis, lumabas nga sa pagharap ngayong araw nitong testigo mula sa Philippine Statistics Authority na si Marisa Grande na mayroong 2,669 na acknowledgement receipts o payees mula sa Office of the Vice President at Department of Education ang nabayaran ng dalawang ahensya kaugnay dito sa acknowledgement receipts ng kaugnay sa confidential operations ng dalawang ahensya Bombo Genesis at sa pag lumabas dito kay pagtitistigo ni Grande na mayroong 667 na payees mula sa Department of Education at 192 naman sa OBV. At lumabas Bombo Genesis na sa DepEd ay meron ng 398 na walang record ng kapanganakan, kasal o kamatayan. Lumabas din na mayroong mga 405 na walang certificate of live birth, 443 na walang certificate of marriage, at 505 na walang certificate of death Bombo Genesis. Samantalang sa OVP, lumabas din Bombo Genesis na 1,287 ang walang record din ng birth at marriage or death certificate. Samantala Bombo Genesis, sa kabuuan ng 2,669 na payees mula sa OVP at DepEd, sa lahat ng ito ay meron lamang 152 ang na-verify na nag-single match entry Bombo Genesis. At lumabas din sa pagtitistigo nitong si Grande na nagtagawa siya ng verification sa ilang mga unusual na pangalan, kabilang dito ang Arthur Baon, Ralph Bacon, Beverly Claire Pampano, Matthew Inqueso at iba pa. At itong mga unusual na pangalan ay wala ding record mula sa Philippine Statistics Authority. Samantala, Bombo Genesis, lumabas na ang pangalang Adonis Mascariñas, Anselmo Santa Cruz, Joel Mata Florida at iba pang lumabas ay may single match entry at merong marriage certificate. At kaugnay niyan, lumabas din sa re-verification ng listahan ng OBPAs na may single match na 32 official na may na mga 32 official na certificate of death at meron naman sa DepEd na 5 official ng certificate of death Bombo Genesis. At naging sentro dito Bombo Genesis ano na ang pagtatanong nitong si Attorney Divina Gracia ng prosecution kung saan mayroong mga nakalagay sa acknowledgement receipt na binayaran noong taong 2023 ngunit namatay na sila Bombo Genesis nang wala pang 2023 ano, kabilang dito ang si Mico Alcizar na to be corrected may ipinanganak noong 2022 ngunit binayaran noong 2023, kabilang itong si Mico Alcizar na ipinanganak noong 2022 pero base sa acknowledgement receipt na ipinasa noong ng OVP sa COA ay binayaran umano nila itong Mico Alcizar noong 2023. Ganon din itong pangalang Beatrice Cuenca, ipinanganak din ng taong 2022 at binayaran din noong 2023. Sa pagtatanong nitong si Divina Gracia Bombo Genesis, lumabas na merong binayaran itong Office of the Vice President na ipinanganak noong 1965, ngunit namatay agad ng 2 buwan pa lang kung saan 61 years na itong patay, ngunit nakalagay siya sa acknowledgement receipts na binayaran noong 2023. So kung sa kabuuan Bombo Genesis, sa 2,669 na payees, merong 1,682 na walang records, 37 ang patay na, 25 ang bata pa sa taong 2023 at ang pinakabata nga dito ay ang 2 months old kung saan namatay siya noong 1965 at nakalagay pa rin siya sa acknowledgement receipt ng OVP. Sa huli Bombo Genesis, nakapagtanong pa itong si Senator Rafi Tulfo at pinuna niya kung bakit pare-pareho ang sulat at perma doon sa acknowledgement receipts. Kaya hiniling niya Bombo Genesis na ipatawag itong si Colonel Raymond Lachica ng Office of the Vice President at itong si Edward Pajarda ng DepEd upang mabigyang linaw ang mga ito sapagkat giniit ng senador na pare-pareho nga ang mga perma at sulat kamay doon sa acknowledgement receipts. Kaya sinabi niya na iisang tao lang ang nagsulat nito. At quote-unquote, sinasabi niya parang kinikengkoy daw sila dito sa impeachment court. Nagkaroon naman ng konting diskusyon, Bombo Genesis, ano, kung bakit sinabi nitong si Divina Gracia na kung sinabi na lamang ng o tinanggap na lamang ng depensa na itong mga aliases na ito ay totoong aliases at hindi totoong tao ay hindi na sana sila nagkakaroon ng problema rito. Ngunit depensa naman ng Defense Counsel ni Vice President Sara Duterte, hindi nila trabaho na patunayan ang mga aligasyon ng depensa at aligasyon ng prosecution at nananatili sa prosecution panel ang burden of proving the evidence, Bombo Genesis, ano, kaya nagkaroon pa ng konting diskusyon bago magtapos o bago mag-recess itong impeachment court. Sa huli, iginiit nitong si Senator Rafi Tulfo na walang problema kung gumagamit ng aliases itong operation ng Office of the Vice President at DepEd sa kanilang confidential funds, ngunit hindi niya aniya matanggap na pare-pareho ang sulat, kamay at pirma doon sa mga acknowledgement receipts. Bombo Genesis.
6: Okay. Ang isa sa mga pangunahing tinututulan kanina ng defense team ay yung paulit-ulit na tinatanong ni Attorney Divina Gracia Bumbugelo, ano, na kung ano ba yung masasabi nung 1-year-old or 2-year-old or 3-year-old na bata doon sa confidential funds. Kasi marami sa mga lumabas kanina parang bata pa, ano, sanggol nung time na sinasabi doon sa documents na tumanggap ng confidential at intelligence funds. Pero nilinaw naman ni Senator Chis na may record ang PSA or Philippine Statistics Authority na ganung pangalan, pero it doesn't necessarily mean na sila talaga yung tumanggap nung confidential funds tulad nung nakasulat doon sa acknowledgement receipt. Bumbugelo.
9: Tama ka dyan, Bumbo Genesis. Ano? Ipinuntong nga yan ni Presiding Officer Escudero. Ngunit sa pagkatapos naman ng pagtatanong na yan ni Presiding Officer Escudero, Bumbo Genesis, tinanong naman nitong si Attorney Maid Divina Gracia na kung ito bang mga pangalang ito ng mga bata ay sumasaklaw doon sa single match entry, Bumbo Genesis. Ibig sabihin, iisa lang ang record na ang mga pangalan nito ay iisa lang dito sa Pilipinas. Kumbaga, unique name ang mga ito, Bumbo Genesis, ano? At sumagot naman dito itong testigo na si Marisa Grande na nasa single match na entry itong mga pangalan ito. So, ibig sabihin, iisa lang ang pagkakilala ng mga batang ito, Bumbo Genesis. Pero sabi nga nitong si Marisa Grande, Bumbo Genesis, nakabase lamang siya sa records ng PSA, kaya't hindi siya maaaring mag-speculate kung ito ba ang mga pangalan na ng sa record ng PSA at sa acknowledgement receipt sa iisa, Bumbo Genesis.
6: Tama. Which is, yun yung isa sa mga, well, dapat na ma-counter ano, ng defense team kasi yan yung tinutungo ng kanilang argumento. Pero ang nais mang i-prove ng House Prosecution Panel, Bumbo Jello, ay yung record nga na yun ay single match entry lamang. So, pwedeng yun ang pinagbasehan doon sa acknowledgement receipt or doon sa mga nakalagay sa acknowledgement receipt. Bumbo Jello, balikan ka namin mamaya, no? Dahil kuhat din tayo ng reaction mula dyan sa may defense team sa pamagitan ni Bumbo Jaira Hanggayo. Sinasabi rin ng defense team na dati ng batid ni VP Sara na merong ginagawa sa kanya, no? Or may gagawin sa kanya na hindi ka nais-nais, that was 2024 pa. So medyo matagal-tagal na rin ito. Balikan ka namin mamaya, Bumbo Jello. Meanwhile, update tayo sa linya ni Bumbo Jai.
9: At yan muna ang latest mula dito sa akin. Ako si Bumbo Angelo Ganan, and this is Bumbo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bumbo!
6: Sa part ng defense team, mga kabumbo, sinasabi po ng kampo ni Vice President Sara Duterte na matagal na raw po niyang batid yung plano po laban sa kanya. And maki-update na rin po tayo kung ano po ang take din ng defense team sa ika-22 araw po ng trial. Bago po ang paglabas, ano, or bagong mukha ang ating pong natunghayan kanina na counterpart nitong si Attorney May Divina Gracia. Bumbo Jai?
10: Yes, Bumbo Genesis. Kanina lamang ano, ay naglabas ng statement si Vice President Sara Duterte na anyay noong 2024 pa lamang nakatanggap na siya umano ng impormasyong tungkol sa mga planong gawin laban sa kanya ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kabilang umuno ay pag-atake sa kanya at pag-issue ng International Criminal Court warrant laban sa kay former President Rodrigo Roa Duterte. Ayon kay Vice President Sara, ay dahil nakaugnay sa Armed Forces of the Philippines sa kanyang seguridad, alinsunod niya sa constitutional line of succession, ipinalam niya noon kay dating Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Bonner Jr. ang kanyang mga pakiusap kabilang ang proteksyon sa kanyang ina at mga anak. Iginiit ng Vice Presidente na seryosong usapin ang umunoy paglapit o pagpunta sa lugar kung saan naroroon ang kanyang pamilya, lalo na kung nadadamay ang mga minor de edad. Anya hindi dapat gamitin, takutin o idamay ang mga bata sa anumang uri ng panggigipit. Sinabi ng Vice Presidente na ang pamahalaang hindi gumagalang at nagpoprotekta sa mga kabataan ay nagpapakita umano ng kawalan ng malasakit sa kinabukasan ng bansa. Ito ay related pa rin, Bumbo Genesis, no, sa nangyari last time na arrest warrant na inisyo sa kanya ni Quezon City Regional Trial Court. Samantala, isiniwalat naman ni Interior Secretary Jovic Rimulya na humiling umano ang kampo ni Vice President Sara Duterte na sa Camp Crame siya dalhin at makulong kaugnay na kasong grave threats. Gayunman, nagbago umano ang kanilang desisyon matapos malaman na handang ibigay ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group ang rarapat na courtesy at pagtrato sa Vice Presidente. Ayon kay Secretary of Interior and Local Government Rimulya, hindi rin nila pinagbigyan ang umano'y quote-unquote drama na nais na Vice Presidente na makita siyang nakakulong at nakaposa. Sa halip, tiniyak umano ng mga otoridad na susundin itong tamang proseso at igagalang ang karapatan ng Vice Presidente habang hinaharap ang kaso. Samantala, sa nagpapatuloy pa rin na impeachment trial against Vice President Sara Duterte Day 22, kanina nga, Bumbo Genesis, no, ay na-mention mo yung naging sagutan ng prosecution at depensa. Iniharap nga ni Prosecution Counsel Attorney Ray Robles sa mga proposed stipulations kaugnay ng intended witness at dating Department of Education Special Disbursing Officer Edward Fajarda na hindi makakaharap sa paglilitis dahil sa kanyang medical condition. Kabilang dito yung proposed stipulation, ang pahayag na turned over na ni Fajarda itong confidential funds kay dating DepEd Security Officer Colonel Dennis Nolasco. Kung strong nga ng defense ang paggamit ng prosecution sa terminong turned over kaugnay ng confidential funds na sinasabing natanggap ni DepEd Security Officer Colonel Dennis Nolasco. Ayon kay Attorney Lyndon Bakel, ang counsel for the respondent, masangkop gamitin ang terminong disbursed sa ikatlong request for stipulation dahil ito ang mas tumutukoy sa proseso ng paglabas o pag-release ng pondo. Hindi naman ito sinang-ayunan ng prosecution dahil wala umano itong

0: Diego Sampianza ni Vice President Sara Duterte para sa kanyang kasong grave threat. Dalawang beses na sinubukan ng mga miyembro ng Malacañang Press Corps na kunin ang reaksyon ng Pangulo kaninang umaga matapos siyang magsagawa ng inspection sa isang material recovery facility sa Marikina City. Naglagak ng piyansang 360,000 pesos si Pipi Sara sa Quezon City Regional Trial Court itong Sabado matapos maglabas ang korte ng warrant of arrest laban sa kanya. Ito ay para sa tatlong counts ng kasong grave threat kaugnay ng kanyang mga naging pahayag sa isang online press con noong 2024 laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ininspeksyon din ni Pangulong Marcos ang isang construction kanina at dito nga isinagawa at itinalakay ang progreso ng 11-kilometer linear park integrated sa 428.57 hectares na urban green spaces at magsisilbing bio-shield, localized flood buffer at natural cooler, ganun din bilang physical barrier laban sa illegal waste dumping upang makatulong na maapektuhan ang mga komunidad at mabawasan ang panganib ng pagbaha. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Gagawin lahat na maaaring gawin upang magamit ulit, ma-recycle ulit kung ano man, yung plastic, yung food waste, lahat ng maaaring ulitin na gamit at maulit ang gamit ay ginagawa dito. Kaya walang nababawasan ang nasasayang at malaking bagay lalo na sa flood control. Kung maaalala ninyo, ang Marikina River noon, uulan lang, ahambol lang ng konti. Nakita na natin, magtataas na yung tubig ng husto at mag-overflow na. Ngayon, hindi na nangyayari yan dahil nga dito sa proyektong ito. Kaya, congratulations sa Marikina at ito'y dapat gawing halimbawa para sa lahat ng iba't ibang mga settlement, lahat ng bayan, lahat ng bunsod upang mabawasan nga natin at yung problema natin sa basura. Ang problem, ang ano lang dito, kailangan lang gumawa ng sistema para sa pagkolekta ng basura dahil
0: question naman ni Representative Derry Redon ang naging proseso ng PNP kay Vice President Sara Duterte matapos sabihin ng kampo nito na walang special treatment at nagsumite lamang ng larawan para sa booking requirements. Ayon kay Redon, iba ito sa naging kaso o sa proseso kay Senator Rodante Marcoleta na sumailalim umano sa booking at mugshot kahit matapos humarap sa korte. Sinabi ni Redon na dapat ipaliwanag ng PNP kung alin ang tamang proseso nang sa gayon hindi na ito maulit at maiwasan ang umano'y double standard. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Representative Derry Redon.
2: Lahat kinikala natin yung karapatan ng ating pong pangalang Pangulo na magkaroon po ng bail proceedings. Karapatan naman po niya ito bilang akusado. Pero yung hindi mo natin ginagalang, yung pong special treatment na iginawad sa kanya ng Philippine National Police, lalo tigit, very clearly, iba po yung standards na ginawa ng PNP sa kanya at yung standards na ginawa sa kay Senator Rodante Marcoleta. Si Senator Marcoleta ho, umarap na ho sa korte, pero kinuha pa rin po ng Philippine National Police. Sinubject pa rin ho siya sa booking procedures, may mugshot. Pero dito po kay Vice President Sara Duterte, wala pong ganun. So clearly po yung double standard at very important na hindi po dapat ganito. Kasi ang pagpapatupad po ng batas ay dapat pantay, whether ordinaryo ka at akusado, whether senador ka ng bansa, pangalawang pangulo ka ng bansa. No? So hindi po natin palalagpasin yun. Dapat magpaliwanag yung kung Philippine National Police sa bagay po na ito. Pangalawa, ang ngayong araw po na ito, syempre isasala po yung mga testigo sa linggo po ito and hopefully matapos na po yung confidential funds misuse sa darating pong linggo na ito at susunod pong linggo. So hopefully masala po lahat ng mga inaasahan po natin na dapat mong isala. At panghuli, mensahe po ito kay Vice President Sara Duterte. Nasakitan na po tayo ng paglilitis ng impeachment. Nagpakita po kayo doon sa trial court no? Para sa inyong bail proceeding. Dapat magpakita rin po kayo dito. Magkakaibang mga proseso po ito. Dapat po ninyo itong harapin with finality.
0: Binigyan din naman ni Redon na dapat pantay ang pagpapatupad ng batas matapos niyang ikumpara ang pagtrato kay VP Sara kay Senator Rabante Marcoleta. Hinimok din ni Redon si VP Sara na humarap na sa impeachment trial at sundin ang proseso ng paglilitis hanggang sa matapos ito. Muli si Representative Derry Redon.
2: Ano yung pagkakaiba ngayon kay Vice President Sara Duterte na humarap sa trial court pero wala akong ginawa yung PNP? So ipaliwanag ko nila sa tao yun na hindi ito double standard, na hindi po ito special duty. Talagang bad president. Yung pong nangyari po ito, ibig sabihin, basically parang ganito yung tukhang eh. Hindi ba? Yung pulis ho yung nagpapasya kung sino ho yung tataob, sino ho yung bubulagta, pero sino ho yung mabubuhay. Hindi ba? So tigil na ho nila yan. We cannot have double standards if this is what you want to do in this country. Ang totoo po, isa lang yung pwedeng tama rito. Either tama yung proseso kay Senator Marcoleta o tama yung proseso kay Vice President Sara Duterte. Kailangan mamili ng PNP.
0: Mula dito sa Senado, Bombo Anagi, Montaño Soberano, nag-uulit. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Wasa Radio, Bombo.
3: Oras natin, meron na po tayong 27 minutes na lamang bago sumapit ang launa ng hapon. Ang alas 12:45, babalik ko muli ang pagpapatuloy po ng trial laban sa pangalawang pangulo, mga kaumbo, para po sa day 22, week number 10 ng trial. Pero bago tayo umusad sa iba pang mga balita, kinumpirma ho ng Senado sa pamamagitan ni Senate Secretary Renato Bantog na nag-extend muli ng medical leave itong si Senator Loren Legarta. At nagsisilbi rin bilang Senator Judge sa kasalukuyan. Yan po'y para sa petsang September 7 to 9 at September 14 to 16. Dahil pa rin po yan sa kanyang iniinda na lung ailment o ito kong karagdagang mga medical condition. Siya po'y nagpapagamot daw dun sa ibayong dagat para ho sa naturang medical condition. Sa ngayon, wala pa pong official statement mula mismo sa opisina ni Senator Loren Legarda matapos nga ang mahigit isang buwan na na kanyang pagliban sa nagpapatuloy po na trial laban sa Vice President. Sa ibang mga balita ho tayo, bumagal sa 6.1% ang inflation nito hong nakaraang Agosto kumpara sa 6.2% noong Hulyo. Subalit na natili pa rin daw ang pagkain na pinakamalaking nagpapataas sa gastusin po ng bawat pamilyang Pilipino na ambag ng halos tatlong bahagdan o 3% sa kabuang inflation rate sa Pilipinas. Nakatulong po ito sa pagbagal ng food inflation na bumaba sa 4.6%. Ang malaking pagbabaho ng inflation sa mga gulay, root crops at mga saging. Bumagal din po ng kaunti o bahagya ang pagtaas ng presyo ng isda sa mga pamilihan. Samantala, umakyat naman ang presyo ng ibang mga pangunahing bilihin tulad po ng prutas at tinapay. Lalo ring umakyat sa 19.4% ng inflation sa bigas dahil yan sa pagtaas ng presyo ng mga pataba at pagkaantala sa pagbiyahe ng mga supply. Kaugnay ito ay tiniyak ni Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr. na sapat ang supply ng bigas sa Pilipinas dahil pa rin po yan sa mga naaning palay at maagang pag-angkat, yan po'y bilang paghahanda sa paparating na El Nino phenomenon. Nag-abiso rin ang ahensya na ang mga pagbaha mula ho sa mga kamakailang bagyo ay maaari daw magdulot ng mga bagong bottleneck at pansamantalang pagtaas o magpataas mula sa presyo ng gulay at mga isda. Tinitiyak din ni Secretary Laurel Jr. ang pagpapabilis sa pagbiyahe ng mga supply at pag-ayos sa mga nasirang sakahan upang mapanatiling abot kaya ang pagkain sa bawat pamilyang Pilipino. Meron na lamang ho tayong 20 minutes mga kabombo bago po sumapit ang or 24 minutes bago sumapit ang alauna ho ng hapon. Maki-update rin tayo mula dyan sa may Department of Health. Binabantayan po ng Department of Health ang inasahang taas pa o panglubo pa ng kaso ho ng leptospirosis dahil po yan sa mga pagpapatuloy pa rin ng pagbaha sa ibang bahagi ng ating bansa. Yan at iba pang mga balita sa live report ni Bombo Isa Cotoner.
0: inaasahan tataas pa ang bilang ng mga kaso ng leptospirosis sa bansa. Kasunod din ng patuloy na pag-ulan, pagbaha at inaasahang pagdaan ng mas maraming bagyo hanggang sa pagtatapos ng taon. Ayon sa Department of Health, umabot na sa 8,170 ang naitalang kaso ng leptospirosis sa buong bansa. 10% mas mataas kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Sinabi ni Department of Health Undersecretary Gloria Balboa sa eksklusibong panayam ng Bomboradya Philippines na hindi na ikinagulat ng ahensyang pagtaas sa mga kaso dahil mas marami ngayon ang mga lugar na nakaranas ng pagbaha. Babala ng kagawaran, tumataas ang panganib na mahawa ng leptospirosis kapag lumusong o nakasalamuha ang baha na maaaring kontaminado ng mga infected na daga at iba pang hayop. Dahil dito, pinapayuhan ng publiko na hanggat maaari ay iwasang lumusong sa baha, lalo na kung may sugat o galos sa katawan. Tiniyak naman ni Balboa na nanatiling manageable ang sitwasyon at sapat ang supply ng mga gamot na inilakan ng pamahalaan para sa mga pasyenteng nangangailangan ng gamot at lunas. Kung ngayon, pakinggan natin ang tinig sa ni Department of Health Undersecretary Gloria Balboa sa eksklusibong panayam ng Bomboradyo Philippines.
4: Na doxycycline, sapat pa naman, no? Kasi ang DOH, saka dun sa aming regional offices, saka ang local government units ay bumili naman ng gamot at saka meron din tayo yung yakap clinic na kung saan doon pupunta, bibigyan ng reseta para kunin dun sa gamot. Pwede pa hong tumaas kasi meron pa ho tayong kwan, di ba? Inaasahan na bagyo na parating, sabi nga nila. And then, marami pa rin hong baha ng mga areas dito sa NCR at Region 3. Kaya, yung 15 days kasi, yun ibibilangin natin from the time na na-expose doon sa baha o kahit yung putik, no, doon lalabas yung mga simptomas.
0: Paalala ng Department of Health agad na magpakonsulta kapag nakaranas ng mga sintomas gaya ng lagnat, pananakit ng katawan, sakit ng ulo, pagsusukaw, pamumula ng mga mata, lalo na kung kamakailan lamang ay nalusong sa baha.
5: Ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bomboradyo Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basradyo Bombo!
3: So natin, meron na lamang ko tayong 21 minutes mga kabombo bago po sumapit ang launa ho ng hapon. Abangan pa rin mamaya ang pagpapatuloy po ng day 22 or ikadalawang araw ho ng trial laban sa pangalawang pangulo. Mga alas 12:45, so ilang minuto na lamang ho yan bago ho muling mag-resume ang Senate Impeachment Court para sa 22 araw ng trial laban sa pangalawang pangulo. Sa ibang mga balita ho muna tayo, iginiit ni Senator Panfilo Ping Lacson na dapat maging maingat, sistematiko at masinsinan ang investigasyon sa mga anomalya sa flood control projects. Kasunod pa rin po yan ang patutsada ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na tila striptease ang unti-unting paglalabas ng mga alegasyon laban ho sa kanya. Ayon kay Senator Lacson, ipinapakita lamang ng pahayag ni Cayetano ang umano'y kawalan niya ng kalaman sa paraan na pag-iimbestiga sa mga komplikadong kaso ng korupsyon, particular na sa mga anomalya sa flood control. Sinabi rin ng batikang senador na hindi dapat minamadali o minamaliit ang investigasyon upang matiyak na kumpleto ang mga ebidensya at matibay ang mga alegasyong ilalabas. Habang patuloy naman na pinapanindigan ni Senator Cayetano na walang ghost project sa Taguig City at inakusahan si Lacson na gumagawa lamang daw ng kwento kung saan hinamon din niya ang kapwa senador na itigil na ang umano'y trial by publicity at hayaang gampanan ng Office of the Ombudsman ang tungkulin nito. Maalala ho na nag-ugat ang bangayan ng dalawang senador sa investigasyon ni Senator Lacson sa umano'y mga anomalya sa flood control at reclamation project sa may Taguig City. Noon na rin sinabi ni Senator Lacson na maaring umabot sa 3.7 billion pesos ang nasayang na pondo ng bayan sa mga flood control at multi-purpose projects sa mga reclamation area sa bahagi po ng Laguna de Bay sa may Taguig City. Samantala, naglabas na rin ang Department of Public Works and Highways ng cease and desist order laban ho sa mga reclamation project na sinasabing illegal sa naturang lungsod. Abangan din ang live report mamaya ni Bombo Gran Hilario. Maki-update po tayo sa mga kaganapan dyan sa may Office of the Ombudsman kasabay po ng pagkahain ngayong araw ng Ombudsman, walang tanod bayan, ng mga kaso, patong-patong daw ng kaso laban kay dating House Leader House Speaker Martin Romualdez. Samantala, muli namang nanawagan si Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Erwin Tulfo para sa mabilis na pagpasa ng panukalang master plan para sa mga infrastructure at national defense project. O ito yung tinatawag na Master Plan for Infrastructure and National Development o MIND Act. Naglayon pong bumuo ng komprehensibong plano para sa mga infrastruktura sa buong Pilipinas. Nakabinbin pa sa Senate Committee on Economic Affairs ang naturang panukala na muli pong binigyang diin ni Senator Tulfo na kasabay pa rin ng pagsisimula ng talakayan sa panukalang budget para sa susunod na taon o sa 2027 national budget. Ayon sa Senador, dapat na may ugnay sa isang pangmatagalang plano ang mga proyektong sinasagawa at ipinapanukala upang maiwasan ang mga nakatingga at hindi pa natatapos at maging yung mga substandard na infrastructure project. Sinabi rin ng Senador na inilantad ng sunod-sunod na mga pagulan at mga pagbaha, yung mga sirang tulay at mga sirang kalsada, gayon din yung mga proyektong hindi humatuloy-tuloy at hindi pumatapos-tapos na pundohan ang unang yugto. Binigyan din niya na nag-aaksaya lamang ng pondo ng bayan ang mga proyektong hindi naman napapakinabangan ng publiko dahil sa kakulangan sa pagpaplano. Iginit din ng Senador na kailangang tukuyin at tapusin ang mga nakabinbin na proyekto habang ang mga bagong panukala ay dapat na nakaayon sa mga plano hanggang sa lokal na antas. Dapat din anyang matibay, pangmatagalan at kayang tumugon sa matinding kondisyon ng panahon ang mga pampublikong infrastruktura o yung mga infrastructure project ano pa man ang kasalukuyang nakaupong administrasyon. Nauna na rin sinabi ni Senator Tulfo na pangungunahan niya ang formal na investigasyon ng mataas na kapulungan sa umano'y substandard ng mga proyektong inilantad ng mga nagdaang pagulan at mga pagbaha. Kasabay pa rin po yan ang inasang pagbubukas ng bagong Senate Blue Ribbon Committee. Sa ibang mga balita naman, dyan pa rin po sa may mataas na kapulungan, inaprubahan na ho ng mataas na kapulungan o ng Senado ng Pilipinas sa ikatlo at huling pagbasa ang panukalang batas na nagbabawal sa mga kamag-anak ng ilang pampublikong opisyal na lumahok o makibahagi sa mga kontrata at procurement na pinapasok ng gobyerno ng Pilipinas. Sa ilalim po ng panukalang batas na Senate Bill number 1962 o 1962, ito ho yung Government Contracting and Procurement Integrity Law na inisponsor ni Senator Chiz Escudero, hindi raw humaaring lumahok sa government procurement ang mga kamag-anak ng mga sakop na opisyal. Yan po'y hanggang sa ika-apat na antas ng pagkakamag-anak sa dugo o bisa ng kasal. O yan po ay hanggang sa fourth degree of consanguinity and affinity. Saklaw po ng pagbabawal, mga kabombo, ang pagkuha ng government contracts, subcontracting, maging ang pagpasok sa consortium, joint venture at iba pang katulad na kasunduan para sa pagpapatupad ng mga proyekto ng gobyerno o government projects. Kabilang sa mga opisyal na sakop po ng panukala, yung mga halal na opisyal sa lokal na pamahalaan at maging yung mga halal na opisyal sa pambansang pamahalaan o national government, maging ang mga kalihim, undersecretary at assistant secretary, gayon din ang mga opisyal at miyembro ng government-owned and controlled corporations at iyong mga opisyal ng state universities and colleges, mga SUCs. Kasama rin sa mga opisyal at personal na direktang sangkot sa procurement, gaya ho ng mga heads at procuring entities, mga miyembro ho ng bids and awards committee, mga technical working group, mga back secretariat o ito ho yung Bids and Awards Committee Secretariat, mga project consultant at maging yung mga opisyal mismo ng implementing unit. Kabilang sa mga kamag-anak na saklaw o sakop po ng ika-apat na antas, ang mga magulang, anak, kapatid, lolo at lola, apo, tiyuhin, mga tita o tiyahin, pamangkin at first cousins, pati na ang kanilang katumbas na kamag-anak sa bisa ng kasal o adoption. Layunin po ng panukala na maiwasan ang mga posibleng daan sa korupsyon at mapanatili ang patas, malinaw at wala pong kinikilingan na proseso sa paggamit ng pundo ng bayan, lalo ho sa procurement o usapin ng procurement. Ang panukala ay inakda ni Senator o Senate President Sherwin Gatchalian kasama si Senator Escudero, Senator Bongo Bulyanueva, Senator Ronald De La Rosa, Ejercito Loren de Garda at Francis Pangilinan. Kapag ka naisabatas, mga kabombo, maaari pong makulong ng isa hanggang tatlong taon at pagmultahin ng hindi bababa ng 100,000 pesos ang mga lalabag bukod pa dun sa habang buhay na pagbabawal sa paglahok sa government procurement. Maring managot ang pampublikong opisyal na sangkot sa paglabag sa ilalim po ng batas laban sa graft and corruption. Kabilang din ang pagkakulong, multa at maging ang posibilidad ng perpetual disqualification sa paghawak ng anumang posisyon o pampublikong posisyon. Ilang minuto na lamang mga kabumbo. Meron na lamang po tayong 13 minutes bago po sumapit ang launa po ng hapon. Sa ibang mga balita po tayo, isa sa ilalim humuli sa red at yellow alert ang Visayas Grid ngayon pong araw ng Lunes, Setyembre 7. Dahil yan sa manipis na supply ng kuryente, batay po sa inilabas na advisory ng National Grid Corporation of the Philippines. Iiral po ang red alert mula alas 6 ng gabi hanggang alas 7 po ng gabi ngayong araw. Dahil yan sa kawalan ng sapat na supply ng kuryente, yan po upang matugunan ang kabuuang pangangailangan ng mga consumer at mga kailangan o kinakailangang mailagay sa ilalim po ng regulating margin ng naturang transmission grid. Samantala, umiiral naman ang yellow alert mula ho alas 3 ng hapon hanggang sa alas 6 ng gabi at muli pong ipatutupad mula alas 7 ho ng gabi hanggang alas 9 na ho ng gabi. Ang paliwanag ho dito ng National Grid Corporation of the Philippines, ipinapatupad ang yellow alert kapag ang operating margin ng kuryente ay hindi po sapat upang matugunan ang kinakailangang contingency requirement ng transmission grid. Inihag po ng grid operator na bagamat sapat pa ang supply upang matugunan ang kasalukuyang demand sa oras ng yellow alert, hindi na nito naabot ang tinatawag na safety margin ng system o ng pinapatupad ng sistema. Patuloy namang nananawagan ng mga otoridad at electric cooperative sa publiko na magtipid sa paggamit mo ng kuryente, lalo na sa pang-oras ng peak demands upang maiwasan ang mga hindi po inaasahang brownout. Sa ibang mga balita ho tayo, usapin po ng kalusugan, nagtala po ang Manila Health Department ng panibagong 12 kaso po ng leptospirosis sa lungsod ho ng Maynila ngayong araw. Dahil sa mga bagong infection, umabot na po sa halos 1,000 o to be exact, 982 ang naitalang kaso ng naturang sakit sa naturang lungsod mula Enero ng kasalukuyang taon hanggang sa ngayon. Inayag po ng mga otoridad na sa kalusugan na wala pong naitalang bagong nasawi sa lungsod, kaugnay pa rin po ng leptospirosis cases. Maliban sa leptos, nagulat din ang Manila Health Department ngayong araw ng 9 na panibagong kaso ng severe acute respiratory infection at 8 panibagong kaso ng dengue. Nakapagtala rin ang naturang opisina ng 6 na kaso ho ng influenza-like illness at 1 kumpirmadong kaso ng cholera. Patuloy na pinapalalahanan naman ng pamahalaang lungsod ang publiko na iwasan po ang paglusong sa baha at agad na magpakonsulta sa mga health center upang makainom ng kaukulang gamot. Abangan humamaya, mga kaumbo, ang report mula po or mga balitang tinutukan ng ating mga provincial station. Pero bago ho yan, update po muna tayo sa mga balita na naganap sa ibang bansa. Itong mga balita sa ibayong dagat.
6: Bombo International News.
3: Sa ating balita sa Bayong Dagat, mga kabumbo, umabot ho sa halos 5 individual ang nasawi matapos na bumagsak ang Amazon Prime Air Cargo Plane. Yan po'y naganap sa may Miami International Airport sa may Florida sa US. At natrap din ang piloto at maging ang co-pilot matapos po ang naganap na plane crash. Kinumpirma naman ng Miami-Dade Aviation Department na nangyari po ang insidente habang sinusubukan ng eroplano na mag-landing o lumapag. Ayon po sa mga otoridad, maituturing na very complex situation ang naganap na plane crash o nangyaring plane crash dahil tumama pa ito sa maraming sasakyan. Yan po'y nagbunsod naman sa pagkakatrap ng maraming mga individual. 5 individual din ang tinatayang nasugatan, mga kabumbo, dahil po sa naturang insidente, kabilang narito ang 3 pa na sa kasalukuyan, as per confirmation po ng US authorities, sila po'y nasa critical condition. Halos 200 at 50 mga flights naman yung pong na-delay dahil yan sa airplane crash. Habang patuloy din ang pagkalap po ng impormasyon ng National Transportation Safety Board, yan po'y kung paano o ano ang tunay na naging sanhi ng pagbagsak o pagcrash ng naturang eroplano. Hanggang sa ngayon, patuloy pa rin po ang investigation dito o pagsisiyasat dito ng U.S. authorities. Samantala po, sa hindi po bababa sa 5 individual ang nasawi habang siyam ang iba pang matagumpay na naisalba matapos gumuhurin ang 5 palapag na gusali. Yan po sa New Delhi, dyan sa may India. Ang natagpas ng gusali ay pangunahin pong ginagamit bilang paying guest accommodation o yan po'y tirahan ng mga estudyante. Mga kabumbong Sir Nation, tulad ng ating nababanggit kanina, magpapatuloy pumuli ngayong hapon ang day 22, week number 10 na na-trial na ulaban kay Vice President Sara Duterte. Balik ko tayo sa mga kaganapan dyan sa my Senate Impeachment Court.
7: Your witness for your cross.
8: Thank you, Your Honor. Turning to my cross, Your Honor. Magandang hapon po, Ms. Grande.
9: Good afternoon, sir.
8: Ms. Grande, during your direct examination, you stated that you are the national assistant national statistician of the Civil Registration Service of the PSA, correct?
9: Yes, sir.
8: And in that position, Ms. Grande, this is not the first time that you testified under oath in relation to the impeachment of the Vice President, correct?
9: Yes, sir.
8: You recall that you testified before the Committee of Justice of the House of Representatives back on April 14, 2026.
9: Yes, sir.
8: Okay. And in that hearing, Ms. Grande, before the Committee on Justice, you confirmed, as you testified, that you are in charge of the verification, processing, and archiving of civil registry documents in the Philippine Statistics Authority, or the PSA po.
9: Yes, sir.
8: And you are also in charge in the generation of vital statistics. Tama po ba?
9: Yes, sir.
8: At ilang taon na po kayo sa PSA?
9: More than 25 years, sir.
8: Okay. Nung direct examination nyo po kay Attorney May, nag-identify po kayo ng iilan na mga PSA certifications. Yung tanong ko po, ito po yung mga resulta ng verification process na sinagawa ng PSA. Tama po ba?
9: Tama, sir.
8: And this verification process that the PSA conducted used the Civil Registry System database of the PSA itself, correct?
9: Yes, sir.
8: And the Civil Registry System database is considered as the centralized or national repository of all our civil registry documents in the Philippines. Tama po ba?
9: Correct, sir.
8: At ang laman po nito ay ang mga sinusumite ng ating mga local civil registry offices. Tama?
9: Yes, sir.
8: Kasama na po yung mga Sharia courts natin. Tama?
9: Yes, po.
8: Kasama na rin po yung mga Philippine Foreign Service posts natin. Tama?
9: Yes po, sir.
8: So, is it therefore correct to say, Ms. Grande, that the CRS database of our PSA relies on the submissions of these offices?
9: That's correct, sir.
8: Yes. In other words, once these offices submit civil registry documents or informations to the PSA then enters the information and documents in the database, correct?
9: Yes, sir.
8: And this CRS database is an electronic database. Would that be correct?
9: Yes, sir.
8: Yes. Now, the PSA does not conduct field investigations to verify whether all births in the country is registered. Tama po ba?
9: Partly, yes, sir, for the CRS. But there are other, like, for example, in the census, where we gather information on birth registration.
8: Allow me to repeat the question po, Ma'am Grande. Particularly for the CRS, does the PSA conduct field investigations to physically check whether rehistrado lahat ng mga births dito already, sa Pilipinas?
10: Already asked and answered, Your Honor.
8: Your Honor, I'm just asking a clarification.
2: Witness will answer. She did not answer clearly the first time.
9: Okay. Yes, sir. We rely on the submission of the local civil registry offices on the registration, including the post and the Sharia. But as the PSA is also in charge in the censuses, we get information also on the birth registration.
8: Yes. And tama din po, with respect to the CRS database, hindi po nagko-conduct yung PSA natin ng field investigation to investigate whether all deaths I'm referring to deaths, Attorney May, in the country is registered.
9: Yes, sir. We do study as to the completeness based on the available censuses and the vital statistics.
8: Yes, and similarly.
9: So we estimate, yeah, sir.
8: Sorry, Ms. Grande, for interrupting you. But my next question is, and similarly, the PSA also does not conduct any field investigations in relation to the CRS database to physically check whether all marriages in the Philippines are recorded, correct?
9: For that, sir, yes.
8: Yes. But you do confirm, Ms. Grande, ma'am, na nagko-conduct po naman yung PSA ng mga registration programs.
9: Yes, sir. We have the Birth Registration Assistance Project we launched in February 2022.
8: Yes. And the reason why we have these registration programs is because, admittedly, not all births are recorded in the Philippines. Tama po ba?
9: Sir, yes. Registration is not universal. That's why we have programs to register all para sa universal civil registration.
8: Now, meron po ba tayong ginagawa na similar with respect to deaths? Nagre-registration program din po ba tayo?
9: Mga IECs lang po because there are areas lang that we identified based on the census and in some of the indirect estimates na may low registration rates.
8: So you confirm based on the census available to the PSA that not all deaths in the country are also registered?
9: Sorry, sir. For the deaths po, indirect estimates, meaning hindi po siya sa census. Sa census kasi birth registration lang po.
8: Okay. Let me rephrase my question, ma'am. So hindi po makokumpirma ng PSA na recorded o rehistrado lahat ng pagkakamatay. Tama po ba?
9: Yes po, sir.
8: Yes. And in the same manner, the PSA hindi din kayang ikumpirma kung lahat ng mga kasalan sa Pilipinas ay nakarehistrado sa sistema nyo. Tama po ba?
9: Yes for now, sir.
8: Yes. Now, so you confirm that it is possible that a certain birth did in fact occur but it is not registered in the CRS database?
9: Based on the data po, there are births not registered.
8: Yes. And you do confirm that it is also possible that a death had in fact occurred, but it is not registered in your database.
9: Yes, there are deaths na unregistered, but there are process also to reconstruct or to file delayed registration.
8: Maraming salamat, Pam. I'll take that answer. And you also confirm na posible din po, ma'am, na my marriage that was celebrated pero hindi rehistrado sa CRS database natin.
9: Yes po, sir.
8: Okay. Now, you do confirm, Ms. Grande, na meron din tayong cases na tinatawag na late registration. Tama po ba?
9: Yes po.
8: Meron tayong late registration sa mga births or sa mga pagpanganak.
9: Yes.
8: Meron din tayong mga late registration sa deaths or sa mga pagkamatay. Tama po ba?
9: Tama po, sir.
8: Meron din po tayong mga late registration sa marriages at sa mga kasalan na nangyayari. Tama po ba?
9: Tama po.
8: And tama po ba na kapag hindi pa sila rehistrado, kasi nga late, hindi din ito lalabas sa CRS database natin?
9: Agree, sir.
8: Yes. Now, next. You mentioned during your direct examination that in your verification process, you inputted the information provided by the House of Representatives. Tama po ba?
9: Yes, sir.
8: Yes. Now, my question now is, in your verification process, tama po ba that clerical errors can also affect searches in your database?
9: Not exactly, sir, because our CRS is designed in such a way that when you verify a particular record, makukuha mo pa rin yung, even though clerical error, yung name, and also those with similar sounds sa name or sa last name. So, kaya ang sagot ko, sir, not exactly, dahil makakapture mo pa rin sa system namin.
8: Pero it is possible, ma'am.
10: Already asked and answered, Your Honor.
8: My question is different, Your Honor. I am confirming whether it is possible, which is within the personal knowledge.
9: Our RSO verifiers po are following query parameters. So, may iba-iba pong level yan. That all, for example, when you input a name, kahit po wrong yung spelling niya, all of the entries which is almost similar to that name will be provided at isa-isahin po yun ng aming RSO verifier. So, kaya yung sagot ko po doon is not exactly because our system is parang flexible siya to provide you all the names or for example yung Piatos sir, all the Piatos na last name plus the okay. M for example na name.
8: Okay, but in fact, Madam Witness, if you recall during the April 14, 2026 hearing before the Committee on Justice, do you recall having making this statement, and I quote, "I cannot say na 100% accurate yung negative results," end of quote. Do you recall making that statement?
10: Your Honor, may the witness be confronted with a particular portion of the TSN, Your Honor, so that the context of that statement.
7: Assisting counsel may approach.
8: Much obliged, Your Honor. Assistant for the record, Your Honor, we are flashing on the screen Defense Exhibit D-1-123, particularly page 177 of the transcript of the stenographic notes. And Defense Exhibit D-1-123, which is the same, but page 178, Your Honor. For the record, Your Honor, we are flashing sliced photos of that document since they belong to different pages, Your Honor, for the easy reference of our court.
7: Chair confirms, thank you for that copy, counsel, because the copy I have... Natakpan ng certified true copy yung iyong negative results. So I couldn't read it anymore. Yes, Ms. Grande. Do you confirm?
9: I recall, sir, that they are inquiring on whether na-exhaust yung verification. And I think I said that we have exhausted based on the information that is provided.
8: Yes,
7: Let me counsel. Ms. Grande, you did not answer the question. The question was, do you recall making that statement that you have read? Na hindi 100% accurate yung negative results?
9: Yes, sir.
7: Okay.
8: Thank you, Your Honor. Let's proceed po, Ms. Grande. Now, let's go back to the certifications. During the House of Representatives committee hearing on April 14, tama po ba that you attended that hearing as a representative of Dr. Claire Dennis Mapa?
9: Yes, po.
8: And he is currently the National Statistician and our Civil Registrar General of the Philippines, correct?
9: Yes, sir.
8: Now, in that HOR-COJ hearing on April 14, 2026, you submitted two copies of PSA certifications. Do you recall that?
9: Yes, sir.
8: Particularly, these are the PSA certifications that Attorney May made you identify. The December 8, 2024, correct?
9: Yes, sir.
8: And the December 11, 2024, correct?
9: Yes, sir.
8: Now, these certifications were issued by the PSA, as you mentioned, upon the request of the House of Representatives Committee of Good Government and Public Accountability, correct?
9: Yes, sir.
8: And this request was made by the fine gentleman on your right, Representative Joel Chua, correct?
9: Yes, sir.
8: Now, these certification also had cover letters, tama po ba?
9: Tama po, sir.
8: Ito po yung mga cover letter na prepare at piniramahan ni Undersecretary Claire Dennis Mapa, correct?
9: Yes, sir.
8: Puntahan po natin yung December 8, 2024 na cover letter to the certification dated December 8, 2024. You confirm that the same refers to, and I quote, Madam Grande, the request for verification of civil registry documents of 677 individuals.
7: With your indulgence, counsel, may we request the tech to zoom into the relevant provisions?
8: Yes, Your Honor. And for the easy reference of the witness, Your Honor, for the record, we are also confronting the witness with Defense Exhibit D-1-97, Your Honor.
7: Yes, and can the tech please zoom into the provision highlighted by Attorney Justine?
9: Yes, sir. This is the official reply of the PSA.
8: Yes, for a while, Madam Grande, we're just asking the tech to zoom it po. Okay. May I proceed, Your Honor?
7: Yes, you may proceed, Counsel.
8: Thank you, Your Honor. Turning back to my cross. Ms. Grande, can you please read the last paragraph of that cover letter dated December 8, 2024?
9: Attached herewith is an omnibus certification with the results of verification on the documents of the listed individuals from the Philippine Statistics Authority Civil Registry System database on the basis of the information provided for your reference.
8: Okay. Now that letter mentions the quote on the basis of the information provided, correct?
9: Yes, sir.
8: Now my question is, in relation to that certification dated December 8, 2024, who gave or who provided the PSA with that information?
9: The list was provided by the Committee on Good Government and Public Accountability po.
8: Maraming salamat po, Ms. Grande. Puntahan na naman natin yung cover letter December 11, 2024 to the certification dated December 11, 2024. May we request the tech booth to please zoom? Do you also have it with you, Madam Grande?
9: Yes, sir.
8: Now, it also contains the same last paragraph, correct?
9: Yes, po.
8: Yes. And again, the same question. Who provided you with the information subject of that certification?
9: It's the Committee on Good Government and Public Accountability po.
8: And you mentioned earlier when you answered me, nakabase po ito sa information, ito po yung listahan na binigay ng House of Representatives.
9: Yes po, sir.
8: So, am I correct that besides that list that was provided to you, the House of Representatives did not provide you with any other documents, correct?
9: It's just the list, sir, and the letter request.
8: It means that when the House of Representatives made this request to the Philippine Statistics Authority, it also did not furnish the PSA with the copies of the acknowledgement receipts, correct?
9: Yes, sir.
8: So, apart from the list, and this is a different question, did the PSA use any other material in conducting its verification process using its CRS database?
9: No, sir. We just used the list for the verification.
8: Maraming salamat po, Ms. Grande. Now, I went over those PSA certifications. And if you can look at the right portion thereof, may mga sinabing mga paragraphs na negative record. Tama po ba?
9: Yes, sir.
8: Meron ding mga sinasabi na most likely match, correct?
9: Yes, sir.
8: At sinabi mo kanina, kapag negative record, hindi nakita sa CRS database, correct?
9: Yes po, sir.
8: Kapag most likely match, pwedeng isa yung nag-match or single entry, correct?
9: Yes, sir.
8: At marami yung nag-match, multiple entry. Is that correct?
9: Yes.
8: However, you confirm, if makikita nyo po sa dokumento na yan, please confirm that these certifications do not say that the listed persons do not exist. You confirm that? Walang sinasabi dyan?
9: Wala pong sinasabi sa certification namin.
8: Correct.
9: About the existence, only the attestation as to the availability po ng records sa database.
8: So, my question now is, these certifications only say that particular names are not found in the CSR database. Yan lang po yung ibig sabihin yan.
7: Council at CRS.
8: CRS, pardon. And thank you, Your Honor, for correcting me.
9: Yes, sir. It's only based sa verification namin in the CRS database.
8: And again, based on the information given by the House of Representatives, Committee of Good Government and Public Accountability. Correct?
9: Correct, sir.
8: Yes. So when the PSA certification state negative record, ma'am, hindi naman po siya nagsisertify na walang tao na nag-exist na ganyan. Tama po ba?
9: Again, sir, I will repeat that we are testifying as to the availability po ng record and not as to the existence.
8: So to clarify, it only certifies that a particular name is not found in the CRS database. Correct?
9: Yes, sir, for the certification.
8: And the PSA certifications, again, state nothing as to either the existence or non-existence of those persons. Correct?
9: Yes, sir.
8: Now, puntahan po natin yung mga diniscuss mo na negative certifications. You will agree that the PSA also issues negative certifications in relation to birth, correct?
9: Yes, sir.
8: And the validity of those negative certifications, particularly on birth, have time limitations, correct?
9: Just recently, we issued a policy on that, sir.
8: Yes, and the policy is negative certifications in relation to birth only has a validity of 6 months, correct?
9: Yes, sir, for the purpose of the registration, for the delayed registration.
8: And you do confirm that there are birth certifications contained in the certification that you submitted to the House of Representatives?
9: It included for the verification po, sa House
8: so
9: of Representatives.
8: So that would mean that the certifications you provided to the House of Representatives also is time-bound, correct?
9: Based po dun sa re-verification namin in the December and then also in June of 2026, since we conducted re-verification, they have the same results po.
8: But my question is simple, Ms. Grande. Let's go to that 2026 certification. You will confirm that since that 2026 certification contains a birth certification of negative results, that is also still time-bound, correct?
9: If I recall, sir, on the policy that we issued for the expiration of the negative certification, it's particularly for the delayed registration purposes ng individual persons. And this one, itong re-verification that we conducted specifically for this legal purpose of the impeachment hearing po. So, yun po yung differences nung dalawang certifications that we issued. As I can recall, yung policy is for the individual yung negative certification with a validity of 6 months for the purpose of delayed registration.
8: Maraming salamat, Ms. Grande. I'll take that answer. Now, kanina, Ms. Grande, during your direct examination with Attorney May, pinakita po kayo ng mga pangalan. Mga pangalan na si Rodolfo Traya, Emilio Sagan, Mico Alcazar, at iba pa. You recall that?
9: Yes, sir.
8: May pinakita na acknowledgement receipt sa isang banda at sa isang banda naman po sa screen natin, may pinakita na record, civil registry document. Do you recall that?
9: Yes, sir.
8: Ito po yung tanong ko. Nung binigay niyo po itong mga civil registry document ng mga taong nabanggit kanina, kinuha niyo po ba yung consent nila?
9: For this particular request from the House of Representatives, we don't think na kailangan po ng consent ng individuals because the very purpose of this is the conduct already of an investigation.
8: Ma'am, hindi po yan yung tanong ko, and I hope I'll be allowed to ask this again. Did you get the consent of those individuals?
9: No, sir.
8: And are you aware that any information in a civil registry document is sensitive personal information?
9: First, sir, there is already procedures that we adopted in compliance to Data Privacy Act of 2012.
8: So you are aware that any disclosure of personal sensitive information is a violation
9: of
8: the Data Privacy
9: Act.
8: I am asking if the witness is aware, Your Honor.
11: The statement is misleading, Your Honor, because according to counsel, mere disclosure of sensitive personal information would already amount to a violation of the Data Privacy Act.
8: Your Honor,
11: but it's clear, Your Honor, there are certain exceptions to the prohibition on the prohibition against processing of sensitive personal information, particularly applicable to this case, Your Honor, is paragraph F
8: Your
11: of
8: Honor.
11: Section 13 of the Data Privacy Act, Your Honor, which allows processing of personal data information.
7: Allow her to finish, counsel.
11: Relating to information that would help establish claims and defenses in proceedings, legal proceedings, Your Honor.
8: If I may be able to respond, Your Honor.
7: Let me ask the witness, counsel. Sa palagay po niya, Ms. Grande, bakit hindi niyo nilabag yung paglalabas ng impormasyon na hiniling ng Kamara base sa Data Privacy Act o base sa charter po ninyo mismo na dapat confidential yan?
9: Based po sa Data Privacy Act, sir, the same as mentioned by attorney, Section 13F. So, if there's a legitimate purpose and pwede po naming i-release po ito sa nagre-request na agency or individual. But most of the time po, sir, yung mga ganitong cases po ay chine-check namin what is the legitimate purpose. And then, yung mga information that we provide, we determine that is proportionate doon sa ni-request po ng House of Committee po.
7: In this instance, ma'am, ano yung legitimate purpose? Can you state it for the record?
9: Doon po sa request po nila ay nakalagay po doon on the conduct of investigation po.
7: Conduct of investigation?
9: Yeah, yung first po na letter request, that's December 2024, specifically under the Committee on Good Government and Public Accountability. The purpose indicated is the ongoing investigation.
7: At sa paniniwala nyo, exemption yun sa Data Privacy Act?
9: Yes po, sir. There is a policy that we adopt in the PSA that for any government agency or legislative, as long as the legitimate purpose is indicated po, ay pwede naming i-release yung information.
7: Counsel, your witness.
8: Yes. Now, to clarify, in relation to the 2026 certifications, that was issued not via request from this impeachment court, correct?
9: It is through the request from the public prosecutor.
8: And there was no subpoena for that certification, correct?
9: There was no subpoena, but...
8: That is all, Madam Witness. Let me proceed. Madam Witness, kanina din po, pinakita kayo ng mga ARs at ang mga civil registry documents. Naalala niyo po? Tinanong ko na to kanina.
9: Yes po, sir.
8: Yes. Now, an example is Rodolfo Traya. Tama po ba?
9: Yes, sir.
8: Hindi mo kilala. You cannot say with certainty who that Rodolfo Traya is as appearing in the acknowledgement receipts, correct? You have no knowledge.
9: No, sir.
8: You also have no knowledge with certainty who that Rodolfo Traya is as appearing in the civil registry documents, correct?
9: But
8: you do
9: sir,
8: not personally know him.
9: Agree, sir. The presentation po is...
8: Apologies, Your Honor. I'll have to invoke the rule.
7: Witness will answer, kilala niyo po ba ng personal yung pangalang nakalagay sa tala ninyo sa CRS?
9: Hindi po, sir. Nag-base lang po kami doon sa verification po namin. And that's what, yan po yung present po namin.
7: At sino man talaga yung nilagay niyo sa certification ninyo? Your witness, counsel?
8: Thank you, Your Honor. And pardon if I interjected for a bit.
7: It's okay, counsel.
8: Thank you, Your Honor. Now, next... So you are not aware of the, you are not personally knowledgeable of who the person appearing in the AR is. You are also not personally knowledgeable on the person appearing in the civil registry documents. What you're only testifying now is that there are records existing with the PSA. Tama po ba?
9: Yes, sir.
8: Okay, let's proceed. Ma'am Grande, the CRS database maintained by the PSA is also has a repository of legal names, correct?
9: Yes, sir.
8: And by legal names, tama po ba na ito po yung mga pangalan na recorded o nakarehistro sa mga certificate of live birth natin?
9: Yes po, sir.
8: Kasama yung ibang... Yes.
9: Yes. Kasama po yung mga corrections that has undergone, halimbawa po sa administrative or through court order.
8: Yes. Thank you for that. And Madam Witness, you however confirm that yung PSA natin, wala naman pong repository ng mga aliases, correct?
9: I will disagree to that, sir. Aliases that has been judicially approved, no, na may authority na binigay po yung court, meron pong record ang civil registry. And in fact, we stored those that have been registered and annotated doon sa kanilang subject na birth certificate.
8: Okay, let's make it clear, Ma'am Grande. Meron po kayong repository sa mga judicially approved na aliases, correct?
9: Yes po, sir.
8: But you don't have a repository for aliases used in confidential or intelligence operations, correct?
11: Your Honor, that would have no basis, Your Honor, because it has not been established that there are really aliases that used in relation to confidential funds. In fact, it is the humble submission of the prosecution, Your Honor, that aliases are used for intelligence funds but not for confidential funds.
8: Your Honor, if I may respond briefly.
7: Yes, counsel, before I make a ruling.
8: Your Honor, it is precisely the subject matter of this witness, Your Honor. And I think the court should be elucidated on this matter. In fact, one of our good senators even inquired on the matter, Your Honor.
7: Counsel,
11: if I may, Your Honor.
7: No need, counsel. Counsel, the witness already, Attorney Justine, the witness already answered that the only list of aliases they have are those approved by the court. So any other type of aliases are not with you, Ms. Grande?
9: Yes, Your Honor.
7: Okay. So, only pag may alias na hindi aprobado ng court, yung ginagamit, the pseudonyms used by actors, for example, and actresses, it's not with you?
9: It's not with us, sir.
7: I'll give you a particular example. Kausap ko lang si former Senate President Soto kanina. Walang nakalagay sa inyong Chiquito dahil yung pangalan niya ay Rodolfo Titusan? Augusto Pangan. So wala sa inyong nakalagay na Chiquita dahil hindi naman judicially approved yun.
9: Kung hindi po judicially approved, wala po kayong kopya. Wala po kaming kopya.
7: Okay. Your witness, counsel.
8: Turning back to my cross, Your Honor. Thank you. Hindi rin nagtatrack or nagkikip ng record yung PSA ng mga code names. Tama po ba?
9: Tama, sir.
8: Hindi rin nagtatrack or nagkikip ng record ang PSA ng mga operational identities. Tama po ba?
9: Hindi po yan part ng mandate namin, Your Honor.
8: Correct. Now, the PSA through the CRS database keeps a record of pseudonyms that are judicially approved. But does it keep a record of pseudonyms used by our politicians? For example, and if I hope the lead prosecutor does not mind, Jinky Beatrix, for example?
11: Already asked and answered, Your Honor. In fact, the presiding officer has already called the attention of the defense counsel and explained that this witness has already explained that the only aliases that they keep are those that were judicially approved, Your Honor.
7: Well, unless judicially

0: Sir, as I mentioned a while ago, mayroong mga estimates kami na ginawa, which is around mga 84% yung death registration. So yung mga programa nakafocus din sa IAC for the delayed registration po.
1: So mas malaki po yun, ma'am, 16% yung di nyo po nakakapture na
0: yes,
1: death.
0: Yes, sir. But mostly po yung mga death registration ay sa mga Muslim brothers po natin. Sa mga
1: okay. Yung
0: sa
1: marriages
0: population.
1: Po.
0: As to the marriages, sir, ito yung wala pa tayong mga study kung ilan yung mga nagpapakasal na hindi pa nakapagparehistro.
1: Okay, so ulitin ko lang po. So, pag may mga pangalan na hindi nyo po nahahanap, probably nasa 3% lang po yung posibleng hindi nyo po nakakapture sa database. And sa marriages, up to 14%. Pero largely, yung majority ng mga Pilipino nasa database po ninyo.
0: Yes po, sir.
1: Hindi lang po majority, almost all Filipinos yes. Nasa database po ninyo.
0: Yes, Your Honor. In fact, as of now, we have around 143 million birth records na nasa database na po ng PSA.
1: Okay. Mr. Presiding Officer, siguro po just sa manifestation, syempre po, itong pinag-uusapan natin will really only be relevant if these are real names. Diba? Kung totoong tao ito, kaya yung testigo po nagte-testify kung posible bang totoo ito o hindi. Na kung alias po ito, ibang usapan po yun. Kasi syempre, kung alias yan, wala talaga yan sa database ni Ms. Grande. But even the alias itself has not been established or has not been admitted to by the defense, if I'm not wrong. And there's only one person who said na ang tingin niya ay alias at yun po si Gina Acosta. Doon po sa, I'm not sure kung ako po yung nagtanong o may ibang senador na nagtanong, but sinabi ni Ms. Gina Acosta para sa kanya, alias po yung mga pangalan. So, Mr. Presiding Officer, in the interest of time, baka maganda rin po ma-explore kung alias ba yan o hindi, kung ang mga pangalan na yan ba ay may totoong pangalan na nasa likod nito, na matagal na rin pong napag-uusapan ng mga senator judges. Yun lang po, Mr. Presiding Officer. Maraming salamat.
2: Thank you. On that point, Senator Judge Aquino, witness Gina Acosta also said she has no personal knowledge as to who Colonel Latchika supposedly gave the monies to. But that just, she thought it may be aliases. Yes, the next to avail would be Senator Erwin Tulfo. After Senator Judge Tulfo, Attorney May, will you be ready? Okay, Senator Judge Tulfo, you may proceed, sir. You have 2 minutes.
3: Thank you, Mr. Presiding Officer. Miss Witness, nabanggit po itong mga pangalan na sina Clarice Ontiveros, Diane Maple Lapid Jr., John A. Lapid Jr., or Diane Maple Lapid, John A. Lapid Jr., Jose Diocno Jr., Hart Santiago, and Ongpauco. May recall po yung mga pangalan nila kasi mga yung apelyido po nila, yung isa yung pangalan na nakatanggap. Na-check nyo rin ho ba ito na doon sa inyong records?
0: Yes po, Your Honor. But sa sobrang dami, hindi ko masyadong matandaan. But lahat po nung binanggit ninyo, like nandun po yung mga resulta sa aming certification.
3: Alright. May pagkakataon ba na sa civil registry po records ay maaaring hindi po conclusive bagamat existing po yung isang tao? May mga possibility po bang ganun?
0: For this particular case po, Your Honor, may mga, yung mga single match na sinasabi namin, yan yung exact match, ibig sabihin unique po na lumabas na merong record po sa CRS database. Pero kung tatanungin nyo po sa akin kung nag-exist sila po yan, I cannot speculate po, Your Honor.
3: Okay. Pwede po kaya na may instance po na yung mga pangalan na isinumiti sa inyo ay hindi pa po na-register sa inyo or dahil wala pa po silang late registration, could it be possible? Kasi marami tayong naririnig, kahit lalo na po ipang nakatira po sa mga malalayang lugar, mga katutubo nating kababayan, ang dami-dami pang hindi pa po nakarehistro sa kahit sa civil registry.
0: Yes po, Your Honor. Kung hindi pa po sila nag-process ng delayed registration, mag-negative result po sila sa PSA.
3: Chinek niyo rin po ba sa PhilSys o sa National ID System kung nandoon sa kanila naman pangalan ng mga isinumiti sa inyo? Did you ever coordinate with the PhilSys?
0: No po, sir. I think may provision po doon sa National ID that hindi po kami pwede mag-divulge po unless there is a court order.
3: Ah, okay. So I mean to say, hindi po kayo pwede magtanong man lang. I mean to copy, to check, like just to confirm. Ito ba nandiyan sa record niyo itong mga pangalan na ito?
0: For the checking po sa National ID, hindi pa po namin nagawa, sir.
3: Hindi pa ninyo nagawa. Yes. All right. Panguling question na lang, ma'am. Nasabi niyo 143 na po as of when yung mga birth registration natin?
0: Mga nasa database po ng PSA, it range even as early as 1904 yung mga nakita ko po sa record sa database. And even recently po, may mga nagdi-delayed registration na sa pre-Spanish, yung Spanish time po na yung mga nag-avail ng dual citizenship. So yung po yung records po natin.
3: All right. That's all for me, Mr. Presiding Officer.
2: Thank you, Attorney May. You may proceed with your redirect when you're ready.
4: Magandang hapon po ulit, Ms. Grande. Okay, kanina po, tinatanong kayo ng Defense Counsel kung lahat ng birth, kung masasabi mo na lahat ng kapanganakan ay naka-register sa PSA. At ang sabi nyo, hindi. Nang tinanong kayo ni Senator Bam kung ilang porsyento, ang sabi mo 96.6 and you cited the census in 2020.
0: Yes.
4: Okay. Pero sinabi nyo rin in the course of the cross-examination na meron kayong mga programs to address the problems in registration. Tama pa?
0: Yes.
4: Okay. Ngayon, ano naman pong naging development sa rate ng registration with all these programs that you initiated?
0: Since 19... almost 600,000 dun po sa recent na 2024 na census of population and CBMS, although hindi pa po officially nakikita na namin yung pag-increase ng birth registration up to 97% to 97.1% or equivalent po ito to 3.3 million na unregistered na lang po. So, ayun po, from that trend po, ma-observe natin na dumadami na po yung nare-register dahil sa libreng pagpaparehistro ng BIRAP po.
4: Okay. Nasabi ninyo, as of 2024, nasa 97% na ng kapanganakan ang registered. Kung sa ganyang porsyento, ilan naman ang unregistered na birth or kapanganakan?
0: Nasa 3.3 to 3.4 million po yung unregistered.
4: Okay. Kung ang porsyento po ng hindi nakarehistro ng kapanganakan ay 3%, sa bawat 100 kataong isinisilang, ilan po sa kanila ang hindi nakarehistro, more or less?
0: Ibig sabihin po, 3 ang hindi nakarehistro sa 100 po.
4: Okay. Yung census po na inyong binabanggit, ang nire-record lamang nito ay birth registration. Tama po ba?
0: Tama po. Nag-a-ask lang po ng questions on birth registration.
4: Ano naman po, Ms. Grande, ang sinusukat ng verification ng PSA?
0: Para po dito sa request na to, lahat po nung birth, marriage at death po.
4: Okay.
0: Tinignan namin.
4: Ngayon, kung yung census, kaparehong paraan po sinusukat ng census yung ginagawa ng PSA sa ito, sa verification, ano naman po ang mangyayari sa porsyento ng registration or porsyento ng mga taong may records with the PSA?
0: Pakiulit po, ma'am.
4: kung sinabi ninyo na yung sa census ang tinitingnan lamang ay birth registration, sa PSA tinitingnan yung tatlong records, 'di ba? Birth, marriage, and death. Ngayon, kung yung census tinitingnan din itong tatlong records na to, hindi lang birth, kasama ang marriage at ang death, ano sa tingin mo ang effect nito dun sa porsyento ng merong registration records?
0: Ang ibig kong sabihin, while individually siguro ay i-report yan sa existence ng birth, marriage, and death, pero pag overall, pag sama-samay mo, mas malaki po yung chance na mas marami pong makikita ng registration po.
4: Okay. Doon naman punta naman po tayo doon sa sinubmit ng House of Representatives sa PSA for verification. Meron pong 2,669 names. Tama po ba?
0: Yes po.
4: Okay. At sinabi niyo rin po in the course of the direct examination na 1,685 names had no records of corresponding birth, marriage, or death. Tama po ba? Naalala niyo po yun?
0: Yes po.
4: Okay. Ngayon, kung ganun po yung bilang, ilan po ang porsyento ng unregistered dun sa 2,669?
0: Sa pangkalahatan po, lumalabas na 63% po.
4: Okay. Ngayon, kung 63% ang unregistered, sa porsyentong yan, kung ang porsyento po na walang anumang civil registry record ay 63%, sa bawat 100 kataong isinisilang, ilan po sa kanila ang walang record?
0: Ibig sabihin, 63 po sa kada 100 po na tao.
4: 63 as opposed to 3 sa bawat 100 tao. Tama ba?
0: Opo, opo.
4: Okay. Sa inyong 25 taon po sa PSA, gaano po kadalas ninyong natatagpuan na sa bawat 100 pangalang i-verify ninyo sa PSA CRS, 63 ang walang anumang civil registry records?
0: Rare po ito, ma'am, because dun sa mga government agencies na bine-verify po namin, hindi po ganun kataas masyado yung mga resulta.
4: Pero in the ordinary course of PSA verification, nagka-conduct po kayo ng PSA verification, tama po ba?
0: Sa iba't iba pong mga okay. Request po ng ahensya okay. Po.
4: Ngayong tanong ko po, sa bawat, gaano po kadalas ninyong na-experience na sa bawat 100 taong bine-verify, 63 doon ay walang birth record?
5: Ask and answered already, Your Honor.
4: I'm clarifying, counsel. Your Honor, because the witness earlier...
6: The court already ruled, Your Honor.
7: That's a 63%, counsel.
4: Sorry, Your Honor. The answer of the witness, she limited her answer earlier, Your Honor, to requests coming from agencies. Now I'm asking regular verifications, Your Honor, not limited to those coming from requests from agencies.
7: To clarify, Attorney May, regular verifications meaning yung mga walk-in na nagtatanong sa kanila, yes. Yun ang tinatanong mo?
4: Yes, Your Honor.
7: Okay. Tinatanong ko po, in a day, in a month?
4: It doesn't matter, Your Honor. Basta for every 100% po na nagre-request ng verification, ilan po dito? Gaano po kadalas na 63 tao in every 100 person ang walang kahit anumang record?
7: Specify, counsel. Birth? Attorney Ms. Grande, in a month na may nagre-request sa inyo ng verification, ilan porsyento yung walang record sa inyo?
0: Based po sa data namin, sir, Your Honor, for the request of birth, marriage, and death, mga around 7 to 8% lang po yung mga negative record.
7: So, mataas sa
0: 3%? Mataas po yung positive, sir. Okay. Yes, sir.
4: Okay. Ngayon, Ms. Grande, ano naman pong resulta po ang karaniwang inaasahan ng PSA sa isang listahan na merong 2,669 na pangalan?
6: Misleading, Your Honor. It assumes that there is already an expectation on the part of the PSA, Your Honor. The question assumes.
4: Your Honor, based on her experience, Your Honor, because this witness has been with the PSA for already 25 years, Your Honor. So I am asking her, based on her experience, ano yung karaniwang inaasahan kapag binibigyan ng listahan for verification na merong 2,669 na pangalan, Your Honor? Ano yung ina-expect nila relative to the number of names with corresponding.
6: Then, Your Honor,
7: I'll sustain it on the ground that there is no basis, counsel. But let me ask you, Attorney Ms. Grande, ito ba ang unang pagkakataon na hiningan kayo ng verification ng sa CRS ninyo ng mahigit 1,000 pangalan?
0: Hindi po, Your Honor. Madalas po kami makatanggap sa iba't ibang ahensya.
7: Na ganun karami?
0: Opo. But dumadaan po ito sa data matching na process po namin, which is exact match po sa name na similar sa request po ng House of Representative. Now, dito po sa House of Representative, individual po ito, Your Honor.
7: Hindi ito ang unang pagkakataon na may nanghingi sa inyo ng lump sum ng mga pangalan para tingnan?
0: Yes po, Your Honor.
7: Yung mga nakaraang karanasan ninyo na may humingi ng ganito karaming pangalan, ilan yung porsyento ng may record kayo at wala?
0: Based po dun sa aming pong data, nasa 38% lang po.
7: 38% yung walang tumama sa record?
0: Yes po, Your Honor.
7: Okay. So, I will summarize, ha? 3% yung sa tingin nyo, wala sa CRS nyo sa kabuuan. 7% in a month's time, yung walk-in na nagtatanong-tanong, ang wala sa record nyo. At yes. Dito,
0: 38%.
7: 8%, okay. Your witness, counsel, Attorney Maine.
4: That would be all for redirect, Your Honor.
7: Okay, recross, any?
6: Nothing to recross, Your Honor.
7: We now proceed to the intervention of our senator judges. Senator Judge Villanueva is recognized. You have 2 minutes, sir. You may proceed when you're ready.
8: Thank you, Mr. Presiding Officer, Senate President. Ms. Grande, binanggit po ninyo 143 million yung registration sa inyo ng birth. And nabanggit nyo 1904 yung huli. Ilan po yung deaths noon para makita natin ngayon yung current denominator?
0: Yung debt po nasa mga 29 million, Your Honor.
8: 29? So mga 13 million. Madam Witness, binabanggit nyo po kanina na yun pong sa kabuuan ng inyong experience, pinakamalaki na po yung 7 to 9% na wala dun sa inyong record. Whether walk-in lang po sila or hindi, 7 to 8% lang.
0: Yes po, sir. Based on data.
8: So dito sa nakita ninyo at ang binanggit nyo po dun sa hiningi ng ahensya, dito sa isang particular na ahensya, 63% yung unregistered. So ang tanong ko po, masasabi niyo po ba na ito ay usual, unusual, o highly unusual?
0: Well, sir, based dun sa results po ng hindi ko po siya ma-determine kasi po nag-base lang kami sa percentage ano po at yung kung whether registered ang nasa PSA po, yan po yung record. So, kung registration, posible po na nasa
8: ba? I'm asking this in your own personal capacity as a statistician. Is it usual, unusual, highly unusual? Because you are mentioning na 7-8% lang eh. But this time, it's 63%.
0: Sir, it is unusual.
8: It's not highly unusual.
0: Not naman high, sir. Okay. Unusual lang.
8: I'll take that. Wala akong mali at tamang sagot dun sa... I mean, kayo lang po yung makakapag-ano, no? Personal niyo po yan. Gusto ko lang tanungin, may mga ilang ahensya din po ba na sa inyo kumukonsulta, sa inyo humihingi ng ganitong record other than this particular issue that we're talking about?
0: Iba't ibang government agencies po, Your Honor. Marami po.
8: Opo. At dun din po, ano naman po yung percentage? Ganito rin ho ba kalaki na... Kasi, ano yan, no? Fixed na yan, yung 7 to 8% na wala, 3% unregistered. Pero doon sa mga humihingi, umaabot din po ba sila doon sa 63%?
0: Hindi nga po, sir, sa mga ibang ahensya.
8: Ano ho yung average na nakukuha nyo percentage-wise?
0: Hindi ko po siya na lahat-lahat ng ahensya, sir, but there are
8: just the average in your own ano, average lang po.
0: Iba-iba po kasi, sir, eh. Pero siguro
8: may umaabot ng 50%?
0: Wala po eh, mga 30 to 40%.
8: Yun yung pinakamalaki. Thank you. May explanation po na some of the names used dun sa confidential fund documents ay may actually be aliases. And from the perspective ng PSA, kung alias lamang po yung ibibigay sa inyo, walang underlying true identity, may paraan pa po ba ang PSA to verify that the alias corresponds to a real person?
0: The only way, sir, is to provide kung sino po yung mga tao na ito na gumagamit, kung yan po ay alias, ibigay sa amin para ma-verify po yung registered name po.
8: How do you verify?
0: Sir, I mean po, if they are aliases,
8: yes,
0: hindi po namin yun malalaman. Pero sa likod po ng alias, meron po silang totoong identity di po ba? So kung may bibigay po yun, mabe-verify po namin.
8: So kung walang ibigay, hindi?
0: Hindi po.
8: Or if it's the court who issued it, yung bilanggit niyo po kanina?
0: Pag sa court po, Your Honor, if na-grant na po, may period of time na dapat siyang i-register at nang mai-annotate sa kanyang civil registry document.
8: Sige po, if a body establishes that an alias corresponds to an actual individual, what identifying information would ordinarily be necessary to perform that verification?
0: Sir, similarly po, pangalan nung kung sino po yung alias na yon, at iba pong identifying information like date of birth, place of birth at magulang, pangalan ng magulang.
8: So kung lahat po ay aliases dun sa acknowledgement receipt without any independently verifiable information connecting that alias to the real identity, ang PSA po itself cannot establish that the person behind that receipt actually exists. Is that
0: yes,
8: correct?
0: Yes, sir.
8: So, yun lang po, Ginoong Pangulo, at gusto lamang natin sabihin na hindi ho natin hinihingi sa PSA na magkaroon ho kayo ng opinion on whether or not using aliases is proper. And the narrower point here is simply what can and cannot be independently verified from the records presented. Maraming salamat pa, Madam Vito.
9: 102.7 Star FM Special Coverage.
10: Star FM.
11: It's time to fiesta with Bet88.
12: Come dance with me.
11: Experience award-winning Bet88. Secure and fast gameplays with 24/7 customer support.
13: It's always a party at Bet88.
14: Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. For National Problem Gambling Helpline, dial 02-8248-9568. For more details, email responsiblegaming@hagcore.ph.
9: Narito ang isa sa mga grander winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
15: Ako po si Duel Domingo, nakatira sa Barangay Muson, Malabon City, at dahil sa maraming entries na nihulog ko, ay ako ang napiling winner ng grand prize na 25,000 in cash. Saka tapos na grand draw ng Swerte sa Palengke 2026 ng Star FM at Bombo Radyo. Kaya naman, hinahayaan ko lahat na sumali sa mga susunod na promo ng Star FM at Bombo Radyo dahil tsak kung makakapag-uwi kayo ng mga naglalakihang prizes. Nagpapasalamat ako sa aking proof of purchase na Gardenia, Go Bread, at sa lahat ng sponsor ng 102.7 Star FM Manila. It's all for you, Basta Radyo Bombo.
11: It's time to fiesta with Bet88.
12: Come dance with me.
11: Experience award-winning Bet88. Secure and fast gameplays with 24/7 customer support.
13: It's always a party at Bet88.
14: Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. For National Problem Gambling Helpline, dial 02-8248-9568. For more details, email responsiblegaming@hagcore.ph.
10: Star FM.
9: 102.7 Star FM Special Coverage.
16: Kaya based on your experience, mahirap.
0: Yes po, Your Honor.
16: Uh-oh. And then nakita ko kasi nag-issue kayo ng mga negative certification. Again, based on your experience, itong negative certification na ini-issue nyo for death, for birth, marriage, and death, nagagamit ba ito sa korte? O nagamit ba ito sa korte?
0: Actually, Your Honor, yung PSA certifications ay marami pong mga ahensya. Even the courts require us to submit itong mga to verify whether there are birth, marriage, or death of a person. So, parang nag-establish ito ng proof kung namatay na ba yung isang tao. So, sa all walks po yata ng government transactions and private, hinihingi nila ang PSA certification as a proof sa pag-ano ng mga iba't ibang transaction po.
16: Based on your experience, nagamit ba, let's say, wala siyang birth, wala siyang marriage, wala siyang death, at ang sabi ng korte, itong tao ay hindi nabubuhay o hindi na-exist. Meron bang ganyan na mga instances na ginamit yung PSA negative certification?
0: Yun po, sir. Karaniwan po nagbibigay kami ng mga certification sa mga RTCs po.
16: Pero nagamit ba? Yun, yes. Ang gusto ko malaman.
0: At, yes po, sir.
16: At ang hatol ng korte, hindi ito, itong pangalan na ito, hindi ito nabubuhay, hindi nag-exist. Meron kang ganun na alam?
0: Hindi lang po ako aware kung may mga ganung decision po ang RTC.
16: Pero nagamit?
0: Yes po, sir.
16: Okay. And then, sa mga ganitong panahon, pag ang isang tao walang birth certificate, ano ang, sa pagkala mo, ano yung mga pwede o hindi niya pwedeng gawin dahil wala siyang birth certificate?
0: Well, napaka-importante po yung birth certificate, sir. For one, pag bata, para magkaroon ng pangalan, identity, sa school enrollment, yan po yung mga requirements. And in fact, sir, even yung mga 80 years old and over, ngayon po ay marami nagpapalate, no, to avail of the incentives sa government. So, we are aware that yung mga kababayan natin ay lahat gusto na rin magpa-register ng kanilang birth certificate dahil nire-recognize nila na hindi sila maka-access sa anumang serbisyo without the birth certificate po.
16: Ito, mahalaga ang birth certificate sa pang-araw-araw na pamumuhay, in other words.
0: Yes po, sir. Your Honor.
16: Itong narinig ko kanina na actually tinitignan ko yung data, 63% sinamit sa inyo na pangalan walang records, no? Out of the 266 names. Nung nakita nyo ito, ano ang naging reaction ng PSA? Nagkaroon ba kayo ng internal investigation? Ikaw ba mismo bilang matagal ng nagtatrabaho sa PSA, nagkaroon bang kayo ng internal investigation kung bakit ganito kalaki yung walang records?
0: Ang ginawa namin, sir, after the verification is nag-summarize lang kung ilan yung mga records po na mga wala at nag-conduct ng further verification doon sa mga names na lagi pong nakasubaybay din po kami, like yung kay Mary Grace Piatos, and then we check every now and then kung may mga darating na documents or wala po.
16: Pero nagkaroon ba kayo ng internal investigation na kung totoong tao to o hindi totoong tao to, nabubuhay ba itong tao? May ganun bang ginawa ang PSA?
0: Wala po, Your Honor. Right.
16: Thank you, Mr. Presiding.
7: Thank you, Mr. Senate President. Senator John Tiveros, you have 2 minutes, ma'am. You may proceed when you're ready.
12: Salamat, Mr. Presiding Officer. Ms. Mariza, napakahalaga po ng authority ng PSA sa usapin ng mga civil registration records. Halimbawa, ang laki ng tulong ng authority ninyo para patunayan noon na hindi totoong Pilipino si Alice Guo at imbento lang yung identity niya. So ang tanong ko po sa inyo, sa mata ng PSA, totoong tao po ba yung nakapangalan sa mga acknowledgement receipts na isinumite ng OVP at ng DepEd?
0: We treated as a name na kagaya po ng mga request ni sinasubmit ng any government agencies or an individual po, ma'am.
12: At base sa findings ninyo, yung pinakita nyo sa amin kanina na 63% ay walang ni isa sa tatlong records ng birth, ng marriage, ng death. Tinuturing ba ng PSA na totoong tao itong mga 63% or tinuturing nyo na hindi totoong tao?
0: Considering po, ma'am, na we have no idea kung aliases to, we treated this as regular lang po na request na parang as a registered name po siya.
12: pag sinasabi nyo pong tinreat nyo na regular requests, ibig bang sabihin na presumption nyo, totoong tao ito? Or may presumption ba kayo na kung aliases, hindi ito totoong tao?
0: Like I mentioned, ma'am, we have no idea that this is our aliases. So, in similar to other requests, binerify po namin as if these are the registered names in the PSA database po.
12: One last follow-up on this, Ms. Mariza. Paano na iba yung findings nyo nung iniimbestiga namin yung kaso ni Alice Guo kumpara sa findings ninyo dito sa mga acknowledgement receipts? Ibig sabihin, may pagkakapareho ba or may pagkakaiba ba yung assessment nyo dun sa findings nyo sa dalawang sitwasyong ito?
0: Doon sa case po ni Alice Guo, we did an investigation, ma'am, because the birth has been recorded and registered, and following yung mga investigations conducted, bumaba po kami para mag-conduct ng fact-finding investigation po.
12: At dito naman sa tinatanong namin sa inyo, wala naman po kayong investigation of fact-finding. At oo nga naman pala, sa kaso ni Guo Huaping, mayroon po tayong pinagsimula noon na birth record o registration.
0: Yes, ma'am.
12: Okay po. Iba dito sa 63% na wala ni isa sa tatlo. Huling tanong ko, Mr. Presiding Officer, if I may, kaugnay ng binanggit ni Ms. Mariza sa aliases, tanong po sa defense kay attorney. Magandang hapon po, attorney.
17: Good afternoon, good senator.
12: Good afternoon po. Nakikinig po ako dun sa mga tanong nyo kay Ms. Grande. At parang magulo po. Nung una, pinapakita na posibleng totoong tao ang nakapangalan sa acknowledgement receipts, hindi lang nahagip ng mga records ng PSA. Pagkatapos, pinapakita naman na kung alias, wala naman talagang record sa PSA. So for the record at malinaw na po, once and for all, ano po ba ang sinasabi ng respondent sa mga pangalan sa acknowledgement receipts? Mga totoong pangalan po ba ang mga iyon or mga aliases po ba iyon?
17: Your Honor, given that it has become a material matter, we have to couch this answer that it is classified information, but these are in fact aliases, Your Honor, for the consideration of this court.
12: All right.
17: But I hope you understand, Your Honor, that in threshing out this matter, having in mind the reminder of the good presiding officer, we will do this at the appropriate time during our presentation of evidence, Your Honor. I will veer away from making conclusions of law or facts as of the moment.
12: Pero salamat pa rin po. Inaabangan ko rin po yung presentation ng defense ng inyong mga saksi, inyong mga ebidensya. But at least as to this point in time, salamat po dun sa panimulang pagtugon nyo sa akin na ayon sa panig ng respondent tungkol sa mga pangalan sa acknowledgement receipts ay ito ay mga aliases.
17: You are welcome, Your Honor.
12: Salamat po. At salamat po, attorney. Salamat, Ms. Mariza. Salamat po, Mr. Presiding Officer.
7: Thank you to avail of round two. Senator Judge Erwin Tulfo, you may proceed, sir. You have 2 minutes when you're ready.
18: Thank you, Mr. Presiding Officer. Quick clarificatory questions lamang po. Sa ating pong witness, Ms. Mariza, tama po bang sabihin na 1,322 ng mga pangalan sinumiti sa inyo ay walang birth certificate? Parang halos kalahati. Is that correct?
0: Yes po, sir.
18: So kalahati po walang birth certificate?
0: For the OBP, sir, 1,322.
18: Sa OBP lang, wala din pa po kasama dyan yung sa Department of Education, DepEd?
0: Yes po.
18: Okay. Let's move on. Sa defense naman, Attorney Justine, I have one quick question for you, sir.
17: Yes, Your Honor.
18: Yeah, please refresh my memory, Attorney Justine. Yung inyong position po, correct me if I'm wrong, ay hindi porket walang birth certificate ang isang tao, hindi na nag-exist. Tama po ba? Is that what I'm hearing? Or correct me if I'm wrong.
17: To clarify, Your Honor, that is not the defense position. That is what the witness testified today.
18: Oh, so okay. So that's what the your position will be presented later on, correct?
17: Your Honor, our position will be raised through our cross-examination and through, of course, our defense presentation of evidence. But what I can answer is, based on what the witness testified today, it does not follow, Your Honor, that if a person does not have a birth certificate, he does not exist.
18: Thank you. That's what I'm driving at right now, Attorney Justine. Okay, Mr. Presiding Officer, kailangan po siguro nating linawin kung ang mga pangalan sa acknowledgement receipts ay mga pangalan ba ito ng mga tunay na tao o mga alias sa mga ito? Kasi hanggang ngayon, naguguluhan mo tayo. Sinasabi po alias, sinasabi po nila, and they're not commenting if it's alias or not, if it's real or not. So we really have to establish siguro, Mr. Presiding Officer, during the next few days or weeks, ano ba talaga itong pinag-uusapan natin tao, totoong tao ba ito? Na nasa likod lamang itong mga aliases na ito ay mga totoong tao na nasa likod ng ikanga ng mga aliases na ito. That's what I want to find out and be clarified, Mr. Presiding Officer. Thank you, sir.
19: Thank you.
9: 102.7 Star FM Special Coverage.
10: Star FM.
9: Narito ang isa sa mga grander winners ng swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
20: Ako po si Orlando Asisting Garcia, nakatira sa Rosario, Pasig. At ako ang winner ng grand prize ng 10,000 pesos in cash sa katatapos ng grand draw ng swerte sa palengke 2026. Ang Star FM at Bombo Radyo mula week 1 ay natiyaga akong nag-sense ng entries, kaya naman labis ang papasalamat ko na nabunot ang pangalan ko sa grand draw. Kaya maraming salamat sa Star FM at Bombo Radyo dahil tiyak na malaking tulong ito sa aking mga gastusin sa araw-araw. Muli, maraming salamat sa mga sponsors, lalong-lalo na sa aking proof of purchase ng Holiday Sunbride at sa 102.7 Star FM Manila. It's all for you, Basta Radyo Bombo.
21: Amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simple umaga, espesyal.
22: Wow! Holiday!
21: Almusalin ang nam.
22: Good morning!
21: Pagtanghalian.
22: Uy, may birthday ba?
21: Tanghalian linamnam. At sa gabi.
22: Wow! Paloche buena!
21: Hapunan linamnam. Kahit anong oras, kahit anong okasyon. Holiday corned beef.
22: At holiday beef loaf. Malinamnam holiday.
23: It's time to fiesta with Bet88.
24: Come dance with me.
23: Experience award-winning Bet88. Secure and fast gameplays with 24/7 customer support.
25: It's always a party at Bet88.
26: Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop. For National Problem Gambling Helpline, dial 02-8248-9568. For more details, email responsiblegaming@hagcore.ph.
9: Star FM,
27: the best music station across the nation.
9: Kwela-kwela ng mga DJs.
27: Ang galing sa information.
9: Fully digitalized. It's all for you.
10: Star FM across the nation.
9: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
10: The Philippines number one Star FM.
9: 102.7 Star FM is a proud member of the Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas and the music station of Bombo Radio Philippines. Star Nation, oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, 5 star minuto na makalipas sa alas 2 ng hapon, 2:05 in the afternoon.
28: Antonio Lambada.
29: Whether you're trying to get a nap or getting ready for work,
30: it's all for you.
29: It's all for you in the afternoon. We'll

102.7 Star FM. It's all for you. Like more, share more. Araw sa Star Nation, Subuka Blue Ara, Pilipinas. 17 star minuto na. Makalipas alas 2 ng hapon. 2:17 in the afternoon. Happy, happy siesta mode sa lahat mga Star Nation natin. Na talaga namang nakatune in sa atin habang nagpapahinga. O, yung mga Star Nation natin naka-break time. O, di naman kaya nakapag-back to work. I know, bitin ang inyong break time. Pero ganun talaga. Okay na yan, ipagpatuloy niyo ang pagpahinga pag-uwi, di ba? Kasi, di ba kapag bumabiyahe naman tayo, may time naman tayo makapagpahinga. Ginagawa nga natin pangalawang higaan, ang upuan nila Manong Driver, Manong Chuper. Ay, hello rin po sa lahat mga Star Nation natin na maraming mga nagawa. No? Na kahit mamaliliit man yan, kailangan natin celebrate yan. Tandaan nyo, Star Nation, hindi lahat ng tagumpay ay kailangan en grande. Yeah. Di ba? Minsan ang pagbangon sa tamang oras, ano ba, pagtapos ng isang task, o pag-reply sa mga importanteng message, o pagharap sa isang mahirap na araw, malaking achievement na yan. Kaya naman na kahit ano man ang inyong na-achieve, maliit man yan o malaki, kahit ano lang yan, i-celebrate natin yan. Diba? Na hindi namang en grande. Celebrate your progress, diba? No matter how small. Dahil lang maliliit na tagumpay, Star Nation, ang bumubuo sa malaking pangarap. Kaya naman huwag maliitin ang bawat takbang na ginagawa mo. Kahit ang hakbang mula kama papuntang kusina para kumain, progress din yan, ha? Ang mahalaga, Star Nation, umaabante ka. Diba? Kumbaga, sumusulong ka. Kahit mabagal, kahit paikot-ikot, basta huwag susuko. At kung ang achievement mo today ay nakaligo ka ng maaga, well, congratulations. Diba? Ganun naman yung Star Nation, eh. Na may tropika para kay Star DJ Antonio Rambada. Yeah. You're moving forward, Star Nation. And that's what matters. Ano ba sa mga Star Nation natin? Para kung ang inyong achievement ay makinig ng mga love songs, mellow songs, inspirational songs, kasama si Star DJ Antonio Rambada, well, na-achieve nyo na. Yeah. Aga na stress tayo ng hapon, Star Nation. Magkakarating ka, magkakadupan tenga. Sa ating programa, it's all for you the afternoon. Final hour na ito, Star Nation, ha? Kaya naman itodo-todo na natin. Dahil yung isang oras, nakuha ng ating special coverage. Pero ganun pa man, itodo natin ang ating matugtugan. Because it's all for you in the afternoon. All here sa inyong himpina nag-atid ng music, entertainment, trivia, news, and information. Tayong 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. So la la la la. 102.

0: Lovely Antonio Lambada.
1: And all the girls in the dance.
0: 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo, share mo.
0: Para sa Star Asia, sa bukang buwan ng Pilipinas, 6 na star minuto na lang bago sumapit ang stress ng hapon. 2:54 in the afternoon. At Star Nation, hanggang dito na lamang po ang ating programang It's All For You in the Afternoon. At hanggang dito na lamang din po ang inyong lingkod. Shout out po na yung pansamantalang yung happy man every day at yung partner sa tawanan. Ang DJ na heart up sa Hagbol pa at yummy pa. Wala na magkarating ang Star Nation. Bukas ulit. Alas 4 madaling araw hanggang... Kung hanggang kaya on oras tayo, ha? Dila natin kung makakapasok na si Star DJ German Bolero bukas. Pero bukas, Star Nation, tutok-tutok lang pa rin kayo sa mga programa natin sa umaga hanggang gabi. At dami yan ang susunod na po ang ating programang Afternoon Star Stream. Ang alas 5 ng hapon, nakasama niyo naman, Star Nation, ang ating mga tugtugan. At syempre, maya-maya, tabihan na naman po ang ating... ilang pa mga tugtugan. Kaya malatina nakatutok Star Nation, ha? Dito pa rin sa inyong himpilan. Nag-a-atid ng music, entertainment, trivia, news, and information. Tayo po 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo, share mo.
3: Star FM.
0: Everybody get up. Here we go. Robin Dick featuring Pharrell Williams. Blurred Lines. Star DJ Antonio Lambada is my name, and music is my game. Star Nation Afternoon Star Stream, susunod na!

0: Kasama ng musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's Best Music Station. Best Music Station. Ito ang 102.7 Star FM.
1: Star FM.
2: Star FM.
1: Star FM.
2: Basta radyo sa FM.
1: Alas na.

0: 102.7.
1: 102.7.
2: Star FM.
3: It's time to fiesta with Bet88.
4: Come dance with me.
3: Experience award-winning Bet88. Secure and fast gameplays with 24/7 customer support.
5: It's always a party at Bet88.
6: Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop. For National Problem Gambling Helpline, dial 02-8248-9568. For more details, email responsiblegaming@hagcore.ph.
7: Amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simpleng umaga, espesyal.
8: Mmm! Holiday!
7: Almusal yun nang.
8: Good morning!
7: Pagtanghalian.
8: Uy, may birthday ba?
7: Tanghalian linam nang. At sa gabi.
8: Wow! Panoche buena!
7: Hapunan linam nang. Kahit anong oras, kahit anong okasyon. Holiday corned beef.
8: At holiday beef loaf. Malinam nang holiday!
9: Narito ang isa sa mga grander winners ng swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
10: Sobrang aking saya dahil ako ang nanalo ng second guaranteed prize, 15,000 pesos in cash, nakatatapos na grand draw ng swerte sa palengke 2026 nitong September 5, 2026. Ako po si Andy Vicambalo mula sa Commonwealth Quezon City at labis po akong nagpapasalamat sa Star FM at Bombo Radyo. Malaking tulong po ito sa amin sa dagdag puhunan sa tindahan. Kaya naman patuloy akong tali sa mga susunod na promo ng Star FM at Bombo Radyo. Maraming maraming salamat sa mga sponsors, lalong-lalo na sa aking winning prop of purchase na San Miguel Pelpinsen. Happy 60 years anniversary sa Bombo Radyo Philippines. Thank you so much, 102.7 Star FM, Manila. It's all for you. Like mo, share mo.

0: Awiting at Dancing in the Dark mula po kay Bruce Springsteen. Naranasan mo na ba yun, Sir Nick? Parang ang dilim-dilim pero sumasayaw ka pa rin. Madalas kasi kapag madilim, natatakot talaga tayo. O kaya naman kapag madilim, natutulog. Ewan ko sa iba nung ginagawa nila sa dilim. Anyway, maulan na naman. Diba? Sabi sa'yo eh. Ganyan lang, buhay ay ulan-ulan. Diba, parang pinaano lang, pinahapyawan lang tayo ng araw kahapon. Sa bagay, maulan din naman ng umaga kahapon. Pero at least, diba, nung pagdating ng hapon, ayan, sunshine, sunshine ka na dyan. Sunshine, sunshine, sunset, sunset. Anyway, ikaw pala ay nagkinig. Congratulations, welcome sa ating program, Twilight Zone. Kasama mo yung sweetie tweetie girl, Ivana Zarna. Time check, 16 star minutes. Makalipas po ang alas 5 ng gabi. 5:16 in the afternoon at the Philippines Standard Time. Tuloy-tuloy po ating mga tugtugan. Kaya naman, stay ka lang. Okay, relax, relax ka lang dyan. At magbabalik tugtugan na tayo. Dito lang yan sa 1.2.7 star FM. It's all for you. Like mo. Share mo.
1: 102.7 Star FM.

0: Moderna.
1: Hello, Nayana Witian. Of course, mula po yan sa heart. Ang Alone is isang powerful 1987 rock ballad na nirecord, of course, ng American rock band na Heart para sa kanilang album noon na Bad Animals. Kung gusto mo lang naman malaman. At isa pa, bukod doon, ito yung isa sa mga pinipilit abutin. Ang B-Rit.

0: Sunod yan eh, kung hindi listen, yung alone. Pero ang pagkakaiba, yung listen, ginagamit siya kapag may contest. Etong alone, kinakanta siya kapag, ayun na, kapag may tama na, nakainom na. Yung feeling na gusto mong maging singer na biritero, biritera, madalas kasi narinig ko yan sa mga tito, sa mga hello, sa mga nakikinig sa atin. Yung maaalala mo ang memories mo kasama yung mga uncle dahil sa kantang yan. By the way, ayun nga, nagpaalala, meron tayo emergency alert muli sa NDRRMC dahil orange rainfall warning po sa Metro Manila, Cavite, Batangas at Rizal. Ibig sabihin po noon, nagbabanta ng matinding pag-ulan. At ingat po sa lahat. Bukod po sa matinding pag-ulan, maaari ulit yung pagbaha at pagguho ng lupa. And dahil malapit na rin mag-uwian, mostly, paunahan na kayo sa elevator. Charot lang. Isa sa pinaka-struggle ko sa mga workers, no, ang elevator. Pero, ikaw ba, ito, usaping lahi. Kapag may nagtatanong sa'yo, yeah, may lahi ka ba? Bukod sa sinasabi mong, I'm Phil-Am. Half Filipino, half amazing. Parang hindi naman. Parang layo naman ang Phil-Am mo. Pero alam mo, madalas na sinasabi natin mga Pilipino, may lahing Spanish. May lahing Kastila. Kasi yung lola ng lola ko, ganyan. Diba? Siyempre, ikaw ba naman sa kupin? Ikaw naman sa kupin ng 300 years, no, ng Spaniards. Pero, kaya nga meron tayong ilang mga salita. Cubiertos. Kala mo talaga. Kaya siguro paborito mo si mga Espanyol. Vamonos! Ito na nga, Kasernation. Dahil meron isang genetic study na nagpapakita 1-2% ng mga Pilipino lamang ang merong detectable Spanish ancestry. So, siya, para kasing halos lahat ng Pilipino na na-encounter ko, ha? Wow! And then mostly sinasabi natin na may lahi tayong Spaniards. Kaya Spanish. It's common na marinig sa isang Pinoy na ikiklaim niya na meron siyang lahing Espanyol. Pero ayon nga sa isang genetic study, 1-2% lamang. Pero malay mo naman, diba? Di kasi sa totoo-totoo yan, no? Parang yung mga lola, yung, di ba yung lola mo may lola, tapos yung lola nun, yun yung Kastila. Kaso nga lang, sobrang siguro 0.0003% na lang yun. So sobrang onti na, at least meron pa rin. Ganun lang. Tsaka parang nakakaangat kaya kapag yung feeling na meron kang lahi kahit pahapyaw na lang. Oh no! Pero ang mas effective talaga sabihin mo, Phil-Am. Half Filipino, half amazing. Sa mga amazing natin dyan na naghihintay na lang ng alas 6. Konting gebot na lang. Oras po natin, 33 star minutes. Makalipas ng alas 5 ng hapon. 5:33 in the afternoon at the Philippines Third Time. Again, ingat po sa lahat ng mga paalis at mga babiyahe pa dahil malamig at madulas ang daan. At alam mo naman na, yung ulan, parang kalaban na yan. Kinalaban. Ang tingin mo na sa ulan ngayon, kalaban. Wow, okay lang. At least, no? At least hindi tao. Yung ulan na lang. Kasama mo yung sweetie girl, Yvonne Adarna. Kasi Nation, tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating programa Twilight Zone. Dito lang mo yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
1: 102.7 Star FM.
2: And that was brought to you by Bet88. Sign up and play now at bet88.ph and get up to 10,000 deposit reward every Friday and payday. Bet88, your ultimate playground.
3: Bigla ang gastos.
4: Bagong plano?
5: Travel!
6: O kaya bagong negosyo?
7: Buti na lang, may Cebuana na Lumiliere!
8: Sanglang!
9: Personal loan!
10: Jewelry!
11: Negosyo loan!
12: OFW!
13: At motor loan!
3: Basta loan?
4: Sa Cebuana?
7: Goods ka!
5: Supervised by the Banko Sentral ng Pilipinas.
3: Bigla ang gastos?
4: Bagong plano?
6: Travel!
8: O kaya bagong negosyo?
7: Buti na lang! May Cebuana Lumilier!
3: Sang lang!
4: Personal loan!
0: Jewelry!
4: Negosyo loan!
9: OFW!
8: At motor loan!
5: Basta loan?
4: Sa Cebuana?
7: Goods ka!
5: Supervised by the Banko Sentral ng Pilipinas.
2: Amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simpleng umaga, espesyal.
10: Mmm! Holiday!
2: Almusalin ng nam!
10: Good morning!
2: Pagtanghalian.
10: Uy, may birthday ba?
2: Tanghalian linam nam! At sa gabi.
10: Wow! Manoche buena!
2: Hapunan linam nam! Kahit anong oras, kahit anong okasyon. Holiday corned beef.
10: At holiday beef loaf! Malinam-nam holiday!
11: Tol, bukas sa akin tayo ng bundok. Ready ka na ba para sa Back to Nature trip natin?
12: Tol, naka-ready na ang Orokan Icebox ko.
11: Orokan Icebox?
12: Oo, malaki na ang capacity, insulated pa. Kaya sigurado ang lamig. At pag 65-liter Orokan Icebox, may tow handle at built-in wheels pa. Kaya rugged at handy, di ba?
11: Oo, mano. Teka, ano mga bandala mo?
12: Pwede lahat ng laman ng ref natin.
11: Ayos ah.
13: Orokan, maayos ang buhay mo.
14: Narito ang isa sa mga grander winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
15: Ako po si Orlando Assisting Garcia, nakatira sa Rosario, Pasig. At ako ang winner ng grand prize ng 10,000 pesos in cash sa katatapos ng grand draw ng Swerte sa Palengke 2026. Ang Star FM at Bombo Radyo mula week 1 ay natiyaga akong nag-sense ng entries, kaya naman labis ang papasalamat ko na nabunot ang pangalan ko sa grand draw. Kaya maraming salamat sa Star FM at Bombo Radyo dahil tiyak na malaking tulong ito sa aking mga gastusin sa araw-araw. Muli, maraming salamat sa mga sponsors, lalong-lalo na sa aking proof of purchase ng Holiday Sun Bride at sa 102.7 Star FM Manila. It's all for you, Basta Radyo Bombo.
16: Twilight Zone. Twilight Zone, a rocker's paradise.
17: Twilight Zone.
16: Star FM.

Wag na wag mong sasabihin. Ayan, awitin mo na kay Kitchina da. Sir Nation! Oras natin, napat ang star minuto bago po mag-alas 6 ng gabi. 5:56 in the afternoon natin, Philippine Standard Time. Maingat po again at maulan. At para maging updated ka no, sa loob at labas ng bansa, mga balita po. Susunod na ang ating Bombo Network News Evening Edition. Live po yan sa Bombo News Center Makati at Selmecasi Nationwide. Para po sa ating audio video streaming, maaari pumunta sa Facebook page 102.7 Star FM Manila o kaya naman sa YouTube channel na Bombo Radio Philippines. Station, napatuloy tayo sa ating batik-tigan. So here's the song. Yun, kapag maulan, sarap lang talaga mag-music. Kaya naman, ito awitin mo na sa heart. All I wanna do is make love to you. Ito lang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.

0: paglilingkod. Anim na pong taon sa katotohanan. Anim na pong taon sa pagtindi. Kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bumbo Radyo Philippines. Bumbo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radyo Bumbo!
2: This is Bumbo Network News Evening Edition broadcasting live at Bumbo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ho ngayon ang Lunes, Setyembre 7, 2026. Sa atin po ang Christmas Countdown, 109 days to go bago ang araw ng Pasko. Sa ating mga headlines, Ombudsman tuluyan ang naghain ng kasong plunder laban sa dating House Speaker na si Martin Romualdez. Si Ombudsman Boying Remulla minadong nahirapan sa pagbuo ng kaso at pag-issue ng warrant of arrest laban kay Romualdez, ipinaubaya na sa korte. Interior and local government ay mas nabahala pa raw sa posibilidad na manuntok muli itong si Vice President Sara Duterte noong hinainan ito ng warrant of arrest at nagbayad ng piyansa. Election materials para sa Bangsamoro region sa nalalapit na parliamentary elections na i-deploy na nasa 7,000 na mga automated counting machines na ihanda na. Sa ating balita sa Ibayong Dagat, yung insidente ng pagguho ng gusali doon sa India, lalo pa hong tumaas ang bilang ng casualties. At sa ating balitang lagay ng panahon, ang mga eksperto ay nilinaw na walang umiiral na bagyo dito sa ating bansa kahit low pressure area sa kabilaya ng matinding mga pag-ulanan na itala ngayong maghapon. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Nasa kinabahala po umano ng Department of Interior and Local Government ang posibilidad ng panununtok nitong si Vice President Sara Duterte nung siya ay naghain ng kanyang piyansa sa Regional Trial Court ng Lungsod ng Quezon dahil sa kinakaharap nitong tatlong bilang ng kasong grave threats. Ito ay kung ikukumpara sa posibilidad ng pagkakaroon ng mga kilos protesta ang ilang grupo para naman ipagtanggol itong si Vice President Sara Duterte. Ayon nga kay Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, mas inalala pa umano nila ang posibleng reaksyon ng pangalawang pangulo sa mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group na magsisilbi ng warrant of arrest laban sa kanya. Dati na anyang nagawa ng pangalawang pangulo ang panununtok sa isang court sheriff habang siya ay nagsisilbi noon bilang local chief executive sa Davao City. Inihayag pa ni Remulla na hindi nila kinagat ang drama na nais ipalabas itong si Vice President Sara Duterte na pusasan siya at makulong at umiral umano ang pagrespeto nila sa posisyon ng Vice Presidente. Narito ang bahagi ng pahayag ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla.
3: We were more worried baka manuntok siya ng nagsaserve ng warrant. Kasi nangyari na dati yun sa Davao na may nagsaserve ng warrant sa community. Bumaba siya. Sinubok na yung sheriff na nagsaserve ng warrant. So we didn't want that to happen. She has a predilection to violence and to, she has a predilection to extreme efforts to get her way. So ayoko naman may masuntok kaming CIDG ng Vice President. So we greeted her with all the respect with all the necessary courtesy na benefited ng being Vice President.
2: Lagi yan ang mapahayag ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla. Paliwanag pa ng opisyal, mayroong 400 na security personnel na nakatalaga kay Vice President Sara Duterte kaya hindi na nila kailangan pa ng surveillance para naman sa kanyang kaligtasan. Ito ay matapos na mailabas ang kanyang warrant of arrest dahil naman sa tatlong bilang ng grave threats. Ginawa nga ni Remulyang naturang pahayag kasunod rin ng sinabi ni Vice President Sara Duterte na wala siyang tiwala sa korte at sa mga pulis bago siya tuluyang pumasok sa loob ng Regional Trial Court upang maghain ng kaniyang piyansa. Narito pa ang patuloy ng mga pahayag ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla.
4: There's 400 security agents. Bakit pa namin kailangan surveillance for her security? 400 yun, di ba? So we are sure that she will be secure all the time. 400, that's more than the president has at any given time. So hindi kami, confident kami na walang mangyayari sa kanya. Okay, the surveillance was actually a coordination between our chief security and the CIDG. So it was not a cloak and dagger affair. It was communications directly between the two parties.
2: Lagi pa yan mga pahayag ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla. Samantala, dako naman tayo dyan sa tanggapan ng Ombudsman dahil ang tanod bayan ay tuloy na ho na naghain ng kaso laban dito kay dating House Speaker Martin Romualdez, ang Ombudsman na si Boying Remulla Minando naman na nahirapan sa pagbalangkas ng kaso kaugnay ng naturang usapin laban kay Romualdez. May balita si Bombo Grant Hilario.
5: Bombo Dennis, tuluyan ang kinasuhan ng Office of the Ombudsman si dating House of Representatives Speaker Martin Romualdez sa Sandigan Bayan ngayong araw. Kinumpirma mismo ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla na kanilang sinampahan na ng kasong plunder ang dating House Speaker sa naturang korte. Ito ay matapos ang ilang buwang pag-iimbestiga at makita ng opisina na mayroong prima facie evidence with reasonable certainty of conviction para kasuhan ang mambabatas. Kaugnay ang kasong plunder sa humigit kumulang 7.4 billion pesos na kinamalumuno ng dating House Speaker mula sa mga komisyon, commitment, kota, suhol at iba pa simula 2022 hanggang 2025. Kapwa akusado ni late First District Representative Romualdez, sina former Ako Bicol Party List Representative Saldico, kanyang staff sa bahay na si Jocelyn Sereño at ang money changer na si Felicito Guevara. Ating pakinggan si Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla.
6: Ngayong tanghali, alas 12 ng tanghali, nagpunta po ang mga kasama natin sa Ombudsman's Office sa Sandigan Bayan upang maghain ng reklamo kay former Speaker Martin Romualdez for plunder. It's been 11 months since we entered this office, no? Almost 11 months. And the work is not easy. It is something that has to be done thoroughly. It has to pass several legal tests before we file cases. Ang ating hinahanging reklamo ay para sa pandarambong for plunder. Yung nga, ang amount involved ito ay 7.6 billion pesos. 7.4 billion pesos, possession. 7.4 billion pesos. At ito'y nahati-hati sa iba't ibang mga transaksyon na kung saan mo makikita ginamit ang pera. Iyan po yung ating sinasabi dito sa kasong ito.
5: Alinsunod dito'y itinuturing ngayon ni Ombudsman Boying Remulla si former House Speaker Romualdez bilang big fish sa kaso ng manumalyang flood control project sa bansa. Subalit sa kabila nito'y aminado siyang hindi naging madali ang pagbuo at proseso ng tanod bayan sa kasong plunder na inihain laban sa mambabatas. Muli natin panggan si Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla.
6: Hindi madali ang naging proseso. Ngunit sa habang ng prosesyon, ika nga sa kasabihan, sa simbahan din ang dating. At ngayon, nandun na sa Sandigan Bayan, ang kasong, ang reklamong inuhain namin na mula sa taong bayan. Ika nga kasi kami ang, we represent the people in this office. Yan. Kaya, just for plunder. At meron pang moko-accused si Speaker, former Speaker Martin Romualdez sa kasong ito.
5: Matapos ang pagsasampa ng formal na kaso sa Sandigan Bayan, ipinaubayan na lamang anya ng Ombudsman sa Korte yung pag-i-issue ng warrant of arrest laban kay dating House Speaker Romualdez. Gayunpaman, makatitiyak umanong pinag-aralan ng husto at binususing maigi ng tanod bayan ng kasong inihain sa hukuman ngayong araw. Ating balikan ang naging kasagutan ni Ombudsman Jesus Remulla ng atin siyang matanong kanina.
7: Ombudsman, Grant Hilario from Bombo Radio. Sir, nabanggit niyo nga kanina na filed na po yung cases. Sir, do you expect po ba na matapos ito ay mag-i-issue na din probably ang Sandigan Bayan ng arrest warrant laban kay former speaker?
6: Nasa sa kanila na yan. Pero tingin ko naman, maganda na naman ang pagkakahain namin ng kaso. At itong reklamong ito para sa taong bayan ay talagang pinag-aralan ng gusto. At talagang dumaan ito sa maraming susuri bago namin ito ginawa na mag-file ngayong araw.
5: Okay. Bombo Dennis, may dagdag na lamang din na ang Sandigan Bayan o yung naturang korte na may hawak sa inihayang kaso ng Ombudsman laban kay House Speaker Romualdez ay naglabas na din ng warrant of arrest laban sa mambabatas. Samantala, tiwala naman si Ombudsman Remulla na hindi matatakasan ni late First District Representative Romualdez ang pananagutan sa batas at binigyan din na marami pang ibang kaso ang inihanda laban sa kanya. Nag-uulat live mula sa Office of the Ombudsman, ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information, Basta Radio Bombo!
2: Nagatid niyan sa atin sa oras na 11 minuto na makalipas ang ika-6 ng gabi. Nanawagan ang kampo nitong si late First District Representative at dating House Speaker Martin Romualdez ng patas na pagtrato upang mabigyan sila ng sapat na pagkakataon na sagutin ang anumang mga panibagong aligasyon laban sa kanya. Yan ay matapos nga na formal nang maihain ng Office of the Ombudsman ang reklamong plunder laban sa dating pinuno ng lower house at ito ay ginawa dyan sa Sandigan Bayan kaugnay ng usapin ng flood control scandal. Iginit Attorney Ade Fajardo, legal counsel nitong si Romualdez at tumatayo rin bilang tagapagsalita nito na nararapat silang mabigyan ng sapat na abiso ng Office of the Ombudsman kung may mga pahayag man si dating Public Works Secretary Bonoan at iba pang mga testigo laban sa dating House Speaker upang magkaroon ng tsansa na makapagbigay ng kaukulang tugon. Iniling din ang kanyang legal team na makita ang mismo mga pahayag ng 28 na mga bagong testigo ng Ombudsman upang formal na makapagsumiti ang mambabatas ng kanyang kaukulang tugon at counter affidavit. Nagsimula nga ang pagkakasangkot nitong si Romualdez sa kontrobersiya noong Setyembre ng taong 2025 nang pangalanan siya ng ilang contractor at dating security personnel sa serye ng mga pagdinig dyan sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Ilang pagkakataon din mga kabombo nang matinding itinanggi ng mambabatas ang pagbibintang sa kanya kaugnay doon sa kickback at iginit na wala siyang kinalaman sa paglalabas ng pondo o sa pagpapatupad ng mga proyekto ng Department of Public Works and Highways. Muling binigyang diin ng kanyang legal spokesperson na itong si Romualdez Rao ay walang matibay at mapagkakatiwalaan na testigo laban sa kanya. Direktang mag-uugnay ukol doon sa pagkakasangkot sa flood control scandal. At kaugnay pa rin ito mga kabombo, mga consternation na irapol na din agad itong kaso ni Romualdez at saang division kaya ng Sandigan Bayan mapupunta itong kanyang kaso para naman isa lang sa paglilitis. May balita si Bombo Kim de Guzman.
8: Hahawakan ng Sandigan Bayan 3rd Division ang kasong plunder na inihain ng Ombudsman laban kay dating House Speaker Martin Romualdez, Acobico Party List Representative Zaldi Co at dalawa pang sangkot sa maanumalyang flood control projects. Ngayong hapon, personal na nagtungo sa Sandigan Bayan si Assistant Ombudsman Attorney Mico Clavano upang ihain ang kaso sa korte. Binigyang linaw din ito ang silbi ng recantation. Sinabi pa nito na hindi ang sino man ang magsasabi ng totoo, kundi Ipapaubayan na lamang nito sa huskado ang desisyon. Sa isinampang reklamo, iniugnay ng Office of the Ombudsman ang mga akusado sa umano'y irregularidad sa pagpapatupad ng mga flood control project. Hiling pa ng Assistant Ombudsman na mabigyan ng warrant of arrest ang mga sangkot matapos umano'ng makita ang sapat na basihan sa isinampang kaso.
9: Kasama po yung mga staff no ng Office of the Ombudsman at ngayon po na naka-file na, naka-docket po, dadaan po sa proseso ng Sarigan Bayan. At sa lalong madaling panahon, sana po ay mag-i-issue po ng isang warrant of arrest. Ang totoong epekto po kasi ng recantation ay dagdag ebidensya. Hindi po ibig sabihin na dahil may recantation, itatapon na po yung original affidavit. Hindi po ganun sa batas, no? Dahil isa doon sa dalawang affidavit ay sinungaling. Kaya kailangan hindi kami, hindi sila ang magsasabi kung alin ang totoo. Sa husgado na lang natin idadala yung dalawa.
8: Samantala, ilang grupo ang nagsagawa ng kilos protesta sa labas ng Sandigan Bayan. Panawagan ang patas at transparent na proseso sa pagdinig ng kaso. Iniuugnay si Romualdez at Po sa umano'y kickbacks at pagkamal ng hindi nararapat na yaman na tinatayang aabot sa 56 billion pesos mula 2022 hanggang 2025. Mula rito sa Sandigan Bayan, nag-uulat Bombo Kim de Guzman and this is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radyo! Bombo!
2: 16 na minuto na makalipas ang 6 ng gabi sa ibang mga malalaking balita. Hiniling ni Senator Judge Irvin Tulpo na parapin sina Colonel Raymond Lachica at Colonel Dennis Nolasco sa Senate Impeachment Court. Ito ay upang personal nila na masagot ang mga katanungan kaugnay sa paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Ang dalawang military official ay parehong nabanggit sa pag-usad ng trial laban kay Vice President Sara Duterte dahil sa umano'y pareho sila na nakatanggap ng milyon-milyon talaga ng confidential funds para sa pagpapatupad ng mga programa ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Ayon kay Senator Judge Tulpo, pare-pareho ang mga Senator Judge na nagnanais na matanong ang dalawa kung saan ba nila ginamit yung naturang pondo at nais ng mga miyembro ng kapulungan na paharapin mismo ang naturang mga opisyal. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Judge Erwin Tulpo.
10: It seems like we're finishing Article 1 now. We're talking about Articles, I think, 3 and 4. The question, Mr. Presiding Officer, and I would like to ask the prosecution, are we going to see Colonel Lachica and Colonel Nolasco here? Because I've been reading in the newspaper and news online that the prosecution saying that they do not need to present Colonel Lachica anymore and Nolasco. When in fact, Mr. Presiding Officer, all of us here, Senator judges, would like to ask questions. Gusto po nating matanong si Colonel Lachica, ano ba talaga? May kinalaman ba ang Vice President dito? May basbas ba siya? O binulsa mo lang? Ikaw lang ang tumira ng lahat na yan.
2: Bagyan ng mga pahayag ni Senator Judge Erwin Tulpo para naman kay Lead Prosecutor Representative Jerby Luistro na pagdesisyonan ng House Panel na hindi na paharapin pa ang dalawang military colonel dyan sa impeachment court. Anya, nakakumpleto na ang mababang kapulungan ng Kongreso na kanilang nais na ipresenta ukol sa umano'y manumalya na paggamit ng pangalawang pangulo ng confidential funds at hindi na kailangan pa na ipresenta ang dalawang opisyal ng militar. Gayon man, nanindigan itong si Trial Presiding Officer Senator Chis Escudero na kung kakailanganin na ipatawag ng mismong korte ang naturang mga opisyal bago pa man mag-render ng desisyon ang impeachment court ay gagawin ito ng korte. Narito ang bahagi pa ng impeachment court.
11: It is our humble submission that the allegation of misuse and misappropriation of confidential fund have been satisfied already by the testimony of the witnesses presented, Your Honor.
12: So you won't present them anymore? That's your intention,
11: Your Honor.
12: Now, to answer the Honorable Senator Judge Erwin Tulfo, we do not know yet if the defense will call Lachica and Nolasco, because I believe they are listed too as a common witness supposedly by both parties in the pretrial order. So there may still be a chance. But should that not happen, Senator Judge Erwin Tulfo, nothing prevents the court from calling a witness, not only as amicus curiae, but also as a witness, or even recalling a witness for that matter, should the court decide at the proper time to do so. But that would come after, if at all, the presentation of the evidence in chief of both parties.
2: Bagi naman niya ng pagtugon itong si Presiding Officer Chis Escudero at dyan sa mga pahayag ni Representative Jervy Luistro na bahagi ng prosekusyon kaugnay sa kaso na kinakaharap ni Vice President Sara Duterte. Kaugnay pa rin mga kabombo ng naging takbo ng impeachment trial, ilang mga pangalan at nakatala doon sa acknowledgement receipt ng Office of the Vice President at Department of Education ay wala raw sa record ng Philippine Statistics Authority. May balita si Bombo Angelo Aganon.
13: Bombo Dennis, walang records ng pagkabuhay, pagkamatay o ikinasal. Base sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, ang halos 1,685 na pangalan sa acknowledgement receipts na umano'y binayaran ng Office of the Vice President at Department of Education para sa kanilang mga confidential operations. Yan ang lumabas sa Day 22 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa pagharap ng testigong si Philippine Statistics Authority Assistant National Statistician Marisa Grande. Sa direct examination ni Counsel for Prosecutor Attorney Divina Gracia, kinumpirma ni Grande na walang record sa PSA ang halos 398 mula sa 677 na payees ng Department of Education at 1,287 naman mula sa 1,992 na payees ng Office of the Vice President. Lumabas din batay sa datos ng PSA na sa kabuuang 2,669 ng pangalan, 152 lamang ang may single match entry o eksaktong kaparehong tala, kung saan 27 sa mga ito ay pumanaw na, 25 naman ang mga bata pa, kabilang ang tatlo na wala pang tatlong taong gulang noong 2022. Sumentro si Attorney Divina Gracia sa pagtatanong sa mga binayaran ng mga ahensya na pumanaw na ng mga taong 2011, 2015 at 2021, ngunit sa acknowledgement receipts na bayaran pa ito noong 2023. Dahil dito, kwestiyon ng prosekusyon kung ano ang impormasyong maibibigay ng taong pumanaw na, bagay na agad namang tinutulan ng depensa at sinustained ni Presiding Officer Senator Judge Francis Chis Escudero. Kung ganyan, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag o ang pagtatanong ni Attorney May Divina Gracia kay Marisa Grande.
14: Anong edad ni Emilio Saga nung namatay siya ng 2022?
15: Siya po ay 49 years old po. 49 years.
14: Punta naman tayo sa Certificate of Death ni Fortunato Salig. Batay po dyan sa Certificate of Death na yan, ilang taon ang patay si Fortunato Salig noong 2022?
15: 11 years po. Noong 2022.
14: Miss Grande, maliban sa mga binanggit nating pangalan, ilan pa base sa certification or sa verification nyo ang nahanap na single matched entry na may death certificate?
15: Meron pa po bali 34 na may death certificate po.
14: Okay. By the way, Miss Grande, let's just backtrack a bit. Medyo nakaagupan silang sa akin yung mga sinabi mo, mga taong namatay na. Sa pagkakawari mo, Miss Grande, ano po kaya mga impormasyon ang maibibigay nitong mga patay ng tao na ito noong 2022?
16: Objection, Your Honor. Speculative, Your Honor.
12: Sustained.
13: Kasunod niyan, Bombo Dennis, tinutukan din ng prosekusyon ang mga pangalan sa acknowledgement receipts na mga batang wala pang isang taong gulang noong 2023 kung saan ginastos ang confidential funds. Pinakabata sa mga ito ay 2 buwan na sanggol pa lamang kung saan namatay ito noong 1965 pa. Samantala, iginiit ni Attorney Justin Gular ng Defense Counsel sa kanyang cross-examination na hindi lahat ng

0: Yes po, sir.
1: Yes. And in the same manner, the PSA hindi din kayang ikumpirma kung lahat ng mga kasalan sa Pilipinas ay nakarehistrado sa sistema nyo. Tama po ba?
0: Yes for now, sir.
1: Yes. Now, so you confirm that it is possible that a certain birth did in fact occur, but it is not registered in the CRS database.
0: Based on the data po, there are births not registered.
1: Yes. And you do confirm that it is also possible that a death had in fact occurred, but it is not registered in your database.
0: Yes, there are deaths na unregistered, but there are process also to reconstruct or to file delayed registration.
1: Maraming salamat, Pam. I'll take that answer. And you also confirm na posible din po, ma'am, na my marriage that was celebrated pero hindi rehistrado sa CRS database natin.
0: Yes po, sir.
2: Kaugnay niyan, lumabas sa interjection ng Senator Bam Aquino na noong 2020 ay halos nasa 96.6% na ng kabuuang populasyon sa bansa ang nakapag-register ng kapanganakan sa PSA at tumaas ito sa 97% noong 2024. Sa huli, nilinaw ni Presiding Officer Senator Judge Francis Chis Escudero sa kanyang pagtatanong kay Grande na ang pagtitistigo nito ay nakabase lamang sa mga datos ng PSA at hindi mula sa acknowledgement receipts ng mga ahensya. Hindi rin aliya niya personal na kilala ang mga naturang pangalan ng kanyang binerify. Nilinaw din sa pagtatanong ni Escudero na hindi nangangahulugang tumugma sa single match entry ng PSA ang pangalan sa acknowledgement receipts, masasabi na naiisang tao lamang ang mga ito. Aminado rin si Grande na hindi pa maituturing na universal ang CRS ng ahensya dahil hindi pa nakaregister dito ang lahat ng datos ng mga pinanganak, namatay at kinasal na Pilipino sa bansa. Narito at pakinggan naman natin ang mga bahagi ng pagtatanong ni Presiding Officer Senator Judge Francis Chis Escudero kay Marisa Grande.
3: When you say universal, hindi pa universal, hindi pa lahat ng Pilipinong nabubuhay ngayon nandun, hindi pa lahat ng Pilipinong namatay nandun, hindi pa lahat ng Pilipinong kinasal nasa CRS ninyo.
0: Yes po, sir.
3: Would that be a fair statement, ma'am?
0: Yes po, Your Honor.
3: Yes, and finally, second to the last, single match entry. Kung hindi sa universal, hindi porket may single match entry kayo na nagmatch dun sa pangalan binigay, siya na talaga yon. Kasi may entry kayo na 53, similar yung, ano sabi niyo? Most likely matched. May pangalang 907 ang most likely matched sa birth, 305 ang most likely matched sa marriage, 53 ang most likely matched sa death.
0: Your Honor, sinabi namin na most likely, one most likely birth record, for example, using that name po, it has an exact match na may isang record po na nasa database.
3: Pag sinabi mong single match?
0: Yes po, Your Honor.
3: Meaning may isang kamatch siya, hindi siya madaming kamatch?
0: Isa lang po, yes, Your Honor.
3: Pero hindi rin nangangahulugan na siya ngayon?
0: Yes, possible po, Your Honor.
3: It posibleng hindi pa rin siya yun?
0: Possible, Your Honor.
4: Okay, Bombo Angelo?
2: Yes, Bombo Dennis.
4: So, kailan kaya mangyayari kung sakasakali na hindi na ipatawag ng panig ng prosecution itong si Nolasco at La Chica, lalo't inaasahan na within this week ay makukumpleto na yung para sa artikulo na ito ng impeachment against the Vice President, no? Itong part na ito ng article of impeachment. Pero kailan aasahan ang posible na aksyon ng Senate Impeachment Court para naman dito kina Nolasco at La Chica batay doon sa sentimiento ng mga senator judge?
2: Pinaliwanag na yan, Bombo Dennis, ni Presiding Officer Escudero, ano, na pagkatapos magpresenta nitong prosecution at defense counsel ng kanilang mga witness at mga ebidensya, doon lamang magkakaroon ng kapangyarihan itong impeachment court na magpatawag ng mga testigo na nais nilang mag-testify dito sa impeachment court upang malinawan itong mga senator judge. Bombo Dennis.
4: Okay. With that, maraming salamat, Bombo Angelo.
2: Mula rito sa Senado ng Pilipinas, ako si Bombo Angelo Ganan and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
4: 30 minuto na makalipas.

0: ang ika-anim ng gabi. Papa tayo ng mga karagdagang report kaugnay pa rin ng impeachment trial sapagkat yung hindi pagharap ng testigo na si Edward Fajardo ay wala raw magiging kabuang epekto sa mga ebidensya at pagpresenta ng prosecution. Si Representative Luis Troy sinabi naman na walang bagong testigo na ihaharap na nakapokus sila sa tatlong iba pa na mga testigong target nila na makunan ng mga pahayag. Alamin natin ang mga karagdagang update mula kay Bombo Annalee Soberano.
1: Iniyak ni Batangas Representative Jervie Luis Troy na hindi makakaapekto sa presentasyon ng kanilang ebidensya ang hindi na pagharap ng testigong si Edward Fajardo.
2: Ayon kay Luis Troy, dahil sa medical condition ni Fajardo, hindi na nila itutuloy na gawing testigo ang nasabing individual. Ayon pa sa mga pambabatas, ito ang dahilan kung bakit nag-alok ang prosecution ng maraming stipulation na karamihan ay tinanggap naman ng depensa. Sabi ni Luis Troy, tanging sa terminong gagamitin lamang, nagkaroon ng hindi pagkakasundo ang depensa at prosecution kung transfer o disburse ang gagamiting termino. Dahil tinanggap ng depensa ang mga stipulation na inahain ng prosecution, sinabi ni Luis Troy na ito ang dahilan kung bakit maaari na nilang hindi ituloy ang testimonya ni Fajardo. Pakinggan natin si Representative Jervie Luis Troy sa pagtatanong ng Bombo Radio.
3: Good afternoon po, Ann Soberano po ng Bombo Radio. Kongs, tanong ko lang po, ngayong hindi na po haharap si Edward Fajardo bilang witness ng prosecution dahil sa medical considerations, may magiging epekto po ba ito sa mga ebidensya at presentation ng prosecution o wala naman po?
4: For us, wala po siyang epekto, and that is the reason why we did a lot of offer for stipulation at ang majority naman po doon ay tinanggap ng depensa. I think the disagreement between the defense and the prosecution lies only on the use of the terminology transfer vis-a-vis disburse. But substantially, the offer for stipulations made by the prosecution was accepted by the defense, reason why we already moved to dispense with the testimony of Edward Fajardo. I wish to add that this is in line as well to our consideration for the medical condition of Edward Fajardo, having seen in his medical certificate that he suffered from infarct, hypertension, diabetes, and was even advised to extend his rest for another 30 days. And counting 30 days from today, that would be October already. So to show as well our concern and sympathy for Edward Fajardo, the prosecution decided already, as we have manifested, to dispense with the testimony of witness Edward Fajardo.
2: Sa panig naman ni Prosecutor at Manila Representative Joel Chua, sinusugan nito ang pahayag ni Representative Luis Troy kaugnay sa pag-drop na ng prosecution na iharap bilang testigo si Fajardo. Sinabi ni Chua, si Fajardo ang dating Special Disbursing Officer ng Department of Education na siyang nag-disburse ng confidential funds sa security officer na si Colonel Dennis Nolasco. Nilinaw naman ni Chua na ang paggamit ng aliases sa confidential operations ay hindi pinapayagan sa ilalim ng batas. Tugon ito ni Chua sa pag-amin ni Defense Counsel Attorney Justine Nicole Gular na ang mga pangalan sa acknowledgement receipts na isinumite ng Office of the Vice President at Department of Education. Sabi pa ni Chua, kung mga alias lamang ang mga ito, labag ito sa anti-alias law. Pakinggan natin si Representative Joel Chua.
5: Po yung dahilan kung bakit po kami nakipag-stipulate para lahat yung mga itatanong namin kay Edward Fajardo ay makuha na namin. At kanina naman, pumayag naman yung defense na mag-stipulate. So halos lahat naman ng mga gusto namin na makuhang tanong ay pumayag naman ang defense. At kanina, on record, ay naipasok na ito sa stipulation. Kagaya na sinasabi ni Congresswoman Jinky, na ang tanging pinag hindi malamang pagkasunduan ay yung paggamit ng disbursement at saka yung pagbigay. Which sabi naman din ng ating presiding officer ay ginagamit interchangeably.
2: Isusunod na ng prosecution panel ang pagharap sa Article 2 ng impeachment o ang unexplained wealth ngayong patapos na ang pagdalangkay sa maling pagusta sa confidential funds. Ayon kay Luistro, huwag munang ma-excite ngayong malapit ng tatalakayin ang unexplained wealth. Giit pa ng mambabatas, may tatlo pa silang testigong ihaharap bago tuluyang tuldukan ang issue ng confidential funds. Kabilang sa ihaharap ng prosecution, sina Attorney Sunshine Fajarda, ang asawa ni Edward Fajarda, Police Major Jovelyn Magay at si Brasilio Sabaldan, ang Commission on Audit Official mula sa Intelligence and Confidential Funds Audit Office. Pakinggan natin si Representative Gervil Luistro.
4: Huwag muna siguro tayong ma-excite for unexplained wealth because apparently we still have 3 witnesses for confidential fund to be presented tomorrow until Wednesday, no? I'm sure Chair Ace has something to add to that.
2: Exciting at interesting para kay dating mambabatas at prosecution spokesperson Robert Ace Barbers ang pagdalakay sa article o ang unexplained wealth. Sinabi ni Barbers, kaabang-abang ang nasabing artikulo dahil napakaraming mga ebidensya at dokumentong kaugnay sa hindi maipaliwanag na yaman ni Vice President Sara at ng kanyang asawang si Attorney Man Scarpio. Kaya panawagan ni Barber sa publiko na subaybayan ang pagtalakay sa nasabing artikulo. Binigyang diin naman ni Barber na ang mga aliases ay hindi pwedeng gamitin para pagtakpan ang maling paggamit ng pondo ng bayan. Ipinunto ng dating mambabatas na ang pinakamahalaga ngayon ay mayroong accountability at ito ay hindi dapat maging confidential. Sinabi pa ni Barbers na ipinakita ng prosecution batay sa mga inilatag na ebidensya na nilabag ni Vice President Sara ang provisions ng Joint Circular 2015-01. Pakinggan natin si prosecution spokesperson Robert Ace Barbers.
6: Ang masasabi ko, ito ay magiging interesting, no? Gaya na rin ng sinabi mo kanina, exciting. Pero what is interesting in the next article is that napakadami pong ebidensya, documentary evidence that the prosecution will present and to prove the allegations na meron talagang tagong yaman o unexplained wealth o hindi maipaliwanag na yaman, no, ang ating pangalawang pangulo kasama ang kanyang husband, no, yung kanyang asawa. So siguro dapat masubaybayan ng ating mga kababayan kung ano itong artikulong ito dahil napakahalaga na maintindihan ng ating mga kababayan na isang lingkod bayan o isang public official must be transparent, must must live modest lives, no, according to the statement, the public office is a public trust at dapat pagkatiwalaan ng taong bayan, lalo na kung ang opisina o ang pwesto ay humahawak ng mga pondo ng bayan. So yun, that's why nasabi ko kanina, ito ay magiging very interesting.
1: Mula dito sa Senado, Bombo Anani Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
0: Samantala, yung panig ng depensa ay kinwestiyon naman ng consent o pagpapahintulot ng Philippine Statistics Authority sa pag-check ng personal na mga data. Alamin natin ang nakalap na impormasyon ni Bombo Jaira Anggayo.
7: Yes, Sir Bombo Dennis, kinumpirma ni Assistant National Statistician Mariza Grande na hindi lahat ng kapanganakan, kasal at pagkamatay sa bansa ay naitatala sa Civil Register System o CRS ng ahensya.
8: Sa cross-examination ni Defense Counsel Attorney Justin Nicol Gular, sinabi ni Grande na umaasa ang Philippine Statistics Authority sa mga isinusumiting records ng mga local civil registry offices. Nilaw din ni Grande na hindi nagsasagawa ang Philippine Statistics Authority ng field investigation para i-verify kung ang bawat kapanganakan, kasal o pagkamatay ay aktwal na nairehistro. Ito, balikan natin ang naging kaganapan sa impeachment court.
9: The PSA does not conduct field investigations to verify whether all births in the country is registered. Tama po ba?
4: Partly yes, sir, for the CRS, but there are other, like for example, in the census where we gather information on yes. birth registration.
9: Allow me to repeat the question po, Ma'am Grande. Particularly for the CRS, does the PSA conduct field investigations to physically check whether rehistrado lahat ng mga births dito already, sa Pilipinas?
10: Already asked and answered, Your Honor.
9: Your Honor, I'm just asking a clarification.
11: Witness will answer. She did not answer clearly the first time.
4: Okay. Yes, sir. We rely on the submission of the local civil registry offices on the registration, including the post and the Sharia. But as the PSA is also in charge in the censuses, we get information also on the birth registration.
9: Yes. And tama din po, with respect to the CRS database, hindi po nagko-conduct yung PSA natin ng field investigation to investigate whether all deaths, I'm referring to deaths, Attorney May, in the country is registered.
4: Yes, sir. We do study as to the completeness based on the available censuses and the vital statistics.
9: Yes. And similarly,
4: so we estimate kami, sir.
9: Sorry, Ms. Grande, for interrupting you. But my next question is, and similarly, the PSA also does not conduct any field investigations in relation to the CRS database to physically check whether all marriages in the Philippines are recorded, correct?
4: For that, sir, yes.
9: Yes. But you do confirm, Ms. Grande, ma'am, na nagko-conduct po naman yung PSA ng mga registration programs.
4: Yes, sir. We have the Birth Registration Assistance Project we launched in February 2022.
8: Gayunman, ayon kay Grande, ay mayroong proseso ang Philippine Statistics Authority para sa late registration ng birth, marriage, and death records. Kaya ang kawalan ng entry sa nasabing civil registry system ay hindi otomatikong nangangahulugang walang kaukulang record ng isang tao. Samantala, kumisyon din ng Defense Counsel, si Attorney Justin Gular, si Assistant Statistician Mariza Grande, kung humingi ba ang Philippine Statistics Authority ng consent ng mga individual na nakalista sa acknowledgement receipt bago suriin ang kanilang records sa civil registry system. Diretsahang sumagot si Grande na wala silang hinihingi consent at tinanong din Attorney Gular kung batid ng Philippine Statistics Authority na sensitibong personal information ang laman ng civil registry documents at kung ang pagsisiwalit nito ay maaaring maging paglabag sa Data Privacy Act. Ay naman kaya Grande ay mayroong procedures ang Philippine Statistics Authority para sa pag-release ng impormasyon alinsunod niya sa Data Privacy Act of 2012. Narito pa ang mga naging katanungan ng panig ng depensa kay Assistant Statistician Mariza Grande.
9: Kina Ms. Grande, during your direct examination with Attorney May, pinakita po kayo ng mga pangalan. Mga pangalan na si Rodolfo Traya, Emilio Sagan, Miko Alcazar at iba pa. You recall that?
4: Yes, sir.
9: May pinakita na acknowledgement receipt sa isang banda at sa isang banda naman po sa screen natin, may pinakita na record, civil registry document. Do you recall that?
4: Yes, sir.
9: Ito po yung tanong ko. Nung binigay niyo po itong mga civil registry document ng mga taong nabanggit kanina, kinuha niyo po ba yung consent nila?
4: For this particular request from the House of Representatives, we don't think na kailangan po ng consent ng individuals because the very purpose of this is the conduct already of an investigation.
9: Ma'am, hindi po yan yung tanong ko, and I hope I'll be allowed to ask this again. Did you get the consent of those individuals?
4: No, sir.
9: And are you aware that any information in a civil registry document is sensitive personal information?
4: First, sir, there is already procedures that we adopted in compliance to Data Privacy Act of 2012.
8: So Sinabi ni Grande na sinusuri muna nila kung mayroong legitimate purpose ang request at kung ang impormasyong ilalabas ay proportionate lamang sa hinihingi ng requesting agency. Tinutulan naman ang prosekusyon ng linya ng pagtatanong ni Gular na tinawag itong misleading. Maging si Presiding Officer Chief Escudero ay nagtanong kung bakit hindi umano paglabag sa Data Privacy Act ang paglalabas ng impormasyon na hiningi noon ng House of Representatives. Ipinalawanag ni Grande na pinapayagan ng batas ang pag-release ng personal information kung mayroong legitimate purpose kabilang ang request mula sa isang government agency. Narito pa ang naging kaganapan sa impeachment court.
9: You are aware that any disclosure of personal sensitive information is a violation of the data privacy.
12: I am asking if the witness is aware, Your Honor.
10: That is misleading, Your Honor, because according to counsel, mere disclosure of sensitive personal information would already amount to a violation of the Data Privacy Act.
9: Your Honor,
10: but it's clear, Your Honor, there are certain exceptions to the prohibition on the prohibition against processing of sensitive personal information, particularly applicable to this case, Your Honor, is paragraph F of Section 13 of the Data Privacy Act, Your Honor, which allows processing of personal data information.
11: Allow her to finish, counsel.
10: Relating to information that would help establish claims and defenses in proceedings, legal proceedings, Your Honor.
9: If I may be able to respond, Your Honor.
11: Let me ask the witness, counsel. Sa palagay po niya, Ms. Grande, bakit hindi niyo nilabag yung paglalabas ng impormasyon na hiniling ng camera base sa Data Privacy Act o base sa charter po ninyo mismo na dapat confidential yan?
13: Based po sa Data Privacy Act, sir, the same as mentioned by attorney, Section 13F. So, if there's a legitimate purpose and pwede po naming i-release po ito sa nagre-request na agency or individual. But most of the time po, sir, yung mga ganitong cases po ay chine-check namin what is the legitimate purpose. And then, yung mga information that we provide, we determine that is proportionate doon sa ni-request po ng House of Committee po.
11: In this instance, ma'am, ano yung legitimate purpose? Can you state it for the record?
13: Doon po sa request po nila ay nakalagay po doon on the conduct of investigation po.
11: Conduct of investigation.
13: Yeah, yung first po na letter request, that's December 2024, specifically under the Committee on Good Government and Public Accountability, the purpose indicated is the ongoing investigation.
11: At sa paniniwala nyo, exemption yon sa Data Privacy Act?
13: Yes po, sir. There is a policy that we adopt in the PSA that for any government agency or legislative, as long as the legitimate purpose is indicated po, ay pwede naming i-release yung information.
8: Live mula dito sa Senado ng Pilipinas, ito si Bombo Jaira Hagayo. And this is Momo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radyo. Bombo!
0: Samantala, sa iba nating mga balita, ang Commission on Elections ay nilinaw ang jurisdiction sa campaign contributions ni Senator Marculeta at yung election materials naman para sa Bangsamoro Region ay na-deploy na ho. Nasa 7,000 automated counting machines ang inihahanda. May balita si Bombo Isa Cotoner.
14: Ng Commission on Elections na magkaiba ang jurisdiction nito at ng Sandigan Bayan kaugnay ng kasong kinakaharap ni Senator Rodante Marculeta na may kinalaman sa campaign contributions noong 2025 elections. Ayon kay COMELEC Chairman George Sherwin Garcia, saklaw ng poll body ang mga usapin tungkol sa campaign donations, contributions at statement of contributions and expenditures o SOSE. Gayunman, wala na anyang nakabimbing criminal case o election offense laban kay Marculeta sa COMELEC. Patuloy naman ang pagtalakay ng komisyon sa posibleng administrative liability at multa habang nagpapatuloy ang proseso laban sa mga contributors. Binigyan din ni Garcia na hindi nangangahulugang abswelto na sa pananagutan ng mga nagbigay ng kontribusyon kay Marculeta. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni COMELEC Chairman George Irwin Garcia.
15: Maliwanag naman po, maliwanag na iba yung jurisdiction ng COMELEC, iba yung jurisdiction ng ibang ahensya ng pamahalaan. Basta as far as campaign contributions, donations, expenditures in relation to the election, sa amin po yan. Ito po ay hindi nangangahulugan na yung mga contributors naman o donors na hindi nag-report sa amin ay absuelto sapagkat iba pong bagay yon. Ang inamend, ang binago ng batas noong 1991 ay tungkol doon sa hindi pagre-report ng politiko, ng kandidato. Pero hindi po yung hindi pagre-report ng mismong kandidato, ng mismong donor ng kandidato or contributor ng kandidato sapagkat yun po ay ibang kaso naman. Inuulit ko, wala na pong kaso na criminal o election offense si Senator Barcoleta sa amin. Yung administrative liability naman, kung meron man, ay saka lamang malalaman kapag ka natapos na namin yung criminal determination or election offense dun sa donors or contributors.
14: Pahayag ito ni Garcia matapos nga igiit ng kampo ni Marcoleta sa Sandigan Bayan na dapat ang Commission on Elections at hindi ang Korte ang may jurisdiction sa kaso dahil may kaugnayan ito sa campaign donations at election matters. Samantala, sa iba pong balita na kumpleto na ng Commission on Elections ang deployment ng election materials para yan sa unang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na mangyayari sa September 14. Ayon kay Garcia, target nilang mayatid sa 105 na municipality at 2 lungsod ang lahat ng kagamitan bago ang September 8 bilang paghahandayan sa final testing at sealing ng mga automated counting machines sa September 12. May kabuang 5,212 na mga presinto sa BARM at nasa 7,000 na automated counting machines ang inihanda ng komisyon kabilang ang mga backup units. Muli, ang tinig ni COMELEC Chairman George Sherwin Garcia.
15: Ay ongoing na ang pagdideploy ng mga kagamitan mula sa hub namin, papunta naman po dyan sa ating mga munisipyo. Ongoing po yan, sapagkat ang gusto natin bago mag-8 ng September, which is more or less bukas, ay dapat na-distribute na yan sa mga munisipyo. Bakit? Sapagkat bago mag-11, dapat handa na ang mga munisipyo ang mga election officer namin, ang mga guro sa tinatawag na final testing and sealing na mangyayari ngayong September 12.
4: Ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Bas Radio Bombo!
0: Iba pang update mga kabombo, kaugnay sa isinagawang impeachment trial kanina, itong testigo na si Grande mula sa Philippine Statistics Authority, inawag niyang unusual yung mga pangalan ng mga payee doon sa Office of the Vice President at Department of Education Confidential Funds. Alamin natin ang iba pang detalye niyan sa ulat ni Bombo Cindy Grider.
16: Tinawag ni Philippine Statistics Authority Assistant National Statistician Mariza Grande na unusual ang ilang pangalang nasa listahan ng Office of the Vice President at Department of Education payees sa kanyang pagharap bilang testigo ng prosekusyon sa 22 araw ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay ito nang naging tugon ng Philippine Statistics Authority sa kahilingang re-verification ng House Committee on Good Government and Public Accountability sa mga record ng ilang payees ng confidential funds bilang bahagi ng investigasyon sa posibleng irregularidad sa pondo ng mga opisinang pinamunuan ni Duterte. Nang tanungin ni Attorney May Divina Gracia kung bakit inilarawan ni Grande ang mga naturang pangalan bilang unusual, sinabi niya na ito ay dahil sa kakaiba o unique na pagkakabuo ng mga pangalan mula sa 1,192 payees ng Office of the Vice President Confidential Funds. Ilan sa mga nabanggit ni Grande ay ang mga pangalan ni na Arthur Baon at Beverly Claire Pampano na kapwa nakatanggap ng tig 50,000 pesos batay sa inilabas na acknowledgement receipts ng Office of the Vice President.
13: Ako po ay nag-re-verify some of the names listed which I find na unusual doon po sa mga certifications po.
10: Bakit niyo po nasabi na unusual yung mga pangalan na inyong re-verify?
13: Nag-run through lang po ako doon sa mga listahan and I find it unusual because unique po yung mga names po na ito and conducted a re-verification using the database po.
10: Ano po ba itong mga pangalan na nabanggit nyo you found unusual?
13: Yung naalala ko po dito, yung pangalan nila Arthur Baon, Beverly Claire Pampano. So yung mga pangalan po na yon.
16: Aniya, sa isinagawa nilang verification sa mga nakatanggap ng pera bilang reward mula sa Office of the Vice President, ang mga nabanggit na pangalan ay walang umiiral na record ng birth, marriage o death sa civil registry system. Pinatungkulan din ni Grande ang iba pang pangalan na nakatanggap ng mas malaking halaga ng pera, tulad din ng Ralph Josh Bacon na nakatanggap ng 150,000 pesos at Matthew N. Queso na nakatanggap naman ng 250,000 pesos na kapwa wala rin na italang record sa Civil Register System database. Kaugnay nito, nakatanggap muli umano ang kanilang tanggapan ng request letter noong Hunyo 25 mula naman kay House Lead Prosecutor Jervie Luistro. Hinihiling dito ang re-verification at paglalabas ng certified copies ng civil registry documents para sa mga single match entry na nagresulta rin sa negatibong record para sa mga isinumiting pangalan.
17: Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Cindy Grida and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!
0: Yung issue ng double jeopardy ay hindi raw applicable sa impeachment at criminal cases na kinakaharap ni Vice President Sara Duterte. May balita dyan ng Bombo Radio Iloilo.
18: Ipinaliwanag ni isang Bombo abogado ng walang legal na hadlang para sa Department of Justice para magsampa ng iba pang criminal cases laban kay Vice President Sara Duterte kahit pa mayroon itong nakabinbin na impeachment case sa Senado. Sa panayam ng Bombo Radio kay Attorney Jeremy Moreno, professor sa College of Law ng University of San Agustin, sinabi nito na magkaibang layunin at uri ng impeachment at criminal proceedings. Paliwanag niya, sa impeachment, tinitingnan kung dapat manatili sa puesto ang isang public official batay sa mga grounds na nakasaad sa konstitusyon, habang sa criminal case ay tinitingnan ang posibleng paglabag sa penal laws. Dahil dito, hindi anya napipigil ng nakabinbing impeachment proceedings ang DOJ sa pagsasamba ng criminal case, kasama na mga kasong maaaring may kaugnayan sa mga aligasong nakapaloob sa articles of impeachment. Binigyang diin din ni Moreno na walang double jeopardy dahil ang impeachment ay hindi criminal proceeding, kaya kahit ano pa maging resulta ng impeachment case, makonvict man o ma-acquit si VP Sara, hindi ito otomatikong hadlang sa posibleng pagsasampa ng hiwalay na criminal case. Samantala, bagamat walang legal na hadlang sa pagsasampa ng criminal case habang nagpapatuloy ang impeachment, mayroon o manong departmental courtesy o discretion ng DOJ kung hihintayin muna nito na matapos ang impeachment proceedings bago magsampa ng mga posibleng kaso.
19: Technically speaking or legally speaking, there are no legal obstacles that will prevent yung Department of Justice natin na mag-file ng mga criminal cases against the Vice President relative or relating doon sa mga same allegations na inihain laban sa kanya doon sa impeachment court. Because walang legal obstacle, walang mag-prevent sa Department of Justice from filing those cases so long as yung evidence are sufficient, no? Based on its assessment na mag-file ang criminal cases.
18: Si Attorney Jeremy Moreno. Para sa Bombo Network News, mula dito sa Bombo Radio Iloilo, ito si Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo!
20: Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by QuinBank Business Banking.
0: Ang batayan ng ating Foreign Exchange Update, mga kabombo, ay mula sa pagsasara ng kalakalan kaninang hapon. Ang resumption naman ng trading ay bukas alas 9 ng umaga. At naitala ang katumbas ng isang US dollar, umabot mga kabombo ng 62 pesos and 59 centavos. Ang katumbas ng isang US dollar. Hong Kong dollar naman, 7 pesos and 96 centavos. Singaporean dollar, 49 pesos and 30 centavos. Saudi Arabian Rial, 16 pesos and 63 centavos. Ang Euro ay 72 pesos and 52 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. Manatiling updated sa mga kaganapan sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa Ibayong Dagat Nariyan ang Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging ang Facebook Live. Sa mga lalawigan, masusubaybayan dyan sa Visayas region ang ating mga himpilan. Sa bahagi po ng Iloilo, nariyan ang Bombo Radio at Star FM Iloilo. Sa Negros Island, Bombo Radio at Star FM Bacolod. Sa Central Visayas, Bombo Radio at Star FM Cebu. Habang sa bahagi naman ng Capiz, nariyan ang Bombo Radio at Star FM Rojas. Kung kayo naman ay nasa bahagi po ng Aklan, Bombo Radio Calibo at dun sa eastern portion ng Visayas, nariyan ang Bombo Radio Tacloban. Mga kabombo at mga ka-Star Nation, bago tayo magwakas, narito ang Horacio Imperata for Deliverance from Calamities.
3: Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen.

at sa atin pong Christmas Countdown. 109 days to go bago ang Pasko. At yan ang kalipunan ng ating mga balita sa Bombo Network News Evening Edition. Ang back-to-back winners sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mapapanood at mapapakinggan ang susunod na Bombo Network News bukas, ikapito hanggang ikawalo ng umaga. At mula rito sa Bombo News Center, Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!

0: Namamayag pag na sa mga pasyalan, palengket kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isamo mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
1: Basta Star.
2: Dito sa Las Piñas, palaging nakatuto kaming magkakabarkada. Palagi kasing good vibes ang music. Kaya kung may broken-hearted man sa tropa namin, pinapanig namin sa Star FM. Para sumaya. Siyempre, informed din kami sa mga balita. Kaya, saan ka pa?
3: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
4: Star FM.
5: Star FM.
4: Star FM.
6: Star FM. It's all for you.
7: Star FM.
8: It's time to fiesta with Bet88.
9: Come dance with me.
8: Experience award-winning Bet88. Secure and fast gameplays with 24/7 customer support.
10: It's always a party at Bet88.
11: Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. For National Problem Gambling Helpline, dial 02-8248-9568. For more details, email responsiblegaming@hagcore.ph.

0: Corner.
1: Hi, buhay! Ngayon, uulan. Bukas, uulan. Susunod, uulan na naman. Para bang! Siguro kung may snow sa Pilipinas. Piling ko hindi rin deserve ng Pinas magka-snow. Kasi baka mangitim-ngitim lang din yan. No, kaya... Pero hindi rin naman deserve ng Pilipinas mabaha. At ganituhin. Papasabi ka talaga ng hi, buhay, no? And our wee team, lots of sugar free. Of course. Hello. Of course, hello. Hindi kasi syempre, no, familiar yung, kung familiar sa'yo yung boses. Dahil sa sugar free, dati nilang vocalista si Evidence. Yan yon. 20 star minutes makalipas sa 7 na gabi, 7:20 in the evening at the Philippine Standard Time. Kaway-kaway sa mga naulanan, nabasa at sa mga ayaw nang pumasok. No, yung tipong naulanan ka masyado ngayon na para bang sabi mo, ayoko nang pumasok bukas. Hindi na ako babalik sa trabahong yon. Magkatapos ko mabasa ng ganito, mapapasabi ka rin, hindi ko to deserve. I think we've all been there. Pwede nga, no, hindi lang isang araw mo nasasabi yun eh. Pwedeng araw-araw for how many years, no? Right away, at least nandito ka pa rin. And para gumaan-gaan naman ang gabi mo. I'm sure nakaka-stress din naman yung ganitong biyahe at ganitong panahon. Monday pa, tapos wala ka ng pera. Sino hindi ma-stress kapag wala ng pera? Sama mo yung sweetie-sweetie girl, Ivana Darna, and you're listening to our program, Evening Star Sweep. Happy Monday! Munti ko na malimutan, no, Lunes na nga pala. Oh, happy Lunes, mga ka-Sir Nation. Tayo po ay magbabalik tugtugan. Dito lamang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.

0: clock now.
1: Methyl salicylate plus camphor plus menthol is the generic name of Efficacin oil extra strength. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Narito ang maswerteng nanalo ng 1,000,000 piso sa Grand Draw ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
3: Ako po si Albert Bautista, nakatira sa Barangay Socorro, Murphy, Quezon City. Sa totoo lang po, hindi ko talaga inakala na mananalo ako. Sumali lang po ako at naghulog ng mga entries. Pero nang malamang pong ako ang napiling grand prize winner at 1 million pesos ang panalo ko, hindi po ako makapaniwala. Sobrang saya po namin ng pamilya ko. Malaking tulong po talaga ang 1,000,000 piso at talagang nagtasasalamat ko po ito. Maraming salamat po sa Pure Gold na aking proof of purchase na ginamit. Kaya sa lahat ng mga nakikinig ngayon, sumali lang po kayo at huwag palampasin ang pagkakataon. Baka kayo na lang ang susunod na manalo ng malaking premyo. Maraming salamat po sa Star FM, Bobo Radio at sa lahat ng mga sponsors. Talagang napakasaya po ng araw na ito para sa akin at sa pamilya ko. 1,000,000 piso po, hindi ko akalain ako ang mananalo. Maraming salamat Star FM at Bombo Radio. It's all for you, Basta Radio, Bombo.
4: 102.7 Basta! 102.7

0: 102.7 Star FM. Breaking news. Breaking news.
1: Oras po natin sa mga pulang Pilipinas sa 17 Star Minutes bago mag-alas 8 ng gabi at 7:43 in the evening at the Philippine Standard Time. Breaking news kasi rin niya siya na dating House Speaker Marty Romualdez, arestado na po. Inaresto siya sa kasong plunder. Matatandaan nga na nagsampa ang Office of the Ombudsman ng kasong plunder laban kay dating House Speaker Martin Romualdez dahil sa umano'y mahigit 7 billion pesos na kickback. Kasama rin sa kaso si dating Ako Bicol, Representative Zaldico at iba pa na sinasabing sangkot sa magkakaugnay na hakbang upang makakuha umano ng ill-gotten wealth mula 2022 hanggang 2025. Again, kasi rin isyo na po ating breaking news. Former House Speaker Martin Romualdez arestado na po sa kasong plunder. At para po sa mga karagdagang pambalita, manatiling nakatutok sa ating website at www.bomboradio.com. Okay naman po sa ating dito po sa 102.7 Star FM Manila. Samantala, kasi rin isyo tayo po ay magbabalik tutugan na muli. Ito lamang yan sa 102.7 Star FM Manila. It's all for you. Like more, share more.
0: 102.7 Star FM. Breaking news. Breaking news.

0: Star FM.
1: Star FM.
2: Basta Radyo sa FM.
3: Alos na.

Tandaan mo ako, Stray Nation, kapag ang isang tao niyaya mo, ano ba yan? Grabe, baha. Pero kapag niyaya mo na ikaw ang manlilibre, ang sasabihin niyan, para baha lang eh. Ano talaga? Stray Nation, kung nag-iiba, ganun. Nag-iiba ang isang tao kapag gusto niya talaga yung pupuntahan o kaya gusto niya yung isang bagay. Kaya hindi mo mapipilit yan. Oras natin na 34 star minutes, makaliwas po ang 8 ng gabi, 8:34 in the evening at the Philippine Standard Time. Awiting Raining in Manila mula po sa Lola Amor. Alam mo, feeling ko, kasardisyon, sila yung mga pinakamatalino sa lahat. Kasi hindi nawawala ang ulan sa Manila at sa Pilipinas. Kaya kung gusto mo rin, no, maging seasonal. Halimbawa, si Jose Marichan, di ba, never nawala. Every Christmas, nandiyan. Kahit August 31 pa lang, nandiyan na. Ang raining in Manila, hindi rin mawawala. Every ulan, nandiyan. Kaya kung tulad ka nila na nanginginig, nakahiga sa kwarto, nginginig-nginig. Malamig naman din kasi ng panahon. Wala, sa ngayon, wala pa masyadong ulan. Wala pa namang ulan, pero ang lamig. Pero alam ko, kahit malamig, mag-aircon ka pa rin. Sa mga merong aircon dyan. Sa mga favorite. Yung mga sinasabi nila, favorite daw ni Lord, mga naka-aircon. O hindi naman, alam mo ba, mas mahirap kasi taas ng bill. Ang kuryente, nako po. Bakit ganito ang ating bansa? Ano mo, narinig ko kanina sa Bombo Network News Evening Edition. Wala raw habagat at wala rin bagyo. Taray, syempre nakikinig ako. Kaya ano to? Ano, bakit? Bakit ang ulan-ulan? Ang lamig-lamig? Ikaw ba, ano mga trip mo kapag ganito ang panahon? Ano ba? Tulog-tulog lang. Recharge kasi kulang ang weekend, no? Imagine kasi Nation, natapos mo na ang Monday. Tomorrow is another day.

0: Star FM.
1: Star FM.
2: Basta Radyo sa FM.
3: Ayos na. Star

Hello! Ayan, Kiss Radio Show. Magandang evening. Ikaw ay nakikinig. Dito po yan sa 102.7 Star of Eva, Manila. Ganun talaga, pag malamig yung panahon, medyo may ano tayo, may mga MMLO. Pero at least, dito ka, Kiss Radio Show. Ayan, nagtuloy-tuloy ang ating usapan. You know, alam mo, minsan, may mga ginagawa ka, alam ko naman, may ginagawa tayo para mawala. Minsan, yung stress, kaya pampaaliw, I mean, yung tipong malibang man yung sarili mo, hindi lang puro problema ang iniisip. Minsan naman, meron tayong mga ginagawa para mas mapagaan ang ating mga buhay. Alam mo, sabi nila, naalala ko nung nag-aaral ako, kapag dinedefine, what is technology? Technology helps us to make our life easier. Easier nga ba talaga? Ay! Speaking of easier, ano yung mga bagay, Kasardation, na binibili mo kahit sobrang mahal? Ito ang ating katanungan na for tonight. Ayan, tayo po yung nakalive sa Facebook page natin ng 102.7 Star FM Manila. Ang ating tanong, ano yung mga bagay na kahit gumastos ka ng malaki, hindi ka nagsisisi? Uy, alam mo to, no? Totoo, nangyayari to kasi Ray Nation. Yung tipong kahit 25,000. Okay lang, bibilhin mo. Although may feeling na ang mahal, pero sige na nga. O, bibigyan kita ng idea habang ikaw ay nagko-comment pa dito sa ating live. Cellphone. Oh. Sige, kahit mahal, kahit 80,000 pa. Mga cellphone, oh. Kung gusto mo ng sobrang ganda, kagastos ka talaga na wala kayo. Like 80,000, 90, pero mga 100,000. Eh. Imagine. O kung ano pa, cellphone. Oh, syempre bahay. May pera ka naman, why not? Gagastosan mo talaga. Ah, yung mga appliances, yung una-una ko naisip, mga ref, washing machine. Si mahal din yun ha, kung brand new. Oh, but anyway, ito na. Ang basahin natin ang mga sagot. Again, sa atin pong katanungan, ano yung bagay na kahit gumastos ka ng malaki, hindi ka nagsisisi? Eh, sabi ni ate sa kanyang comment, pair of rubber shoes. O, yan taray ha. Totoo. Kasi yung mga rubber shoes, yung mga branded, nasa 5K, 3,000, 5,000, mahal din, no? O, yan. Tapos, ano yun, ang sabi niya, rubber shoes and yung Ahoff's album. Lalo na kapag ikaw ay isang fan. Yung mga K-pop fan. Ay, kung ano-ano pa. Totoo, parang feeling nyo, hindi kayo, wala lang yan. Kumbaga, okay lang kahit mahal, basta meron akong album nila. May merchandise and light stick. Hindi naman ako mahilig sa mga material. Minsan, nagdalawang isip pa nga akong gumastos. Kahit gustong-gusto ko na yung isang bagay. Yun nga lang, minsan, pagdating sa family, wala. Nauubos naman, kakapadala. Oh, happy birthday daw kay German Bolero. Stay cool, idol. God bless. Oo nga pala, happy birthday. HBD. Ayan na ha. Happy birthday to you. O, sunod naman natin. Ang sabi niya, Tibon, fridge, freezer. Wow, iba pa ba yung refrigerator sa fridge, freezer? Enlighten me. O, you buy a fresh meat, vegetable, fruits, some stuff, and a bottle of drinking water. Always part of family house. Taray. Pulang na lang family tree. Oh, that's very important with no regrets. Oo nga, yung ref. Imagine kasi Ray Nation, no? Okay, kaya naman siguro makasurvive kung wala kayo ref. Pero mahirap talaga. Struggle siya, lalo na kapag bibili ka ng mga isda, karne, prutas, o kung ano-ano pa. Kaya investment din yun. Bumuli po kayo ng ref. Totoo ha? Uy, hindi ako nag-endorse. Sinasabi ko lang yung katotohanan na kailangan talaga ng ref. O sunod, sabi niya, ay, hi, ganang gabi sa'yo, DJ Con. Namiss kita.
O busy lang kasi. Siguro yung bagay na pinagkagastusan ko ay yung mga bagay na ginagamit ko sa pang-araw-araw. Yung bike. Uy, totoo, mahal yun, no? Kahit mahal siya, talagang pinursige ko na pagkagastusan at wala naman akong pagsisisi na ginawa kasi nagamit ko naman po ito sa work at sa lahat ng oras. Halos siya naging source ng mga pangangailangan ko. Kaya bless pa nga ako kasi kahit ganoon lang siya, talagang dito ako masaya. Yun lang DJ ko. Thank you Star FM at palagi. I love you. Ay, welcome back. Actually, yung bike, makakabili ka sa second hand. Hindi ko na alam kung magkano ngayon. Nung pandemic kasi meron mga 10,000. Medyo mahal, no? 10,000. O kung nakabili ka halimbawa, 3,000. 5,000. Pero yung magpapalit ka pa ng mga piyesa-piyesa, syempre nag-aano kay, nag-i-improve ka. Nag-upgrade pala, nag-i-improve. Nag-upgrade ka ng ano mo, ng material dyan sa bike. Okay din, lalo na pag sa province, no? Dito kasi okay naman mag-bike dito sa Metro Manila. Kaso ang daming swapang sa daan. Mamaya, pag kanan mo, kumanan din siya. Ay, naku. Mas maganda mag-bike kapag open talaga. Ito naman ang sunod, sabi niya, masarap na food. Uy, alam mo, thank you sa comment mo, ha? Kasi, alam mo, kapag kumakain ng masarap, minsan, nakakakonsensya, lalo na pag mahal yung pagkain. Alam mo yun? Yung tipong, alam, mahal ng kinain ko. Eh, pare-pareha sila naman, napupunta lang din sa tiyan. Pero, totoo naman, masarap na food. Ano din siya? Deserve. Huwag ka namang hinayang. Kitain mo naman eh. Nakain mo naman. Masarap na food. Correct. O sunod, sabi niya, ang pinakamagandang bagay na kahit gumastos ka ng malaki ay hindi mo pagsisihan ay mga investment sa iyong sarili. O kalusugan at mga alaala. Ay! O bagamat magkaiba ang prioridad ng bawat tao, may mga particular na gastos na halos lahat ay sumasang-ayon na sulit at walang panghihinayang sa huli. God bless, good health, and more power. Gusto ko yun na, totoo rin. Investment sa sarili, sa health, at sa memories. Ang memories, dyan papasok yung mga travel. Oh, hindi ko pa nararanasan yung travel-travel na ano eh, kasama yung mga friends. Kasi di ba mayroong mga video, magkano sa tingin mo yung gagastusin mo, tapos sasabihin nila 5,000, 3,000. Tapos pagkatapos ng trip nila, yung nagastos pala nila 30,000, isang tao lang ha, 30, 50, mga ganun, 25. Pero sobrang feeling ko, sobrang mahal naman nun. Pero again, hindi ka magsisisi kasi nga, memories mo rin yun. Mga alaala na ikukwento mo hanggang dulo ng panahon. Na at least ikaw nakapunta ka doon, nakapag-swimming ka sa Palawan, sa Bicol, sa Bohol pala, sa mga white sand, white beach, o kaya naman nakaakyat ka ng Mount Everest, kung ano man, 'di ba? Sunod, sabi niya, good Ate Yvonne, yung phone na mamahalin na hindi ko pinagsisisihang bilhin. At di naman nasayang ang pera ko sa phone na yun. At least, yun yung pakiramdam mo na worth it siya. Ang mahirap kapag sobrang mahal, tapos marirealize mo sa kalagitnaan na, hala, hindi pala maganda. Eh, hindi na pwede mag-return. Diba? O at least nagustuhan mo siya. Good for you. I'm happy for you. Sunod naman, ito sabi niya, good PM! Sabi naman DJ Won. Para sa akin, siguro yung mga gamit sa bahay, tulad ng rice cooker, electric fan, malaking gastos pero hindi ako nagsisisi. O, pakigreet daw, happy birthday, DJ E. German! O, yung dami buwabati sa'yo, oh! Yes, rice cooker! Naalala ko, alam mo, naranasan ko rin yung ano, yung uling-uling magsasayang sa panggato. Okay naman din, masarap din naman. Matagal nga lang. Pag rice cooker kasi, iwanan mo lang dyan. I-charge mo, ganyan. Parang sin charger lang eh. Iwan mo lang, okay na. And sa electric fan, hayaan mo pag lumaki-laki pa yung budget mo, magpa-aircon ka na.
O sunod, sabi niya, good evening DJ Von, yung merchandise ng aking favorite kong Blooms. Maraming photocards nila, mga t-shirts, CD at iba pa. Makapag ikaw talaga ay stan, tama ba? Stan or fan? Hindi ka manghihinayang eh, kaya sobrang mahal. Ewan ko, ako namamahalan ako sa mga photo ko, photo card ng mga idols. Yan. Alam ko, idols tawag dyan eh. O sunod, sabi niya, para po sa akin ay yung kumain ka sa uri ng buffet. Once in a lifetime, napakalaking bagay na po yun para sa akin. Yun lang po, salamat po, happy Monday! Oy, ate, magkano bang unlimited eat all you can dyan? Alam ko 1K eh. 1K per person or 1.5 na. Ako hindi ko pa natitikman dyan. Tsaka nakakalula kasi iba't ibang lugar merong pagkain, di ba? Hindi mo naman makakain lahat. Pero once, totoo, once in a lifetime experience. At yung talaga maging thankful ka. Ang saya-saya kaya kumain ng masarap. Yun yung isa sa mga grateful din ako, personally. Nakawala siya ng lungkot, yung kumain ng masarap. Lalo na pag libre yan, ano ba? O, ito sunod, sabi niya naman, good evening, Adel Yvonne, shout out. Ayun o, mga senior na junior pa, taray. Senior junior bikers sa QC at Caloocan. Hi! O para sa akin, yung ginastusan ko na malaki na hindi ako nagsisi, yung bahay namin. Yung bahay namin at yung bisikleta ko. Ginastusan ko talaga, hindi ako nagsisi. Kasi gamit ko naman. Malaki din ang pakinabang sa akin pag umuwi ako, hindi na ako namamasahe. Menos gastos at exercise pa ako. Ilan po, Idol, God blessing. So, yung God blessing. I love it. Kaya nga ako malakas ng loob ko, magbabike din ako. Yun. Kaso syempre, pag may dala ka, mahirap din. Buti kung ano ka, yung pro, professional, yung talagang master ka sa pagdating sa bike. Bikeries. And thank you. Meron pa ba tayong comments? Alam mo ka, Sir Dishon, siguro ito yung mga panahon na dapat, ano ka, maging masaya ka na nakagastos ka. Diba? Although sobrang mahal, pero at least meron ka at nagkaroon ka kaya ka nakagastos. Hopefully, masaya ka sa binayaran mo. Sa binili mo, lalo na. Walang sumagot ng TV, no? Di ba kayo masaya sa TV? Pili ko kasi wala na masyadong nagti-TV. Paano? Para yung cellphone. Sapat na rin kasi, no? Pag may cellphone ka, may internet, okay na. Pero ikaw, sa pag gusto pong humabol, pwede ka mag-comment dito po mismo sa ating live. Again, ang ating pong katanungan is, ano yung bagay na kahit gumastos ka ng malaki, hindi ka nagsisisi? Eh, paano kung nagsisisi ka na pala ngayon? Agay! Sige lang, ano mo lang, event out mo lang. Release it. Release it from your wallet. Siguro ako yung pinakamalaki kong nagastos. Cellphone, ganun. Actually, hindi ko na alam. Feeling ko kasi pag pinagsama-sama na, ang laki na pala. Alam mo, may tinatawag nga na microspending. Bayad ka ng, kala mo, mura lang kasi 500, ganyan, 1,000. Nakakailang 1,000 ka na. Yun pala, umabot ka na. 20, 30, hindi mo na mamalayan, siba? Kaya ka medyo ayokong pag-usapan to eh. Tiyari. Kaya din na natin, ready na ba ating mga live viewers comments sa ating comment section? You know, happy Monday! Sorry, Von, paano maging magastos ng savings? Ano? Shoutout, tamang talpak habang naka-star. Ano yan, sugal? Uy, napindot ko doon. Hi, ganang gabi. So, na namin DJ sa akin po. Ticket pa uwi ng Pinas every year. Oo nga.
nga, no? Totoo yan. Mahal-mahal pa naman ang ticket. Pag lalo na pagtaga... Basta pagtaga malayo ka, mahal ticket. Kumuha ako last month, July 16 to August 15. Nasa Pinas po ako. Nakapag-Taiwan kami ng mga pinsan. 4 nights kami. Tapos nag-solo ako sa Osaka. Naka-5 nights po ako. Bale, 6 times ko nakita ang Naiya Terminal. Terminal 3. Pero sulat lahat ng gastos at memory na nagawa ko last month. Ingat po pawe from Madrid, Spain. Alam mo sana all... Gusto ko yan eh, yung makaka-travel-travel ka. Enjoy it while it lasts. Yun, in a positive way, ha? Totoo yun. Hanggat meron, why not? Enjoy mo lang. Enjoy mo ang buhay. Alala ko yung kanta kanina, Hi Buhay, Hi Buhay. Hi Buhay nga naman. Oh, habang malamig pa ang panahon, kasi radio show, nagde-decorate ka na ba dyan? Nagsasabit-sabit ka naman ng Christmas... yung lantern? Or Christmas light ang aga? Huwag muna sa Christmas light at maulan. Safety first, ha? Oras na natin for 3 star minutes bago po mag 11 ng gabi. 10:57 in the evening ang ating Philippine Standard Time. TYSM sa lahat po ng mga nakatune in sa atin. Ikaw man ay silent listener, silent viewer, bahala ka dyan. Ako yung kasama yung sweetie girl, Yvonne at Zarina. Magbabalik tugtugan tayo sa Star Nation. Dito lamang yan sa 182.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.

Hoy! Morning na! Gising na! Samahan na ang Star FM!

Hoy! Gising na! Morning na! Samahan na! Ang Star FM!

Pinoy, morning na, gising na, samahan na ang Star FM.

0: Star FM, top of the hour news.
1: Star Nation, narito na ating top of the hour news sa oras na ito. Naghain ang kampo ni dating Speaker Martin Romualdez ng urgent motions at manifestations para ito'y manatili muna sa pagamutan. Ang nasabing hakbang ay kasunod ng paglabas ng warrant of arrest ng mamabatas mula sa Sandigan Bayan dahil sa kasong plunder dahil sa manoy anomalya sa mga flood control projects. Sa 12 pahin ng dokumento na isinumite ng abogado ng mamabatas ay napisuan nila ang anti-graft court ng later representatives ay nakakonfine sa Cardinal Santos Medical Center sa lungsod ng San Juan dahil sa ilang mga dinaramdam. Ay bilang sa mga dinaramdam nito ay hypertension, type 2 diabetes mellitus, hyperthyroidism at coronary artery disease. Mahigpit din ang minomonitor ng mga doktor ang lagay ng kalusugan ng mababatas. Paliwanag nila na ito ay hindi nakangaulugan na iniiwasan ng mababatas sa pag-aresto. Nakatakda naman magsagawa ang Sandigan Bayan ng 3rd Division ng pagsusuri sa kalusugan ni Romualdez. Una rito ay kinumpirma ni Interior Secretary John Fecremulla ang paghahain nila ng warrant of arrest kay Romualdez habang ito ay nasa pagamutan. Dagdag para opisyal na nakabantay ang mga kasapi ng kapulisan sa pagamutan matapos sa sumailalim sa dokumentasyon si Romualdez.

0: You look pale.
1: I mean, you boys. Pero maputla, maputla ang sila.
2: Ayan, Star Nation, ang ilang tinig ni Secretary John Vic Remulla.
3: Star FM, top of the hour news.
2: Star Nation, para sa iyo pang managbabagang balita sa loob at labas sa bansa, pumatalama sa ating website www.bomboradio.com.
4: You've just heard the top of the hour news on Bombo Radio Philippines.
5: Basta Radio Bombo!
3: Star FM,
6: the best music station across the nation.
5: Kwelang-kwela ng mga DJs.
6: Ang galing sa information.
3: Fully digitalized. It's all for you.
7: Star FM across the nation.
8: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengke at kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isamo mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
3: Basta Star.
9: May po dito mga chupers sa Malabon, talagang ginaganahan. Pumasada, basta Star FM ang kasama magdamag. Like mo, share mo.
5: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
10: Star FM.
11: Star FM.
10: Star FM.
3: Star FM. It's all for you.
12: Star FM.
3: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
13: The Philippines number one, Star FM.
2: 102.7 Star FM is a proud member of the Kapisanawa Broadcaster ng Pilipinas and the music station of Bombo Radio Philippines. Star Nation, oras sa buong abluan ng Pilipinas, 5 star minuto na, makalipas sa alas 5 na nagbabagandang madaling araw, 5:05 in the morning.
13: Star FM across the nation.
14: Antonio Lambada.
15: Good morning!
16: Morning mo ay sasaya! Kaya, get ready na! Makisabay sa Morning Stars Week! Morning Stars Week!

0: FM.
1: Or FM.
0: Antonio.
2: Look out!
0: Lambada. Dumadagundong na sa buong Metro Manila.
3: Star FM. Star FM.
4: 102.7 Star FM. It's all for you.
5: Like mo? Share mo?
4: Aras-aras Star Nation, Cebu, Kabuluan, Pilipinas. Labing anim na Star Minuto na makalipas alas 5 na nagmamagandang madaling araw. 5:16 in the morning. Maganda Star Morning Hill sa mga Star Nation natin. Lali mga Star Nation natin na pagkagisi sa umaga, binubuksan agad ang pintuan o dinamakay ang pintana. Tinitingnan kung umuulan ba? Yan tayo eh. Kapag ka umuulan, may pasok ba? Misa tayo na nag-iisip eh, no? Kapag ka umuulan, pag gambon, ay may pasok yan. Pag malakas ang ulan, ay feeling ko magsususpend yan. Ay, naka magandang Star Morning yun sa mga Star Nation natin, ha? At good morning. Ngayon po ay araw ng Tuesday, September 8, 2026. Yan, sa mga Star Nation natin, kawalong araw ng Bermans. Kamusta naman ang iyong Bermans? Oo, at panigurado eh, yung kahapon. Oo, parang may big word kayo nalaman na kahapon, ha? Ang big word daw ay big fish. Hello po sa lahat mga Star Nation natin. Kasama niyo na po ang inyong lingkod. Hanggang alas 7 na umaga. Checking on your radio ang inyong Happy Man every day. At yung kapartner sa Tawaran, ang DJ na Heart of sa Hagabal pa at Yummy pa. Rawr! Star DJ Antonio Rabada is my name and music is my game. Hanggang alas 7 na umaga Star Nation sa ating programang Morning Star C. Marami tayong pag-uusapan. Ako na pong balang bigay po sa inyo ng jump ang sa impormasyon, rayon sa kulitan at a face sa lambadahan. Dito pa rin po yan sa inyong impilan na nag-atid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo!
6: Mega Manila's best music station!
4: Para sa buong kapuluan ng Pilipinas, 18 star minuto na makalipas sa alas 5 na nagbabagandang madaling araw, 5:18 in the morning!

0: FM.
1: Kayo'y nakikinig kay Antonio
0: Lambada.
1: Antonio
0: Lambada.
1: Mga balita noon, kasaysayan ngayon, kaganapan sa petsa. Kasama ang tagapagbuklat ng nakaraan, Antonio Lambada.
2: Starvation, ngayong araw ay September 8, 2026. Atras po tayo, tanamin po natin ang mga balitang nangyari sa panahon ng iba-ibang taon na ikawalo ng Setyembre. September 8, taong 1892, kasaysayan sa Pilipinas, Star Nation. Sa pechang ito,

0: Isinilang si Natividad Almeda Lopez sa lungsod ng Maynila. Siya ay naging apugado noong 1914 na kung saan kinukonsidera na ang profesyon ng abugasya ay dominante ng mga kalalakihan. Naging aktibo sa pamamahayag para sa mga kababaihan si Natividad noong taong 1918. Sa kabila ng pagiging dominante sa bilang ng mga kalalakihang abogado, siya ang naging kauna-unang babaeng hukom sa bansa noong 1934 sa lungsod ng Maynila. Nanatili si Judge Lopez sa pagiging hukom hanggang 10 taon. Nakatanggap din siya ng maraming pagkilala kasama na ang dalawang Presidential Medals of Merit at Presidential Award sa pagkilala sa kanyang naging abag sa pagtatanggol ng mga karapatan ng mga kababaihan sa lipunan. September 8, taong 2022 naman, kasaysayan Star Nation sa ibang bansa. Sa petsa ito, pumanaw si Queen Elizabeth II sa edad na 96. Inanunsyo ito ng Buckingham Palace matapos ang napaulat na paghina ng kanyang kalusugan. Namatay ito sa Balmoral Castle sa Scotland matapos ang mahigpit na pagbabantay ng kanyang mga doktor. Taong 1952 na maupo sa trono si Queen Elizabeth II matapos mapiling pumalit sa namayapang ama nito na si King George VI. Itunuturing na siyang pinakamatagal na namuno sa trono na umabot sa 7 dekada. At Star Nation, sa ating musika sa isayan. Balik tayo. September 8, taong 1987. Mula ito, Star Nation, sa British singer-songwriter na si Rick Astley. Ito ang unang single na nakalagay sa kanyang debut studio album na pinamagatang Whenever You Need Somebody. Isinulat at ipinroduce na mga English songwriter at record producer na sina Mike Stack, Matt Atkin at Peter Waterman. Na mas kilala bilang Stack, Atkin, Waterman. Ang awiting Never Gonna Give You Up. Ito, Star Nation, ay worldwide number one hit kung saan nag-numero uno ito sa 25 mga bansa. Taong 1988, nanalo ito bilang Best British Single sa 1988 Brit Awards. Taong 2004 naman, inilagay naman ito ng VH1 sa 50 Most Awesomely Bad Songs na nasa rank number 28. Habang taong 2008 naman, nanalo si Astley ng MTV Europe Music Award bilang Best Act Ever. Ito ay matapos sumani Star Nation ng milyon-milyong online vote na nagpasikat naman sa steps ng kantang ito na tinawag na Rick Rolling. Taong 2018 naman, Star Nation, isinama ito ng Time Out Magazine sa kanilang The 100 Best Party Songs na nasa ika-44 na pwesto. At taong 2020 naman, Star Nation, inilagay naman ito ng The Guardian Newspaper sa ika-44 na pwesto bilang 100 Greatest UK Number Ones. Nakakuha ito, Star Nation, ha, ng Certified Platinum sa United Kingdom, Denmark at Netherlands. Habang Certified Gold naman sa United States, Australia, Canada, Germany at Sweden. At dyan, Star Nation, ang mga balitang nangyari sa mga panahon ng iba-ibang taon na ikawalo ng September. Mga balita noon, kasaysayan ngayon. Yan ang ating balitang kasaysayan. Oras, Star Nation, sa Bukabuluan ng Pilipinas, sa 41 star minuto na makalipas ang 5 at nagbang magandang madaling araw, 5:41 in the morning. Yan ang ating kaganapan sa petsa. Balik-tugtugan tayo. Dito pa rin po sa inyong impina nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
1: 102.7
2: Star FM
3: 102.7
4: 102.7
5: 102.7
6: 102.7
7: 102.7
8: 102.7
9: 102.7
10: 102.7
11: 102.7
12: 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7

0: Tol, bukas sa akin tayo ng bundok. Ready ka ba para sa Back to Nature trip natin?
1: Tol, naka-ready na ang Orokan Icebox ko.
0: Orokan Icebox?
1: Oo, malaki na ang capacity, insulated pa. Kaya sigurado ang lamig. At pag 65-liter Orokan Icebox, may tow handle at built-in wheels pa. Kaya rugged at handy, di ba?
0: Oo, mano. Teka, ano mga bandala mo?
1: Edi lahat ang laman ng ref natin.
0: Ayos ah.
2: Orokan. Maayos ang buhay mo.
3: It's time to fiesta with Bet88.
4: Come dance with me.
3: Experience award-winning Bet88. Secure and fast gameplays with 24/7 customer support.
5: It's always a party at Bet88.
6: Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. For National Problem Gambling Helpline, dial 02-8248-9568. For more details, email responsible gaming at core.ph.
7: Kampante ako. Basta gardenia, masustansya.
8: Masigla ka sa ko.
9: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya, mas sulit sa kada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa, mas sarap.
8: Masigla ka sa ko, basta gardenia.
9: May nutrients na tumutulong maging masigla, malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
8: Masigla.

0: Star Nation, mula rito sa Star From Weather Center, narito na ang ating ulat panahon. Ngayon pong araw ng Tuesday, September 8, 2026. Star Nation, wala po tayong mamonitor na low pressure area sa loob at malapit sa ating labas ng Philippine Air of Responsibility. Pero di po natin tinatanggal ang pagbubuo ng low pressure area sa loob ng ilang mga araw. Kaya patuloy po natin yung minomonitor. Ngayon, Star Nation, Southwest Monsoon, hangin at bagat po nakaka-apekto po sa ating bansa. Kung saan ho, tuloy-tuloy po ang mga pagulangan dyan po sa Zambales at Bataan, maging sa Pangasinan, Tarlac, Pampanga, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Habang dito po sa Metro Manila, natitira ang bahagi ng Luzon at maging sa Western Visayas, asahan po ang maulap na kalangitan na may mga kasama pagulan, pagkulog at pagkidlat. At Star Nation, sa atin naman pong magigilagay na temperatura ngayong araw po ng Martes, September 8, 2026. Kung saan dito nga ho, sa Metro Manila, aabot ang temperatura ng hanggang 30 degrees Celsius. Habang sa Baguio City naman po ay hanggang 20 degrees Celsius. At dyan naman po sa Legazpi City ay nasa 32 degrees Celsius. Habang sa Visayas po, particular dyan po sa Metro Cebu, aabot ang kanilang temperatura ng 34 degrees Celsius. Habang dyan naman po sa Tacloban ay medyo mainitin ito, 35 degrees Celsius. Habang sa Mindanao naman po, particular dyan po sa Metro Davao, aabot ang kanilang temperatura ng 33 degrees Celsius. Habang dyan naman po sa Zamboanga at Cagayan de Oro ay 34 degrees Celsius. Star Nation, sumikat ang hapos yaring araw kaninang 45 star minutes after 5 in the morning. At asang lulubog naman po ito mamayang 3 star minuto ng alas 6 ng gabi. Lagi paalala ni Star DJ Antonio Lambada, huwag kalimutan magbaon pa rin ng payong, pananggalang sa ulan, tubig, iwas dehydration, at mahabang-mahabang pasensya. Mula rin ito sa Star FM Weather Center, yan ang po ating ulat panahon. Atid po sa atin ng 102.7 Star FM, it's all for you.
1: Like, Mom!

0: Star FM.
1: Star FM.
2: Basta Radyo sa FM.
1: Ayos na.

0: It's making me tear.
1: Star FM.
2: Kayo'y nakikinig kay Antonio Lambada.
3: Antonio Lambada.
2: Kay Antonio Lambada.
1: Star Trivia. Para sa iyong Star Kaalaman.

0: 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Love mo. Share mo.
0: Aras-aras Star Asia, Cebu, Kapluwa na Pilipinas, our Philippine Standard Time. 34 star minuto na makalipas sa alas 6 na nagbabagandang umaga. 6:34 in the morning. Another day, another trivia na naman po tayo sa ating Star Trivia para sa inyong Star Kaalaman.
2: Star Trivia Number 1.
0: Star Nation, ngayong araw ay September 8, 2026. At ngayon nga po ay Feast of the Nativity of the Blessed Virgin Mary. Kaya malaking katanungan, alam ba rin nyo ba kung bakit ngayon ay Feast of the Nativity of the Blessed Virgin Mary? Ipinagdiriwang ito, Star Nation, tuwing September 8, ang kapanganakan po ng Mahal na Birheng Maria. Isa po sa mga pinakamatandang Marian Feast sa simbahang Katoliko. Bagamat walang nakatalang eksaktong petsa ng kapanganakan ni Maria sa mga ebanghelyo, ang September 8 ay matagal nang itinatala at ipinagdiriwang sa Kristiyanong tradisyon. Kung saan nga, Star Nation, ang September 8 ay siyam na buwan pagkatapos ng December 8 o yung Feast of the Immaculate Conception. Sa Pilipinas, Star Nation, karaniwan din itong tinatawag na birthday ni Mama Mary. Kaya sa araw na ito, maraming deboto ang nag-aalay ng panalangin, bulaklak at mga espesyal na mga misa bilang pagbubugay sa mahal na ina. At yes, parang birthday party din. Pero ang regalo, panalangin at debosyon. Iba pa rin, Star Nation, ha, na alam mo kung bakit special ang working holiday ngayon. Pero ngayong araw, Star Nation, wala pong mga dagdag ha, na extra. Pero ito po yung tinuturing, Star Nation, na pinakamalagang araw. Yan, ngayong araw po na September 8, na under sa Republic Act number 11370. At mamaya, Star Nation, tabayanan niyo po ha, dahil meron tayong special na feature story para mas lalo po ninyo malaman kung bakit po natin ito taon-taon ang ginugunita ang Feast of Nativity of the Blessed Virgin Mary.
2: Star Trivia Number 2.
0: Star Trivia Number 2. Star Nation, alam ba rin niyo ba kung bakit tayo naiiyak kapag sobrang saya natin? At hindi lang kapag malungkot. Diba sabi nun nila, merong salitang iyak-tawa. Ito yung umiiyak ka habang tumatawa ka. Ngayon yung Star Nation, yung naiiyak ka kapag sobrang saya. Alam ba rin nyo ba, Star Nation, mayroong scientific basis yan. Ayon sa mga pag-aaral, sa emotion regulation, ang pag-iyak pala ay hindi lang para sa kalungkutan. Maaari rin itong mangyari kapag sobrang lakas ng ating emosyon. Kasama na yung sobrang saya natin, o sobrang excited natin, o sobrang ginhawa. Sa ganitong sitwasyon, Star Nation, tinatawag ito ng ilang researchers na dimorphous

0: expression. Na kung saan ang isang emosyon ay lumalabas sa paraang parang kabaliktaran nito. Halimbawa, Star Nation, tumatawa habang naiyak ka ng sobrang saya. May mga teorya rin na ang pag-iyak daw, Star Nation, ay paraan ng katawan na tulungan tayong i-regulate ang matinding emosyon natin at ibalik ang ating emotional balance. Kaya kung naiyak ka sa sobrang saya, Star Nation, huwag mong ikaya. Iiyak at itawa mo lang yan. Star Nation, yan ang ating Star Trivia para sa inyong Star Kalaman. Another trivia, another learning na naman ang ating natutunan. Ito pa rin po sa inyong impila nag-atid ng Music, Entertainment, Trivia, News, and Information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you!
1: Like mo! Share mo!
2: Star Trivia para sa iyong Star Kaalaman.
3: 102.7
4: Star FM.
5: Amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simpleng umaga, espesyal.
1: Mmm! Holiday!
5: Almusalin ng nam!
1: Good morning!
5: Pagtanghalian,
1: uy, may birthday ba?
5: Tanghalian linam nam! At sa gabi,
1: wow! Panoche Buena!
5: Hapunan linam nam! Kahit anong oras, kahit anong okasyon, holiday corned beef!
1: At holiday beef loaf! Malinam nam! Holiday!
6: Tol, bukas sa akin tayo ng bundok. Ready ka ba para sa Back to Nature trip natin?
7: Tol, naka-ready na ang Orokan Icebox ko.
6: Orokan Icebox?
7: Oo, malaki na ang capacity, insulated pa. Kaya sigurado ang lamig. At pag 65-liter Orokan Icebox, may tow handle at built-in wheels pa. Kaya rugged at handy, di ba?
6: Oo, mano. Teka, ano mga bang dala mo?
7: E di lahat ng laman ng ref natin.
6: Ayos ah.
8: Orokan, maayos ang buhay mo.
9: September 8 is the Feast of the Nativity of the Blessed Virgin Mary. The birth of the Blessed Virgin Mary is one of so many wondrous occurrences prompted by God, so that His plan of salvation for men through Jesus Christ will be fulfilled.
10: Happy birthday, Mama Mary!
9: This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information.

0: sustante ako. Basta Gardenia, masustanta.
1: Masigla ka sa ko. Basta Gardenia.
2: Ang Gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Mas sulit. Sa kada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa. Mas sarap.
1: Masigla ka sa ko. Basta Gardenia.
2: May nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
1: Masigla ka sa ko.
3: Nangunguna sa mga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's best music station. Best music station. Ito ang 102.7 Star FM.

0: Antonio Lambada. Water 2.7 Star FM. It's all for you.
1: Lamba.
0: Para sa Aris Star Nation, Subo Kabuluan ng Pilipinas, 4 na star minuto na lang bago sumapit na 7 na umaga. 6.56 in the morning. Hello po, sa Radio Star Nation natin na napuyat ngayon. Lalo na po yung mga sinamanong driver, mano chopper. At syempre yung mga motorista natin na napuyat dahil sa pumila na napakahaba para magpa full tank. Para bago umabot sa deadline ng pagtaas, di ba? Ngayong araw po ng Lunes, ay ng Martes. Dahil nga Star Nation, yung mga presyo po ng produkto petrolyo natin ay tumaas nga po ngayong araw. Yung kung saan nga ako ang diesel ay meron nga pong dagdag na 5 pesos and 18 centavos sa kada litro. Habang ang gasolina naman ho ay meron rin pong dagdag singil na 4 pesos sa 69 centavos sa kada litro. Habang ang kerosene naman po ay may dagdag naman po ng 5 pesos and 58 centavos sa kada litro. Pinatupad po ng ilang mga kumpanya po yan kaninang alas 6 ng umaga. Well, yung iba na nakapag full tank bago umabot o dito sa bagong presyo ng produkto petrolyo. Well, congratulations sa mga Star Nation naman natin na hindi na nakapila kahapon. Ganun talaga. Well, let's wish na lang, di ba? Na next week, sana mag-rollback naman. Di ba? Yung mga produktong petrolyo natin. Pero bago yan, Star Nation, hanggang dito na muna ang ating programa Morning Star Sweep. At susunod na po ang managbabagang palita sa loob at labas sa bansa. Pakompleto serkado sa ating magahan. Yali po sa atin yan ang Bomba Network News Morning Edition. Live po yan sa Bomba News Center Makati at Samulcast Nationwide. At para po sa ating audio video streaming, pwede niyo pong bisitahin ang ating Facebook page at YouTube channel 102.7 Star FM Manila. Pati naman kaya Bombo Radio Philippines. Huwag kalimutan ni like, share, mag-subscribe at i-click ang notification bell. At syempre, Star Nation Matina, nakatutok dito pa rin sa inyong impina nag-atid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
2: Star FM.
0: Here we go, David Guetta and Barbara Rush. I'm good. Good morning.

0: 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radyo Philippines.
1: Bombo Radyo Philippines.
0: Your trusted source of news and information.
2: Basta Radyo Bombo!
3: This is Bombo Network News Morning Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines.
4: Ngayon ay Martes, ikawalong araw sa buwan ng Setyembre taong 2026 at sa ating Christmas countdown, mayroon na po tayong 108 days before Christmas Day.
3: Sa ulo ng ating mga balita, sa ating mga pangunahing balita, si dating House Speaker Martin Romualdez maunaghain ng musyon na manatili muna sa paggamutan kasunod ng kanyang unang pagkakaaresto, habang ang Office of the Ombudsman ahabulin din umano si Zaldico sa Europa.
4: Tanda ang confidential at intelligence funds recipients, walang birth, death at marriage records, 63% sa pangalan ng mga nakatanggap ng intelligence funds ni Vice President Sara Duterte, wala umanong records sa Philippine Statistics Authority.
3: Sa ibang mga balita, abangan din mamaya sa Senator Alan Peter Cayetano, hindi rin naman ulusot sa kaso ayon sa National Bureau of Investigation, habang si Senator Loren Ligarda humingi rin ng leave extension.
4: Sa lagay naman ng panahon, orange at yellow warning nakataas muli sa maraming probinsya sa Luzon ngayong araw. Klase naman sa maraming lugar, kinansela muli.
3: At sa provincial report, abangan din mamaya, 18 katao na iligtas sa tumaob na motorbangka dyan sa Maykalayan.
4: Abangan din mamaya sa ating international news, Nepal nagpatupad ng day of mourning sa pag-alala sa nasawi sa malawakang pagbaha. 10 katao naman nasawi sa pagsabog ng fireworks sa isang religious festival sa Mexico.
3: At sa sports news, si Alex Ayala at si Carlos Yulo babandera sa mga atleta na pambato ng Pilipinas sa nalalapit na Asian Games. At live nationwide via satellite, narito ang detalye ng ating mga balita. Naghain ang kampo ni dating Speaker Martin Romualdez ng urgent motion at manifestation para ito'y manatili muna sa paggamutan. Ang nasabing hakbang ay kasunod rin ng paglabas ng warrant of arrest ng pambabatas mula sa Sandigan Bayan dahil sa kasong plunder, dahil yan sa muna anomalya sa mga flood control project. Sa 12 pahina na dokumento na sinumite ng kampo ng abogado ng mababatas, ay inabisuhan nila ang anti-graft court na ang later representative ay nakakonfine sa Cardinal Santos Medical Center sa may lungsod ng San Juan dahil sa ilang mga karamdaman. Kabilang sa mga dinaramdam ho niya ay ang hypertension, type 2 na diabetes mellitus, hyperthyroidism at coronary artery disease. Mahigpit din na minumonitor ng mga doktor ang lagay ng kalusugan ng mababatas. Paliwanag nila na ito ay hindi nangangahulugan na iniiwasan ng mababatas ang pag-aresto. Nakatakda namang magsagawa ang Sandigan Bayan 3rd Division ng pagsusuri sa kalusugan nitong dating House Speaker. Una rito ay kinumpirma ni Interior Secretary John Vicrimulya ang paghain nila ng warrant of arrest kay Romualdez habang siya ay nasa paggamutan. Dagdag pa ng kalihim, nakabantay ang mga kasapi ng kapulisan sa paggamutan matapos kang sumailalim sa documentation itong si Romualdez.
5: For the information of the public, the warrant of arrest has been served to former Speaker Martin Romualdez. Tinanggap niya personally. He's now undergoing booking procedures na kung sakin nakuha yung fingerprints na. Tinanggap niya yung warrant kaharap ng kanyang mga abogado at kaharap ng kanyang mga doktor. He's now undergoing yung doctors ng PNP at doctors niya ang nag-uusap na yun tungkol sa status niya na pag-i-examine na records. Bukas ang umaga, maghahanda kami ng report papunta sa parapagka na sa Sandigan Bayan. And daily, mag-monitor kami ng kanyang condition until he is well enough to stand the call.
3: Payag po yan ni Secretary John Vicrimulya ng Interior and Local Government. Kasunod po yan ng paghahain ng warrant of arrest kay dating House Speaker Romualdez.
4: Buha pa tayo ng malalaking balita. Tinutukan ng ating news team si Ombudsman Jesus Crispin Rimbulya patungo sa France para kausapin ang French Justice Ministry itong mga pagtatago ng umano'y mga mandarambong sa bansa ay balak na talakayin. Ang balitang yan ay tinutukan ni Bombo Grant Hilario.
6: Inihayag ni Ombudsman Jesus Crispin Boy Rimbulya na nagtakda siyang umalis papalabas sa bansa patungong France sa mga susunod na araw. Pupuntaan niya siya ng France upang kausapin ang French authorities particular at kabilang na ang justice ministry nito upang idulog ang ilang issue. Ayon kay Ombudsman Boy Rimbulya, makikipag-ugnayan siya sa mga ito para iparating at bigyang din na hindi dapat maging taguan ng mga mandarambong at nakaw ni Yaman ang naturang bansa. Kasabay ang pahayag ng opisyal matapos ang paghahain ng Tanod Bayan ng kaso sa Sandigan Bayan laban kay former House Speaker Martin Romualdez. Tiwala siyang hindi matatakasan ng mamabatas ang pananagutan nito sa ilalim ng batas sa kasong plunder na kanyang kinakaharap.
7: O ba't kay Mr. Romualdez, sir, may babala ba tayo sa kanya kung sakali man na subukan niyang tumakas dito sa Pilipinas?
8: Ano, mahaba ang kamay ng batas eh. Alam niya, isang pagkakataon lang yan, makukuha ka. Kaya huwag silang magpatulog-tulog dyan na kung sila man ay hindi pa nahuhuli ngayon, talagang hindi namin titigilan yan. At pupunta ako ng France sa ilang mga araw, kakausapin ko French authorities, sapagkat ang Pranses ay hindi dapat maging taguan ng mga mandarimbong at ang nakaw na yaman.
6: Sa kasalukuyan, bagamat na isilbi na ang warrant of arrest laban sa dating House Speaker, ito'y nasa isang pribadong ospital pa rin sa lungsod ng San Juan. Patungkol naman sa naunang sinabi ng Ombudsman Remulla na pagpunta ng France, nilinaw niyang isa sa mga dahilan nito ay ang pananatili roon ni dating Acobicol Party Representative Saldico. Bukod sa mamabatas, nandun din anya si Senadora Loren Legarda na ngayon kanilang iniimbisigaan nang masangkot sa isyu ng solar power projects ng kumpanya ng anak nitong si Representative Leandro Leviste na kapwa umalis din ng Pilipinas. Gayunpaman, aminado si Ombudsman Boying Remulla na wala pang tiyak na impormasyon nagsasabing nagsumite ang mag-ina ng kanilang aplikasyong asylum sa bansang France.
7: Sir, follow up ko lang po sir yung kanina sir. You have mentioned sir yung plano niyo po sa pagbisita ng France sir, na makipag-usap sa authorities of France. Sir, ano po yung nag-push po sa atin para gawin ito or planuhin? Yung mga narinig...
8: Kasi nandun si Sadi ko ngayon sa France. Nandun siya ngayon. Nandun rin si Lorraine Legarda. So, ito, nagiging trend na. Na baka din ang pagiging taguan nila, paliliitin natin ang mundo. Paliliitin natin yan.
7: Sir, is this because po ba na may application na po ba ng asylum?
8: Hindi ko alam kung meron, wala akong information. Pero dyan papunta yan eh. Kasi very liberal states yan. Pero pag nakita nila na magkakaroon sila ng reputation, ng taguan ng ill-gotten wealth, tingin ko aayawan din sila ng mga taong bayan doon.
6: Paglilinaw ng Ombudsman Boying Remulla ng pagpunta ng France ay hindi para balaan naman ito, kundi upang magkaroon ng panayama at mapag-usapan ang isyu na ginagawa na umanong taguan ng mandarambong ang kanilang bansa.
8: Yes, we will talk to the Justice Ministry and to the other agencies that may have something to do with what we do.
9: And the objective is to warn them or to seek out information?
8: Not you don't warn them, but you tell them.
9: Okay.
8: Not that it's not good to have the reputation of being the hiding place of ill-gotten wealth. Wealth stolen from people who could have used the money to improve the lives of those in need.
2: Ito po si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
3: 8 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Sa ibang mga balita ho tayo magkakabumbo sa pingimpeachment ni Birunyag ng Philippine Statistics Authority ang umano'y kawalan ng actual record ng mga recipient na tumanggap ng confidential at intelligence funds ni Vice President Sara Duterte. Kinumpirma ng Assistant National Statistician Marisa Grande na 1,287 na pangalan mula sa kabuang 1,992 na listahan ng payees ng Office of the Vice President ang walang nakitang record ng kapanganakan, kasal at kamatayan sa database ng naturang opisina. Mula sa 1,992 na listahan po ng recipients ng Office of the Vice President, 1,222 dito ay wala pong record ng Certificate of Live Birth. Kabuang 1,456 naman ang walang Certificate of Marriage at 1,593 ang wala ring record ng Certificate of Death.
10: At least 152 of the 2,669 had a single matched entry in the CRS. Ibig sabihin, sumigit kumulang 100 milyong record sa PSA, iisa lamang ang tumugma sa pangalan. Kaya natukoy ang mismong tao at nailabas ang certified copies ng kanilang civil registry documents. Number 4, at least 37 of those single match names were already dead. 32 mula sa OVP at 5 sa DepEd. Lahat may certificate of death sa CRS. Patay na sila ayon sa talaan ng Republika nang umano'y tanggapin nila ang confidential funds. Number 5, at least 25 were children. 20 mula sa OVP at 5 sa DepEd. 6 hanggang 16 na taong gulang noong 2023. At 3 sa kanila ay wala pang 3 years old.
11: Ipinakita rin sa impeachment trial ang resulta ng pagsusuri ng naturang opisina sa 677 pangalan na nasa listahan din ng Department of Education. Batay sa findings, 398 na pangalan ang wala ring nakatanggap o nakitang birth, marriage at death record. Dito ay 400 na mahigit ang walang record of live birth. Nasa 443 ang wala pong marriage certificate at mahigit sa 500 ang walang death certificate.
12: Based po dun sa verifications po namin, dun sa 677 na listahan ng DepEd list payees, out of the 677 po, nakita namin na 398 po dito ay walang record ng kapanganakan, walang record ng kasal or kamatayan.
10: Ano pa po ang naging resulta kung meron man? O ano pa po ba ang ibang ininyong nahanap doon sa inyong verification kung meron man?
12: Doon naman po sa Certificate of Live Birth, 405 po dito ay walang record of birth. 443 ay walang record of marriage. At 507 po ay walang death records.
10: Pagkatapos po ng inyong verification, ano naman po ang opisyal na hakbang na ginawa ng PSA kung meron man?
12: The PSA po, through the Undersecretary Claire Dennis Mapa, ay nagpadala po ng letter and certification that reflects all the results of our verification to the Committee on Good Government and Public Accountability po, dated December 8, 2024.
11: Sa kabilang banda naman, tinawag ni Grande na unusual o hindi karaniwan ang ilang pangalan na unang isinumite ng House Panel para ipa-verify bilang nakatanggap umano ng confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Binigyang diin ni Grande na kapansin-pansin ang pagiging unique ng mga nasabing pangalan kumpara sa mga karaniwang record sa database ng Philippine Statistics Authority, katulad na huyan noong mga apelyadong Pangong, Pusa at iba pa.
12: Sometime po in November and December, meron po kaming na-receive na letter request from the Honorable Committee on Good Government and Public Accountability through its chairperson, Jewel Chua po.
10: Tungkol saan naman po itong mga requests na ito?
12: Ito po yung request para i-verify kung may civil registry document ang isang Mary Grace Piatos.
10: At paano naman po kayo pamilyar sa mga requests na ito?
12: As binanggit ko po kanina, yung mga requests at yung mga official reply ay dumadaan po sa akin sa pagre-review po.
10: Okay. Ngayon, Ms. Grande, punta tayo dun sa November 2024 request. Ano naman po ang naging resulta ng inyong verification? Alisuno dun sa request sa November 2024?
12: Base po doon sa information na ibinigay at sa aming pong database, wala pong record ng kapanganakan, walang record ng kasal at wala rin pong record ng kamatayan ang isang Mary Grace Piatos po.
11: Bagay pa rin po yan ng paglalahad ni Marisa Grande sa naging pagtatanong ng House Prosecution Counsel, si Attorney Divina Gracia.
13: Kaugnayan pa niyan, walang nakitang birth, marriage o death records sa Philippine Statistics Authority sa 63% ng mga pangalan sinuri mula sa mga resibo ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Lead Prosecutor at Batangas Representative Jivil Luistro, 1,685 out of 2,669 na mga pangalan ang walang anumang nakitang record sa database ng Philippine Statistics Authority. Kabilang dito ang 1,287 na mga pangalan mula sa Office of the Vice President at 398 mula naman yan sa Department of Education. Isa sa mga sinuri ang pangalang Mary Grace Piatos na una na naging sentro ng investigasyon. Kinumpirma naman ng Philippine Statistics Authority na wala itong birth, marriage o death record. Wala rin nakitang record para sa ilan pang pangalan na sinuri gaya ni na Arthur Baon, Matthew Queso at Charles Sampaloc Jr. Pero nilinaw naman ng ahensya na hindi nangangahulugang peke agad ang isang pangalan kapag walang record sa kanilang database. Ayon sa Philippine Statistics Authority, ang kanilang findings ay nakabatay lamang sa mga civil registry records at hindi nila maaaring tukuyin kung ang taong nasa database ang mismong lumagda sa mga resibo. Samantala na pagkasunduan naman sa paglilitis na si former Department of Education Special Disbursing Officer Edward Fajarda ay naging cash ng tatlong cheque na tig 37.5 million pesos o mayroong total na 112.5 million pesos noong taong 2023.
11: Samantala, hiniling din ni Senator Erwin Tulfo na paharapin sina Colonel Raymond Lachica at Colonel Dennis Nolasco sa Senate Impeachment Court. Ito'y upang personal nilang masagot ang mga katanungan kaugnay sa paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Ang dalawang military official ay parehong nabanggit sa pag-usad ng trial laban kay Vice Presidente Sara Duterte dahil sa muno'y pareho silang nakatanggap ng milyong-milyong halaga ng confidential at intelligence funds para sa pagpapatupad ng mga programa ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Ayon kay Senator Tulfo, pare-pareho ang mga senator judges na nais matanong ang dalawang military official kung saan ba nila ginamit ang mga naturang pondo at nais sa mga husgado na paharapin mismo ang mga ito.
14: Seems like we're finishing Article 1 now, or we're talking about Articles, I think, 3 and 4. The question, Mr. Presiding Officer, and I would like to ask the prosecution, are we going to see Colonel Lachica and Colonel Nolasco here? Because I've been reading in the newspaper and news online that the prosecution saying that they do not need to present Colonel Lachica anymore and Nolasco. When in fact, Mr. Presiding Officer, all of us here, Senator judges, would like to ask questions. Gusto po nating matanong si Colonel Lachica, ano ba talaga? May kinalaman ba ang Vice President dito? May basbas ba siya? O binulsa mo lang? Ikaw lang ang tumira ng lahat na yan.
11: Pero para naman kay Lead Prosecutor, Representative Jervil Luistro, na pagdesisyonan ng House Panel na hindi na paharapin ang dalawang military colonel sa korte. Anya, nakukumpleto na ng mababang kapulungan ang nais nila ang ipresenta ukol sa umunoy manumalyang paggamit ni Vice President Sara Duterte ng kanyang confidential funds at hindi na kailangan pang ipresenta ang dalawang opisyal. Gayunpaman, nanindigan naman si Trial Presiding Officer Senator Chis Escudero na kung kailangang ipatawag nga ng korte ang dalawang opisyal bago mag-render ng desisyon ng impeachment court, gagawin ito ng korte.
15: It is our humble submission that the allegation of misuse and misappropriation of confidential fund have been satisfied already by
16: Counsel,
15: the testimony of the witnesses presented, Your Honor.
16: So you won't present them anymore? That's
15: your correct,
16: intention.
15: Your Honor.
16: Now, to answer the Honorable Senator Judge Erwin Tulfo, we do not know yet if the defense will call Lachica and Nolasco because I believe they are listed too as a common witness supposedly by both parties in the pretrial order. So there may still be a chance. But should that not happen, Senator Judge Erwin Tulfo, nothing prevents the court from calling a witness, not only as amicus curiae, but also as a witness, or even recalling a witness for that matter, should the court decide at the proper time to do so. But that would come after, if at all, the presentation of the evidence in chief of both parties.
11: Bagay naman po yan ng paglalahad ni Representative Jervil Luistro at Trial Presiding Officer Chis Escudero. Samantala, sa kabilang banda naman, sinabi ni Attorney Justine Nicole Gular ng defense team na handa silang harapin ng anumang article of impeachment na ilalatag ng House Prosecution Team laban sa pangalawang pangulo anuman ang maging pagkakasunod-sunod ng mga ito. Ayon kay Attorney Gular, prerogative ng prosecution ang pagkakasunod-sunod ng kanilang presentasyon kaya kinakailangan ding maging handa ang defense sa anumang magiging desisyon sa kabilang panig.
17: Ready naman po kami regardless of the sequence that the prosecution decides. I think the reason why, and if you're interested, is because aware naman po ang depensa na as to the sequence of the presentation, it's really the prerogative of the prosecution. So on our part, we also have to be prepared depending on the decisions the prosecution will make with respect to the sequence of their presentation of the articles of impeachment.
11: Sinabi rin Attorney Gular na nasa prosecution pa rin ang desisyon kung ipipresenta bilang witness si na Colonel Raymond Lachica at Colonel Dennis Nolasco. Gayunpaman, maaari umanong gamitin ng Senate Impeachment Court ang sarili nitong discretion para ipatawag ang dalawang military official kung makita ng mga senator o senator judge na kinakailangan ng kanilang testimonya sa paglilitis.
13: Mga kaugnay pang balita si Senator Robin Hood Padilla naman ang giniit na dapat ikonsidera din ang Vice President bilang impeachable officer sa immunity from suit katulad sa Pangulo. May report si Bombo Angelo Aganan.
18: Sis Bombo Jai, iginiit ni Senator Robin Hood Padilla na kung kinikilala ang prinsipyo ng immunity from suit sa Pangulo, dapat din umuna ito ikonsidera sa Vice President bilang isang impeachable officer rin at siyang pangunahing hahalili sa Presidente. Sa kanyang manifestasyon sa plenaryo ng Senado, ipinunto ni Padilla ang naging desisyon ng Korte Suprema sa kasong Ombudsman versus Court of Appeals kung saan nakasaad aniya na hindi maaaring umusad ang kasong kriminal laban sa isang impeachable officer habang nananatili ito sa pwesto at maaari lamang itong ituloy pag wala na sa pwesto o tapos na ang termino ng isang impeachable officer. Sa pananaliksik naman ng Bombo Radio Philippines, lumabas na sa naturang kaso, nagdesisyon ng Supreme Court na pansamantalang ipinagbawal ang kriminal na pag-uusig sa isang impeachable officer upang hindi ito maabala sa kanyang pagsisilbi sa bayan at kailangan muna itong ma-impeach bago litisin sa ordinaryong korte. Habang tinukoy pa ni Padilla na sa kasong Duterte versus House of Representatives, kinilala umano ang isang antas ng immunity ng impeachable officer laban sa mga kasong maaaring makagambala sa kanilang tungkuling konstitusyonal. Kasunod nito, binigyan diin ni Padilla na makatwiran umanong sabihin na ang parehong dahilan para sa presidential immunity ay dapat din umiral para sa Vice President habang nananatili ito sa kanyang pwesto. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Senator Robin Padilla.
19: Sa kaso po ng Ombudsman versus Court of Appeals, malinaw na sinabi ng Korte Suprema na ang pagbabawal sa pagsasampa ng kasong kriminal laban sa isang impeachable officer para sa parehong mga paglabag na maaring maging batayan ng impeachment ay umiiral habang siya ay nananatili po sa kanyang posisyon. Sa makatwid, maaari lamang umusad ang kasong kriminal laban sa Vice Presidente pagkatapos lang ng kanyang termino. Ginoong Pangulo, ang minorya ay nagtatanong, ano po ba ang posisyon ng Senado dito? Malinaw naman po na kapag umalis na sa tungkulin ng opisyal, nawawala ang proteksyong ito. Maaaring ituloy ang kasong kriminal kahit hindi kailanman nahatulan ng opisyal sa isang impeachment trial. Partikular na matibay na batayan para sa prinsipyong ito ang Estrada versus Desierto. Walang tahasang provision po sa 1987 Constitution na nagsasabing ang Vice President ay immune from suit. Gayunman, wala rin itong provisyong nagsasabi na hindi siya saklaw ng immunity. Ang konsepto at layunin ng immunity from suit ay ang protektahan ang isang impeachable officer laban sa harassment, distraction at mga kasong maaaring makahadlang sa kanyang opisyal na tungkulin na muling pinagtitibay ng Korte Suprema sa kaso ni David versus Macapagal Arroyo. Kung ang ganitong prinsipyo ay naaangkop sa Pangulo, dapat din itong ilapat sa Vice Presidente.
18: Nauna rito, Bombo Genesis Bombo Jai, nang inilabas ang warrant of arrest laban kay Duterte noong nakaraang linggo, sinabi na ni University of the Philippines College of Law Assistant Dean at Constitutional Law Professor Paulo Emmanuel Tamasi sa isang pahayag na walang provision sa 1987 Constitution na nagbibigay ng immunity from suit sa Vice Presidente. Pagpapaliwanag ni Tamasi, nakaugat ang presidential immunity sa pangangailangang mapanatiling malaya ang Pangulo sa mga kasong maaaring makagambala sa kanyang tungkulin bilang punong ehekutibo. Dagdag pa niya, hindi maaaring basta-basta i-extend ang naturang proteksyon sa ikalawang pangulo sapagkat maaari umuna itong humantong sa punto na lahat ng impeachable officers ay masasaklaw na ng immunity from suit. Samantala, hiniling naman ni Padilla ang opisyal na posisyon ng Senado sa usapin, lalo na't aniya nalilito sila sa minority bloc at maging ang ilan sa publiko sa magkakasabay na proseso ng legal at impeachment trial laban sa vice presidente. Narito, pakinggan natin muli ang mga naging pahayag ni Senator Robin Hood Padilla.
19: Ano ba naman po itong nangyaring ito sa atin? Ginoong Pangulo, kailangan po nating malinawan ito dahil nahahati po ang ating mga kababayan sa nangyayaring ito. Hindi po ito nakakatulong sa atin. At hinihingi ko po ang posisyon ng Senado sa usapin na ito. Sapagkat kami po mismo sa minorya ay naguguluhan. Ito po ay nakasalalay sa inyo, Ginoong Pangulo, sa ating lahat. Dahil malinaw po na habang nasa pwesto ang isang impeachable officer, meron tayong konstitusyon na dapat sundin. May dahilan kung bakit may impeachment. Hindi natin pwedeng lampasan ang prosesong ito dahil lamang mas madali o mas convenient ang ibang paraan.
18: Matatandaan na nauna nang sinabi ni Senate President Sherwin Gatchalian na walang epekto sa nagpapatuloy na paglilitis ng Senate Impeachment Court kay Duterte ang kasong grave threats na kinakaharap nito sa ordinaryong korte. Habang binigyan din ng Impeachment Court na hindi naaangkop ang prinsipyo ng double jeopardy sa magkahiwalay na kaso ni Duterte sa Quezon City Regional Trial Court at Senate Impeachment Court. Paliwanag ng korte, ang double jeopardy ay mahigpit na tumutukoy sa magkakasunod na criminal proceedings, habang ang impeachment court ay isang natatanging constitutional tribunal na tumutukoy sa political accountability at pagiging karapat-dapat ng isang opisyal na manatili sa pwesto at hindi sa pananagutang kriminal.
20: Mula rito sa Senado ng Pilipinas, ako si Bombo Angelo Ganan and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
11: Naroon ako tayong 26 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga, mga kabombo. At usaping impeachment pa rin ho tayo. May exclusive interview ang Bombo Radio Philippines via Bombo Jai kay Attorney Salvador Panelo. Kung babalikan po natin, si Attorney Panelo po ay dati nagsilbi bilang spokesperson at dati rin pong chief legal counsel ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pero siya po ay isa sa mga sumasama ko ngayon sa defense team ni Vice President Sara Duterte. Narito ang exclusive interview ng Bombo Radio Philippines kay Attorney Salvador Panelo.
21: Mga kabombaster Nation Live, sa Senado ng Pilipinas, kasama natin si Attorney Salvador Sal Panelo. Sir, maayong aga, good morning, welcome sa Bombo Radio Philippines.
22: Maayong aga sa inyong sendo, sa inyong lahat.
21: Okay, Attorney, day 22 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, noong mga nakaraang trial, no, kitang-kita nandoon ka sa loob ng Senate Impeachment Court, and now, nasa day 22 na tayo, how would we assess your ongoing impeachment trial?
22: Useless, waste of time, kasi wala namang ebidensya talaga ang prosecution. Ngayon mapapansin mo, yung mga abogado sa prosecution, ang ginagawa, puro propaganda, puro paninira, puro snide remarks, puro kung ano-ano mga sinasabi nila, pero wala sa lahat talagang ebidensya. Kagaya nitong Article 1. Mm-hmm. Itong Article 1, sinasabi nila na may irregularidad. Mm-hmm. Liquidation di umano. Mm-hmm. Irregular. Hindi compliant. Pero, yung mga testigo ng COA, sinasabi, yun po ang aming findings. Pero nung tinanong sila ng mga senador, ano ba yan? Final na ba yan? Hindi po. Subject to review. Ibig sabihin, wala pang irregularity. Hindi pa pala final eh. Kasi kung subject to review ng Commission on Audit at meron pang review sa hukuman, paano kung binaliktad? Anong ginagawa natin dito? So, in other words, walang basis ang Article 1. Mm-hmm. O, tingnan mo rin ang Article 4. Yung Article 4, ang basis din on grave threats at saka inciting to sedition. Mm-hmm. Pero dinismiss yung inciting to sedition. Mm-hmm. Di ba? Mm-hmm. Ngayon, bakit sila nagdidemanda ng grave threats? Kasi, unang-una po, ano ba ang intensyon ng impeachment? Ang mga nasa likod niyan, gusto talagang tanggalin si Inday Sara bilang pangalawang pangulo at para ma-disqualify na tumakbo. Kasi ang punishment doon ay mayroong tinatawag na perpetual disqualification from office. Permanente na matatanggal ka ng karapatan na tumakbo at maupo bilang isang public official. Hindi ka na pa pwedeng tumakbo.
21: Mm.
22: Oh. Hindi siya na nakakasiguro sa impeachment.
21: Mm.
22: Kasi 16 ang botong kailangan nila.
21: Mm.
22: Ang mga judges na yan, mga politiko yan, tinitingnan nila kung ano ang temper ng sambayanan.
21: Mm-hmm.
22: Pag nakita nila na kontra yan sa impeachment at sa conviction, hindi mo mapapaboto yan.
21: Mm-hmm.
22: Ang boboto lang ng conviction dyan, yung mga galit kinday sa rampusakal.
21: Mm-hmm.
22: Talagang rabid.
21: Mm-hmm.
22: Pero yung karamihan, hindi. Kaya takot sila doon. Kaya anong ginawa nila? Kailangan, meron tayong insurance. Demanda natin ng grave threats. Bakit kanyo? Kasi sa grave threats, ang penalty ay reclusion temporal.
21: Mm-hmm.
22: Pero meron ding nakaakibat na accessory penalty, pareho ng impeachment,
21: uh-huh.
22: Perpetual disqualification din. Mm-hmm. So kung i-convict mo siya doon, hindi na rin siya mawawala na rin siya.
21: Mm-hmm.
22: Tatanggalin mo na siya.
21: Mm-hmm.
22: Oh, ngayon, lalabagin mo sa ligang batas kasi sinasabi na sa ligang batas, ang pamamaraan lamang na po pwede mong ihain sa kanya ay impeachment para tanggalin mo yan. Hindi po pwedeng i-demanda mo yan. Kasi ang presidente, hindi ba sinasabi nila, immune from suit ang presidente. Bakit? Kasi daw para hindi maistorbo. O bakit naman ang vice-presidente? Wala bang trabaho ang presidente? Ang daming ang trabaho ng presidente. Hindi lang yan. Siya ang magsasaksi sa presidente kung ano man mangyari. Kaya dapat talagang alagaan mo yan. Huwag mong istorbihin yan. Eh bakit mo ginagawa yan? Kasi nga, gusto mo talagang tanggalin yan. Kaya sa impeachment, takot ka, nag-file ka ngayon ng grave threats. Ang tanong, sinasabi nila, hindi, kailangan managot siya. Dahil yung ginawa niya ay nagbanta ng ano, ng kamatayan sa tatlong opisyal. Pati seguridad ng bansa. Dahil sa kanyang mga pahayag. Eh, teka muna. Eh, 2 taon na nakakaraan niya. Ba't lang ngayon lang kayo nag-file? Kung talagang seryoso. Ibig sabihin, ang totoong dahilan ay sapagkat takot kayo sa impeachment matalo, kaya kailangan baka sakali dito sa grave threats. Ang problema ganito, di ba sinasabi nila, o si Inday Sara, sinasabi niya, takot siya. Bakit siya natakot? Nagdadrama lang yan.
21: Yeah. Mm.
22: Pero ang katotohanan po dyan, kung ikaw ang nasa likod ng planong impeachment, dahil gusto mo tanggalin siya, di ba? At sa tingin mo, talo ka doon, demanda mo. Eh, paano kung ma-absolto? Anong gagawin mo kung yung nasa likod? Para ma-remove siya, papatayin mo siya. Kaya ang panganib sa buhay niya ay talagang nandyan. Takot na takot siya.
21: Isabay natin dito, attorney, yung paglabas last time ng Quezon City Regional Trial Court ng arrest warrant. Nung pumunta yung vice-presidente noong Sabado doon sa court, eh, ilang ulit niya na sinabi na I do not feel safe. Ilang ulit. How would we weigh yung timing nito sa ongoing impeachment trial? And it's a separate case, attorney, no? Yung kaso

0: Sabi niya, sinusundan siya, surveillance. May prueba siya, nakapakita niya yung mga sumusunod sa tapat ng bahay niya. Ano pang prueba niya? Yung kanyang chief of staff, pinakulong nila, hinaras nila ang mga empleyado niya. Ano pa? Yung tatay niya, tinapon sa hig. O ano pa? Impeachment. Pinalan siya ng impeachment. Ano pa? Yung mga bloggers na nagtatanggol sa kanya, yung mga senador, nakakampi niya, pinakulong. O ikaw, sige nga, paano hindi ka matatakot? Lalong-lalo pa nga, kung talo kayo pareho sa impeachment saka sa grave threats, papatayin niyo ako. Bakit? Eh, kalaman ko presidente, asawa presidente, pinsan ng presidente, nasa kanilang lahat, ang sandata, ang kapangyarihan. Talaga matatakot ka.
1: Okay. Balikan natin, attorney, yung naging salaysay dito ng witness, no? Yung mga testimony dito na that some alleged pays matched records of children as young as 2 months or 1 year old. Is this actually strong evidence or does it still require further verification?
0: Irrelevant nga yung testigo yan eh. Irrelevant yung testigo. Irrelevant din ang tanong. Kaya yung defense, sinasabi ng defense, unang-una, probahan nyo kasi muna ang kaso nyo. Yung aliases, talagang ginagamit yun. Kaya ayaw nilang tawagin sila chika. Yun ang reason doon. Kasi sila chika, marunong isusupalpal sa mukha ng prosecution yung sinasabi nilang may irregularidad. Kasi talagang, kailangan talagang gumamit ka ng alias. Dahil pag nagbigay ka ng tunay na pangalan, dead ball. Mamamatay ang mga yan, pati pamilya nila. Mawawalan ka pa ng mga informant mo. Yung confidential funds, ginagamit yan para taluin mo, sirain mo yung mga kalaman ng Estado. Naghahanap sila. Alam po ninyo, hindi ko maintindihan kung hindi nila kasi ginagamit yung prosecution, yung kanilang common sense. Yung confidential funds is reserved to be used against the enemies of the state. Para malaman mo kung anong plano nila. Para malaman mo kung paano sila nagre-recruit. Para malaman mo kung anong mga gagawin nila sa mga susunod na buwan, susunod na taon. Kasi against sila sa gobyerno, papabagsakin nila. Paano mo malalaman yon? Kailangan bilhin mo. Bilhin mo yung mga miyembro. Yung magtataksil sa kanila. O kaya naman, ipenetrate mo sila. Magpapasok ka ng mga ahente mo. O kaya, imumonitor mo. Siyempre, kailangan mo gagastusan mo yon. Yun ang pinaggagamitan ng confidential funds para sirain mo ang kalaban mo. Ngayon, ang tanong, paano naman natin malalaman kung yung confidential funds binulsa ba o ginamit? Wala, kasing confidential nga dahil sabi nga hindi kailangan ng resibo, acknowledgement lang. Yung sinabi, talagang tinanggap namin yan, binigay namin yan, okay na yan. Paano kung binulsa? Madali lang kung malaman ang prueba kung successful yung paggamit ng confidential funds. Yung lugar kung saan ginamit ng confidential funds, titingnan nyo ang kalakaran ng kaayusan at kapayapaan. You have to look at the condition of the peace and order. Pag wala kang makita dyan na pagsalakay ng mga rebelding NPA, walang kinidnap dyan, walang mga ginawang mga karahasan, pananakot, ibig sabihin nagtagumpay ang ginamit mong confidential fund, na-neutralize mo sila. Doon mo makikita kung tagumpay o hindi, o tama ang paggamit mo o hindi. Pero kung sa lugar na pinagamita mo, nandiyan pa rin ang pag-atake, nandiyan pa rin ang recruitment, nandiyan pa rin ang kidnapping, nandiyan pa rin ang kanilang karahasan, ibig sabihin, binulsa mo yan, hindi mo ginamit.
1: Mentioning of aliases, kanina ibinunyag ng witness no na may 37 in total aliases na deceased na attorney. So how would we explain kasi may mayroong 2-month-old, may isang
0: irrelevant nga yun kasi yung alias kasi pag naggamit ka ng alias kahit ano lang maisip mo ilalagay mo yon. So kung nagkataon na namatay niya irrelevant din yun, it doesn't matter. What is important is yung nilagay mong pangalan diyan talaga hindi yun ang talagang tunay na pangalan ang tumanggap. Hindi nga po pwedeng sabihin ng kalangang tunay na pangalan. Nagkataon lang yon.
1: And na-mention kaya ni Senator Judge Ravi Tulfo din, no, na yung mga ARs and yung may mga names, iba-iba yung mga aliases na ginamit doon. But then, sinabi niya na may mga same signatories.
0: O, yan naman. Hindi ko naman maintindihan. Ganito lang yan. Ganito lang ako kasimple yan. Ako si, halimbawa ako,

0: Kasi la chica, mm-hmm. ako ang nag-disburse. Mm-hmm. Ako nagbayad sa lahat. Mm-hmm. Oh, kailangan ko ba papirmahin yun? Mm-hmm. But, hindi nga importante malaman kung sino ka eh. Hindi, mm-hmm. alam ko kung sino ang mga tumanggap. Di ba? Oh, di ako na lang mismo gagawa. Anong masama doon? Mm-hmm. Ang importante rin, pinakita ko na may mga tumanggap. Mm-hmm. Ah, mga aliases nga lang.
1: Mm-hmm. Okay.
0: Walang masama doon. Mm-hmm. Walang illegal doon.
1: Okay. Next dito, attorney, kasi matatapos na itong usapin ng Article 1. Ano yung analysis niyo dito sa if ever no matapos itong impeachment trial?
0: Wala. Walang mangyayari.
1: You think
0: mabubus? Kung batay sa ebidensya, dahil walang ebidensya, dapat absuelto. Mm-hmm. Kung batay sa politika, titingnan mo ang temperamente ng Pilipino. Uh-huh. Kung ito'y kontra sa impeachment, ayaw nila at gusto nila si Inday Sara, yung mga karamihan sa mga judges na yan, sigurado absuelto ang boto niya.
1: Mm-hmm. May dagdag ko lang, attorney. Ano yung naging reaction nyo ngayon? Pinalabas ng Office of the Ombudsman, meron ng kaso na plunder dito kay 7 billion pesos dito kay former House Speaker Martin.
0: Dalawa lang ibig sabihin yan. Mm-hmm. Either inilalaglag na si Martin Romualdez para pagtakpan yung mga kasama niya or kaya yan nagpile they're laying the foundation for an acquittal. Ibig sabihin, nagpile nga ng kaso pero may hina ang kaso para ma-absuelto. Para walang masabi, oh, kita nyo naman, dinimanda namin. Eh, pero hindi namin kasalanan. Sabi ng korte, walang ebidensya, kaya absuelto. Yun. So, dalawa lang yan. Either muro-muro lang yan, or ilalaglag mo na para pagtakpan mo yung iba.
1: Right. Mga kabombuster nation, Attorney Salvador Salpanelo. Sir, thank you so much.
0: Thank you.
2: Yan po ang exclusive interview ng Bombo Radio Philippines, mga kabombo, kay Attorney Salvador Panelo. Kung babalikan po natin si Attorney Sal Panelo, ay dati po nagsilbi bilang spokesperson at chief legal counsel ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At isa po siya ngayon sa mga nagsisilbing kasakasama ng defense team. Kung babalikan po natin sa mga nakalipas na mga araw na o trial day, itong impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa panig naman po ng House Prosecution, iginigit po ng panel na labag sa batas ang paggamit po ng mga alias para sa confidential fans habang ang prosecution inihintay ang malinaw na posisyon ng defense team sa paggamit ng mga alias. May update dyan si Bombo Analy Soberano.
3: Labag sa batas ang paggamit ng mga alias sa mga confidential operation o activities. Ayon kay House Prosecutor at Manila Representative Joel Chua, ang pag-amin ng abogado ni Vice President Sara Duterte ng mga alias ang mga pangalan sa acknowledgement receipts ng Office of the Vice President at Department of Education ay maaaring maging panibagong paglabag sa batas. Ayon kay Chua, pinapayagan lamang ang paggamit ng alias sa ilang pagkakataon o kung may pahintulot ng korte. Sa pagdinig kahapon, sinabi kasi ni Defense Lawyer Attorney Justine Nicole Gular na ang mga pangalan sa acknowledgement receipts ay mga aliases, ngunit classified information umano ito. Pakinggan natin ang naging tugon ni Representative Joel Chua.
4: Well, kung ganoon ang stand nila, hindi ito pumapasok sa mga isa sa mga exemption ng anti-alias law. So, panibagong dagdag kaso na naman ito or violation laban sa kanila. At dito maliwanag na sa ang Vice Presidente nung siya ay nanumpa ng sa kanyang tungkulin na nakapaloob sa ating saligang batas, nasusundin niya lahat ang ating batas. So this is again culpable violation of the Constitution. Yes, kasi ang sa anti-alias law, pinapayagan ka lang kung gagamit ka, kung gagamitin mo yung mga aliases sa mga TV, sa pelikula, yan ang mga exemption or pinapayagan ka ng korte. Like for example, sa mga naturalization, sa mga correction of entry. So pagka ganyan, papayagan ka ng korte. May judgment ng korte. Pero kung wala naman, ito ay maliwanag na violation.
3: Hinamo naman ang prosecution ang depensa na magharap ng ebidensya kung iginigiit nila na mga aliases ang mga questionable pangalan sa acknowledgement receipts ng confidential fund. Ayon kay prosecution spokesperson Benjamin Tolosa Jr., hindi kailanman sinasabi ng prosecution ng mga alias ang mga pangalan. Anya, kung ito ang magiging posisyon ng depensa, dapat nila itong patunayan sa pamamagitan ng ebidensya. Sinabi pa ni Tolosa, matapos itong tumestigo ang PSA authority, yung PSA testigo na nasa 1,685 sa 2,669 na mga pangalan sa listahan ng mga tumanggap ng confidential funds ng OBP at DepEd ay walang birth certificate, marriage certificate o death record sa kanilang database. Kabilang naman sa mga pangalan walang civil registry record ay ang Mary Grace Piatos, Arthur Baon, Ralph Josh Bacon, Matthew N. Queso, Charles Sampalok Jr., Xiaomi Ocho, Timon Angelo Pusa at Tina Matching. Pakinggan natin ang tugon ni Attorney Benjamin Tolosa, ang spokesperson ng prosecution.
5: Gasser dyan, in fact, narinig din natin, sinasabi nga ni Attorney May kanina, kung ang magiging decision nila or ang magiging position nila dyan or aliases, you also have to consider the anti-alias law kung saan, as a rule, pinagbabawal yan subject to certain conditions. So, to clarify, that's not our position. If that will be their position, when they present evidence, then we'll wait for that and tignan natin kung anong ebidensya ang palabasin nila or ilalapag nila kung meron, no, when the time comes.
3: Hanggang sa ngayon, wala pa rin maliwanag na admission ang depensa sa mga pahayag na mga alias ang ilan sa mga pangalang nakalagay sa acknowledgement receipt. Ayon kay Lead Prosecutor Representative Jervin Luistro, nagkaroon pa nga ng pagtatalo sa pagitan ng mga abogado ng prosecution at depensa kaugnay ng issue. Sinabi ni Luistro, tungkulin pa rin ng prosecution patunayan ang mga alegasyon sa impeachment case. Ngunit mahalaga rin na malinaw ang posisyon ng depensa bago ang paglilitis. Ayon kay Luistro, sa ngayon hindi pa malinaw kung inaamin ng depensa na mga alias ang mga pangalang nasa acknowledgement receipts. Pakinggan natin si Representative Jervin Luistro.
6: Standing namin, from what happened kanina, wala pa ring maliwanag na admission from the defense that the names in the ARs are aliases, no? I think we just have to wait until their presentation of evidence, no? And they even said that if there will be inability to present the amount of evidence, they may opt not to present. They are under no obligation. That's what they said, no? Although this is not verbatim, no? So kami, interesado din kami na malaman ano ba talaga ang sagot nila dito sa misuse, misappropriation, and irregular liquidation of confidential fund, because until now, walang maliwanag na posisyon ang defense.
3: Samantala, sinisikap umano ni Vice President Sara Duterte na ilihis ang atensyon ng publiko sa impeachment trial habang dumarami ang ebidensyang inihaharap laban sa kanya. Ayon kay prosecution spokesperson Robert Ace Barbers, isang defense mechanism ang mga pahayag ni Duterte tungkol sa kanyang seguridad at umano'y pag-uusap nila noon ni dating AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. Sinabi kasi ni VP Sara na hindi siya ligtas matapos siyang magpiyansa sa kasong grave threats. Question naman ni Barbers ang mga pahayag ni VP Sara dahil anya may mahigit itong 400 security personnel mula sa PNP at AFP na nakatalaga sa kanya. Kasama rin umano niya ang kanyang mga abogado nang magpiyansa ito sa Quezon City Regional Trial Court. Pakinggan natin si prosecution spokesperson Robert Ace Barbers.
7: Parang defense mechanism na ito dun sa kasong kinakaharap niya, no, sa grave threats. Bakit? Kailangan mailihis, no, yung usapin ng taong bayan tungkol dito sa impeachment trial na ito. Habang lumalawak at dumadami at bumibigat yung mga ebidensyang ipinipresenta, kailangan mailihis yung atensyon ng ating mga kababayan dito sa usapin ng confidential funds at ano pa yung mga susunod na darating. Kasi there's no logic para sa akin na sabihin na hindi safe, no? Unang-una, protektado nga siya ng mahigit 400 na membro ng PNP at membro ng AFP. Ang ibig bang sabihin nun, isa doon o dalawa doon o 10 doon sa mga numero yun ay hindi niya pinagkakatiwalaan na araw-araw niyang kasama?
8: Mula dito sa Senado, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
9: Bombo Weather Update!
2: Bago tayo dumako sa ating mga provincial report, mga kabumbo, paabiso ko muna sa mga listeners, mga viewers natin. Nakataas humuli ang heavy rainfall warning ngayon pong araw na ito dahil yan sa southwest monsoon. O ito kong umiiral na hanging habagat. Nasa 100 hanggang 200 milimetro po ang mga pagulan na mararanasan dyan sa may central Luzon, particular na sa mga probinsya po ng Zambales at Bataan. Nasa 50 to 100 millimeters naman ang mararanasan sa Pangasinan, sa ilalim po ng Ilocos Region, at maging dyan sa may Tarlac at Pampanga, dyan sa may Central Luzon, maging sa Cavite at Batangas, dyan sa may Calabarzon, at dyan sa may Occidental Mindoro, sa may Mimaropa Region. Pinag-iingat po ang lahat dahil pa rin sa mga serye ng mga mabibigat na pagulan, mga kabombo.
1: Sa bagay ito, mga kamamotster nation, lumako na tayo sa mga balita ang tinutukan ng ating provincial stations. 18 individual na iligtas sa tumaob ng motor bangka sa Kalayan, kasunod yan ang masungit na lagay ng karagatan. May report ang Bombo Radio Tugigiraw.
10: Nailigtas ang 18 individual matapos tumaob ang isang motor bangka habang naglalayag patungong barangay Magsidel, Kalayan, Cagayan. Ayon kay Ensign Janicio Mahilom Jr. ng Coast Guard District Northeastern Luzon, agad na rumesponde ang Philippine Coast Guard katuwang ang MV Clarice, Philippine National Police at civilian volunteers matapos matanggap ang ulat bandang alas 4:26 ng hapon. Kabilang sa mga nasagip ang 7 crew, isang tauhan ng Bureau of Fire Protection, isang guro, 2 civilian, 3 police at 4 na marines. Wala namang nagtamo ng malubhang pinsala bagamat nakaranas ng panginginig at trauma ang ilan sa mga biktima. Patuloy ang investigasyon sa sanhi ng pagtaob na sinasabing nangyari habang malalaki ang alon at malakas ang hangin sa lugar. Tiniyak naman ng Coast Guard na patuloy nilang imo-monitor ang kondisyon ng panahon at pinaalalahanan ng mga biyahero at tripulante na magsuot ng life jacket at sumunod sa safety protocols bago bumiyahe.
11: Kabuuan po ba, meron po tayo nasa gitna 18 individual po. Sama po dito ang 7 crew ng bangka, isang personnel from the BFP, isang teacher, 2 civilian, at meron po tayong 3 from PNP at 4 po na marines. Siguro ma'am, dahil malamig lang po siguro, nanginginig, ang iba ay medyo may trauma o shocks. Pero sa ngayon po ay all is well naman po ma'am, okay naman po ang kanilang kalagayan. Patuloy po namin pinapaabot sa ating mga manlalayag na maging observant po tayo sa lagay ng panahon. But higit, unahin po natin ang ating mga safety protocols sa ating buong life jacket, kondisyon ng ating sasakyan, makina, upang magiligtas po at maayos po ang ating biyahe.
10: At yan ang balita mula rito sa himpilan ng Bombo Radio Tugigiraw. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Erica Janine de la Cruz, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: Medyo maselan po ang nilalaman ng ating susunod na balita, mga kabombo. Isa pong grade 8 student ang sugatan matapos na po siyang saksakin ng kanyang kapwa estudyante dyan po sa may bahagi ng General Santos. Ang bullying po ang isa sa mga tinitignan na dahilan ng naturang insidente. May report dyan ng Bombo Radio General Santos.
12: Sugatan ng isang grade 8 student matapos saksakin ng isang grade 11 student sa loob mismo ng paralan ng Buayan National High School sa General Santos City. Kinilala ang biktima sa alias na John, 15 anyos at residente ng barangay Buayan. Nagtamo ito ng mga sugat sa kanang bahagi ng leeg at tiyan matapos saksakin gamit ang balisong na tinatay ang 5 pulgada ang haba. Agad namang nahuli ng mga security guard ng paaralan ng suspect na kinilala sa alias na Cyrix. residente rin ng nasabing barangay at isinukol sa mga responding pulis. Ayon naman kay Police Colonel Ariela Acala, City Director ng General Santos City Police Office, matagal nang may alita ng dalawang mag-aaral at sinasabing may insidente ng bullying na kinasasangkutan ng mga ito. Patuloy naman ang isinasagawang investigasyon ng pulisya upang matukoy ang tunay na motibo at buong detalye ng insidente.
13: Ang isang estudyante ay nakasaksak sa kanyang kapwa estudyante. Base sa ating investigasyon, ang suspect is dati nang parang binubuli ng victim. Since itong victim ay may mga kagrupo, and then itong suspect natin ay mag-isa lamang siya na pumapasok sa school. At yun na nga siguro, napuno na itong suspect natin, kaya nagawa niyang saksakin itong biktima.
12: At yan ang ulat mula sa himpilan ng Bombo Radio Johnson. Ito si Bombo Jera Aurelia, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
14: Ito namang pag-acquit o pag-convig ng Quezon City Regional Trial Court kay Vice President Sara Duterte sa kasong grave threats. Wala kong nang magiging impekto sa impeachment ayon niyan sa isang legal expert. May nakapanayam ang Bombo Radyo Iloilo.
15: Iginiit ng isang abogado na walang magiging epekto sa impeachment proceedings kung anuman ang magiging desisyon ng Quezon City Regional Trial Court sa kinakaharap ni Vice President Sara Duterte na 3 counts ng grave threats. Sa panayam ng Bombo Radio kay Attorney Jeremy Moreno, professor sa University of San Agustin College of Law, sinabi niya kahit makonvict o ma-acquit si Duterte ng Regional Trial Court, hindi ito makakaapekto sa magiging resulta ng impeachment trial dahil magkaiba ang evidentiary requirement at mismong katangian ng dalawang kaso. Anya, posibleng makonvict si Duterte sa Regional Trial Court, ngunit ma-acquit naman sa impeachment court. Samantala, kung ma-convict naman siya sa impeachment court, hindi ito nangangahulugan na otomatiko rin siyang mananagot sa kasong grave threats dahil mas mataas ang quantum of evidence na kinakailangan sa isang criminal case. Paliwanag ni Moreno, ang impeachment court ay hindi nakatuon sa pananagutang kriminal o civil ng respondent, kundi sa pagtukoy kung ang mga ginawa nito ay kabilang sa mga batayan ng impeachment, katulad ng betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, at graft and corruption. Nag-ugat ang grave threats case laban kay Duterte sa kanyang online press briefing noong Nobyembre 2024 kung saan sinabi niyang kumuha siya ng isang tao para patayin sina Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez sakaling siya ay mapatay. Ang naturang pahayag din ang naging sentro ng Article 4 ng impeachment complaint na unang tinalakay sa impeachment proceedings.
16: As impeachment court, it doesn't involve really the criminal liability of the vice president, neither it involves the civil liability of the vice president. It only involves whether the vice president committed acts that amounted to, let us say, betrayal of public trust, culpable violation of the constitution, graft and corruption, but these acts are not criminal in nature. These are sui generis. As a matter of fact, the impeachment court did not even determine the guilt of the vice president beyond reasonable doubt para lang ang ma-remove.
15: Si Attorney Jeremy Moreno para sa Bombo Network News mula sa Bombo Radio Iloilo. Ako si Bombo Gisa Padillos. This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo!
9: Bombo Business News!
2: Bago tayo magtapos sa ating balitaan, mga kaumbo, higpit muli ng sinturon dahil merong panibagong big-time price hike sa presyo ng mga produktong petrolyo. Ang diesel, mga kabumbo, ay tumaas muli ng 5 pesos and 18 centavos. Ang gasolina, tumaas ng 4 pesos and 69 centavos. Ang kerosene, tumaas ng 5 pesos and 58 centavos kada litro. Batay po yan sa datos ng Department of Energy. Inulit po natin, ang diesel, nasa 5 pesos and 18 centavos kada litro ang itinaas. Gasolina, 4 pesos and 69 centavos kada litro ang itinaas. Ang kerosene, 5 pesos and 58 centavos kada litro ang itinaas. At kasunod po niyan, ang presyo po ngayon ng mga naturang petroleum products ay ang mga sumusunod. Ang gasolina o ang diesel nasa 96 pesos and 21 centavos kada litro. Ang gasolina nasa 85 pesos and 64 centavos kada litro. Ang kerosene nasa 116 pesos and 68 centavos kada litro. Inulit po natin ang prevailing price o average price dito po sa National Capital Region. Ang diesel nasa 96 pesos and 21 centavos kada litro. Gasolina, 85 pesos and 64 centavos kada litro. Ang kerosene, 116 pesos and 68 centavos bawat litro.
17: Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking.
2: Sa palitan po ng piso kontra dolyar at iba pang mga foreign currencies, ngayon pong araw ng Martes, magagabombo ang isang US dollar. Yan po ay katumbas na po ng 62 pesos and 59 centavos. Ang isang Hong Kong dollar, katumbas ng 7 pesos and 96 centavos. Ang isang Singaporean dollar, katumbas na po ng 49 pesos and 30 centavos. Ang isang Saudi Arabian Riyal, katumbas ng 16 pesos and 63 centavos. At ang isang Euro, katumbas ng 72 pesos and 52 centavos. Batay po yan sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. Tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay sa ating 32 stations nationwide. Bawat stasyon ng Bombo Radio Philippines at ng Star FM, may sarili pong social media pages na pwede po niyong subaybayan. Pwede po sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok, sa www.bomboradio.com. Pwede po ninyo kaming subaybayan dyan sa mga iba't ibang social media platform. Pwede kayong mag-like, subscribe, mag-follow, mga kabombo. Sa Visayas area, sa makbabayan po natin dyan sa may probinsya po ng Iloilo at mga katabing probinsya, pwede niyong subaybayan ang Bombo Radio Iloilo at Star FM Iloilo. Dyan sa may Negros area, nariyan po ang Bombo Radio Bacolod at Star FM Bacolod. Sa probinsya po ng Cebu at mga katabing probinsya, nariyan ang Bombo Radio Cebu at Star FM Cebu. At maging sa may bahagi po ng Capiz area, nariyan po ang Bombo Radio Rojas at Star FM Rojas. Sa probinsya ng Aklan at mga katabing lugar, nariyan po ang Bombo Radio Calibo. At sa Leyte area, nariyan ang Bombo Radio Tacloban.
14: At bago tayo magtapos, mga kabombo at Stranation, narito sama-sama tayong manalangin ng Oratio Inspirata for deliverance from calamities.
18: Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation. Nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen.

0: on para sa ating Christmas countdown. Meron naman po tayong 108 days before Christmas Day.
1: Abangan mamayang tanghali magkakabumbo ang ating susunod na Bombo Network News. Yan po ang Bombo Network News Noontime Edition. Magsisimula po yan alas 12 po ng tanghali hanggang alauna ng hapon. Yan na rin pong kalipunan ng ating balitaan para sa pangumagang edisyon ng Bombo Network News, ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula rito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information, Basta Radio.
2: Bombo!

0: Star FM,
1: the best music station across the nation.
2: Kwelang-kwelan ng mga DJs.
1: Ang galing sa information.
0: Fully digitalized. It's all for you.
3: Star FM across the nation.
4: Star FM number 102.7.
0: Basta Star.
5: Guys, napakahaba naman ng pila dito sa Pitex. Tapos, pagsakay mo, standing ovation ka pa. Buti na lang, dala ko ang earphones ko at naka-tune in sa 102.7 Star FM sa Bombo Radio Philippines mobile app.